ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai huwa ya gagara bisani kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba da zakin ka da goyon ta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambani ta yi karkan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo ɗauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata ɗauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sai su jira da goshinsu da gurbinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo su ɗauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawowar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu gaba Allah ka kawo ɗauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man alayk wa afina fi man afayk wa tawallana fi man tawallayk wa barik lana fi ma a'tayk wa qina wa sarif anna sharra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazilu man walayk ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

சொன்ன அல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்

sun ce nan wato malami Allah ya ba su wannan darajar istighfarin da shi ki bayan ku ce na bace wannan sana ta musa ya ne kuma malamin tauhidi ke shi ma masanin tauhidi an ce malaikun da Allah ya musu rubuta malamin hasanatu na bayan ku ba sa hutawa da rubuta ladan malamin tauhidi wanda ya zama ya san malamin tauhidi koyar koyar da shi ko mai koyar ba san da yake koyar ba da san da ba koyar ba ko yana da ci da kuma tsamsa da sa dan kuma wato na fa zai musu nuna hatta nuna shi ne kuma ya hawa hatta huta musu nuna ne musu nuna ala mu'allimin nasi khaira to kuma yasu nuna nan shi ne ake ci mata salati wasu mata sanda kuma ci salati da lafazin da shi amma kuma akwai wani ma'ana da yake faruwa lafazin a ce salati to yana gwamnatuwa idan an ce Allah ya yi salati to salati a wurin Allah salatin da Allah zai yi shi ne Allah ya yi rahama ya ji kansa ya masa jin yi masa rahama ne suka ci ya ci Allah ya yi salati in kuma aka ce mala'iku su yi cin salati to shi ma ba nasa mala'iku su ne ma mutum ba fara Allah in kuma aka ce mutane su yi cin salati

sun jaddada aniyar su ta tabbatar da tsaro a makarantun jihar Katsina. Sojojin kasan nan sun kama dan bindigar nan Sule Yalo wanda ya yi fice a TikTok. Iran ta zargi Amurka da karyar jijiniyar tsagaita wuta.

Masaurare barkanmu da safiya, barkanmu da kasancewa da ku da kasashen labarai da al'amuran yau da kullun na gidan Radio Rahma, farin cikin al'umma. A yau na Lahadi 21 ga watan Zulhijja shekara 1447, bayan hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wadda TDD da 7 ga watan Yuni na shekara 2026. Sunana Zaradi Manzauji, ga kuma cikakkun labaran. Ministan babban birnin tarayya Abuja Nelson Wuki ya ce jagoranci na gari da kuma hangen nesa irin na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu sun taimaka wajen cike gibin da ake da shi a bangaren cigaban kasar nan. Wuki ya bayyana hakan ne yayin jawabi a wurin bikin yayi dalibai na jami'ar Port Harcourt da aka shirya karo na 36. A cewar sa, idan aka yi duba da abubuwan more rayuwa da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ta samar, wata yar munin ya ce dangane da jagoranci na gari da kuma kudirin bunƙasa cigaban kasar nan. Wuki ya ce shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya nuna kudirin sa na tunkarar tsauraran matakai da za su taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin kasa domin samar da ababen more rayuwa ga daukacin al'umman Najeriya. Rundunar 'yan sandan ta jaddada kudirinta na tabbatar da tsaro a makarantu a fadin jihar Katsina. Kwamishinan 'yan sandan jihar ta Katsina CP Ali Fage shi ne bayyana hakan yayin ziyarar da ya kai a makarantar sakandare da Kimani a jihar ta Katsina. A yayin ziyarar, kwamishinan ya duba tanade-tanaden tsaro da aka yi wa makarantar da kuma irin matakan da aka ɗauka wajen tabbatar da tsaron ɗalibai da kuma malamai na makarantar. Da yake gabatar da jawabi ga jami'an tsaron da aka girki a makarantar da dalibai da kuma malaman makarantar, kwamishinan 'yan sanda na jihar ta Katsina CP Ali Fage ya yi bawa kokarin su na kulawa da ayyukansu tare da yin kira gare su da su ci gaba da sanya ido da nuna da'a da kwarewa a yayin aikin nasu. Hakan nan ya bayyana alfanun da ke tattare da ilimi wajen gina ƙasa, inda ya ce malamai su ne suke taka gagarumar rawa wajen kyautata halayyar 'yan ƙasa domin su zama na gari da za su samar da makoma ta gari ga ƙasar nan. Dakarun sojin ƙasar nan sun cafke ɗan bindigan nan Silelo, wanda ya zama tauraro a dandalin sada zumunta na TikTok. Rahotanni sun ce dakarun sojin ƙasar nan sun cafke Silelo ne a lokacin da yake kokarin komawa maboyarsa bayan ya karɓo kuɗaɗen fansa daga iyalan waɗanda ya garkuwa da su. Dan bindigar Silelo ya yi ƙaurin suna a dandalin sada zumunta na TikTok wajen baje kolin kuɗaɗen fansa da ake biyan shi bayan ya yi garkuwa da mutane. To sai dai zuwa yanzu hukumomi ba su ba da wata sanarwa na an cafke dan bindigar Silelo ba. Gwamnan jihar Kebbi ya gudanar da taron gaggawa kan ƙaruwar hare-haren 'yan bindiga a faɗin jihar ta Kebbi. Taron, wanda ya gudana ne a gidan gwamnati da ke birnin Kebbi, ya samu halartar dukkanin masu ruwa da tsaki a fannin tsaro, inda ake bibiyar matakan tsaro tare da ɗauka a jihar, wanda ke da manufar magance barazanar hare-haren 'yan bindiga a wasu sassan jihar. Gwamnan jihar Kebbi ya bayyana damuwa kan hare-haren 'yan bindiga na baya-bayan ne, inda ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na magance taɓarɓarewar tsaro tare da kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Gwamna Idris ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da aiki kafaɗa da hukumomin tsaro domin magance aikata laifuka tare da farfaɗo da yardar al'umma. Hakan nan, gwamnan ya yi ba hukumomin tsaro na jihar Kebbi wajen tabbatar da zaman lafiya duk wanda ƙalubalen da ake fuskanta. 'Yan ta'addar da suka tsare ɗalibai da kuma malaman makarantu a jihar Oyo sun gabatar da bukata guda hudu kafin sakin waɗanda suka yi garkuwa da su. 'Yan ta'addar waɗanda suka farma makarantar guda uku a garuruwan Inisili da Yota da kuma Alawusa a ranar 15 ga watan Mayu sun bukaci a saki kwamandojin 'yan ta'addar guda biyu kafin da kuma biyan kuɗin fansa da ba su motoci guda biyu kira Hilux da kuma aiwatar da shari'ar musulunci. A cewar rahotannin kwamandojin 'yan ta'addar, sun buƙaci da a saki su. Waɗanda za a saki sun haɗar da Mahmud Usman da aka fi sani da Abu Bara'a,
sai kuma mataimakin sa mai suna Abubakar Abba da aka fi sani da suna Isa Adam sai kuma Mahmud Al-Najiri ko a ce Malam Mamuda. Komandojin biyu sun jagoranci wato kungiyar Jama'atul Ansaru wanda wani bangare ne da ya balle daga kungiyar Boko Haram wadanda kuma ake zargin da aikata laifukan ta'addanci a kasar nan tun daga shekara ta 2013 zuwa shekara ta 2015 akan nan an danganta su da hannu a fasa gidan yari wato gidan yari na Kuje dake babban birnin tarayya Abuja a shekara ta 2022 don a cikin watan Mayu da Yuli na shekara 2025 ne aka cafke su inda kuma halin yanzu suke fuskantar shari'a akan tuhumar ta'addanci a gaban mai shari'a Emeka wato Emeka Inwete na babbar kotun tarayya dake babban birnin tarayyar Abuja. Tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan ya ce makomar Najeriya ta dogara ne da ingantattun hukumomi da ake da su da kuma bin doka da oda. Jonathan ya bayyana hakan ne yayin bikin bude makon lauyoyi na shekarar nan da muke ciki wanda kungiyar lauyoyi ta kasa Rishin Yanaguwa a jihar Bayelsa ta shirya. Bikin makon lauyoyin mai taken kula da makoma domin samar da ci gaba mai dorewa ya samu halartar manyan masana shari'a da alƙalai da kuma masu ruwa da zaki a fannin shari'a. Tsohon shugaban kasar ya yi kira ga lauyoyi da su riƙe gaskiya, amana da kuma aiki da dokokin kasa. A cewarsa cigaban kasar nan da kuma daidaituwar al'amura ta ta'allaka ne da yadda hukumomin kasar nan irin su majalisa da ɓangaren shari'a da hukumar zaɓe ka iya gudanar da ayyukansu cikin ƴanci da kuma ƙwarewa. Jonathan ya ce kasar nan za ta iya samun makoma mai kyau idan har aka bi wato aka ana bin dokoki da oda wanda za su zama sun daidaita dukkanin wasu ƴan kasar nan da ke amfani da su wajen karya doka. Nuna ƴan sandan jihar Kaduna ta kubutar da mutane uku bayan sun shafe kwanaki 40 hannun masu garkuwa da mutane. Mai magana da yawon rundunar na ƴan sandan jihar DSP Mansur Hassan shine ya bayyana hakan wata sanarwa da ya fitar a jihar ta Kaduna. A cewar rundunar tsaro haɗin gwiwa wato ta jagoranci su mamun kubutar da mutanen da haɗin gwiwar baturen ƴan sanda na ƙaramar hukumar hukumi. Sanarwar ta ce an kama mutane 5 da suka haɗar da wato haɗa kai da masu garkuwa da mutane waɗanda suka bayi wato suke bada bayanan sirri. Rundunar ƴan sandan jihar ta Kaduna ta ce su maman mai taken fushin kada an kaddamar da shi ne bayan tattara bayanan sirri wanda ya taimaka wajen gano maɓoye ƴan bindigar da suke satar mutane tare da karɓar kuɗin fansa. Sanarwar ta ce cikin waɗanda aka kubutar akwai Umole da Umi Salisu daga ƙaramar hukumar Kudan da Pastor Daniel Tankubawa daga ƙauyen Tufa a jihar ta Neja. DSP Mansur Hassan ya ce tana aka mika mutanen da aka kubutar zuwa asibitin kula da ƙoshin lafiya da ƴan sanda domin tantance lafiyarsu kafin daga bisani a mika su ga iyalansu. Ƙoshin ƴan sandar jihar ta Kaduna Rabiu Muhammad ya yaba wa ƙwarewa da kuma haɗin kai da aka samu tsakanin hukumomin tsaro da har ta kai ga samun wannan nasara ta kubutar da mutanen. Labarin ya zo muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amura da kullum na gidan rediyo Rahma Farin Cikin Al'umma. Za ku iya sauraron mu kai tsaye akan gurbin adireshin mu na yanar gizo kan www.rahmatv.com. Labarin za su ɗora a dakacin mu.

0: mu can da kuma yake cewa mamanin hukuncin sadakar da aka ba iyalan mamaci shin ta magada ce?
1: Gado shi abinda mamaci ya bari da dukiyarsa, abinda ya mutu ya bari da dukiyarsa shi ake cewa gado. Amma bayan ya mutu aka ba da wata dukiya kafin ma tashi mace, sadaka ba a yi da ba wani ariya a lokacin ta yi mallaka ta gaban duniya. Bayan mutum bai mutuwa a ce ga shi abu mai sa kyauta da wani abu ba a lokacin ba mu gani ba, yana mutum kyauta ta zama kyauta. Saboda in an ba iyalansa kyauta ce aka ba iyalansa ba su manta gado ba. Saboda haka waɗanda duk wannan kyautar ta shafa za su raba abin duk ta sami kowa a ba shi daidai kasansa. Ba za a fifita namiji a kan mace ba sai dai idan an ba su nisan su yi kowa a yi musu buƙatarsa. Shi ne ya sa duk kowa buƙatarsa.

0: 매체인데 라고 전달했기도 하고
1: to ita wannan tambaya malam kuma cewa take shin ya halatta ayi raka'a takwas a tarawih da sallama
0: daya ne ba sunna ayi raka'a biyu ana yin hudu ana yin takwas wato ana yin sabzarci wannan ke sabzarci ana yin sai ana kashi mai sallama duk wannan ya zo a cikin sifofin sallar dare na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam
1: wannan tambaya malam yake cewa shin na halatta gyara waliman idan yayi kuskure
0: kamar yana da irin kuskuren karatu ko kuma
1: na to be to da mun bayar ce yin ne yayi kuskure ne gyara
0: idan an kai da dan mun idan mun ne yana karatu sai a yayi kuskure ne ba gyara masa amma ba wani kowa ne ne zai ce zai gyara ba zaman akwai waɗanda suna kusa da mu kuma sun san kan karatun saboda sai a basu su ta yadda shi shi yasa ake son masana alqur'ani masana sallar su wasu shi ne kai dan to an saka waɗanda basu da wannan ilimin zan so ne a bayan liman dab da dab ta yadda in yayi kuskure ma sai taimaka musu ba yanzu kamar harbe ne na ga cewa a sahun gaba mutanen da suke bayan liman kai tsaye mahaddata ne waɗanda suke gyara waliman in yayi kuskure ba za ka ji cewa kowa a gurin ya koyi gyara liman ba lokaci sai ga an yi gyaran gaggar arzunawa lokaci daidai yi ma a wani sai rahar da su haka ya wani gurin gurin sai ɗauka cewa an yi ba daidai ba ko kuma a ma likita liman wanda yana faɗa wance yana faɗa ya rasa ma wani zai ɗauka amma yanzu zanto akwai wanda yake shi aikinsa shi ne haka wani bayansa dab da shi sai a basu su yi gyaran wannan daidai ne a nan sallar salama akwai sanda ya yi sallah aka mantar da shi wata aya ba a tuna masa ba har yi gama sallah sai daga baya yake cewa baya na babu ba ubayu ne a nan ya kwaɗa su ma ubayu buka saboda shi ne maka makarancin alƙur'ani fitacce a lokacin ce a babu ba a cikin ku ne ya baku tada ni ba ya ce ya baku tada ni ba saboda ya ce inna manta in an mantar da ni to ku tashe ni

器那个问题就写啥amma su wani tsare ke gaya mana wadda suke addu'a suna addu'a cewa mun hamdan azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun kai mana kyautar ƴaƴa masu farin dare daga matanmu kai kuma kai mana kyautar ƴaƴa saboda kai ƴaƴa kyauta ce daga Allah to bayan halatta mutum kawai saboda wata aƙida su ta banza ta sa ɗan ciki ya ce zai zuba mata da ciki akan mai babu da nemi ba haƙƙin sa bane kuma ciki ba su ne su biyu ba na shi ne shi kaɗai ba shi ya sa ko dakatar da wato haihuwar da jinkirta haihuwar sai da yaddata ba wai kawai shi ya ɗau mataki ne ce yanzu za ki dakata da haihuwa ba tare da shawara da ita ba

tsantsar suna ta tara wani lokaci ita matar idan ta zanto ba ta son kiyaye dokokin aure tana iya ɗaukan abin da mijin zai gaya mata tafi a matsayin tsanantawa wataƙila ko tana fita ba izininsa ya ce kar ta sake fita sai ta gaya masa sai ce ta tsare ta ya tsananta mata kana nan ba tsanantawa ba ce ko ya zanto tana yin wasu abokai da hulɗa da wasu wanda bai dace ba shi kuwa yana ga a matsayin matarsa mai kamata ya bar ta sai hulɗa da waɗanda za su bar ta mata tarbiyya ba ya hana ta sai ta ga ya tsananta mata ya kuma ta fita unguwa sai sanda ta gina ma da dawo ya hana ta wannan ta ce ya tsananta mata kuma ce ba za ta fita sai da hijabi mai cikakke ta bar ta da ta samu fita da gida a gidan su misali ta ga ya tsananta mata to kuma nan suna ne kawai ta aka sa abin tsanantawa amma shi ne tsanantawa tsanantawa a ce yana yin wasu abubuwa waɗanda lallai a shari'a halin bai abin ta ta yi shi kuma shi ba za ta yi ba.

0: wato ya haramu ta musu samun wata sifa ta kamara ta ce ukudin.
1: To wannan mutum da yake assalamu alaikum malam, menene hukuncin likitan da ya jinkirta zuwa wurin aikin sa ba tare da uzuri ba har mara lafiya ya mutu?
0: To idan ya zanto wannan likita yana sanne da cewa jinkirinsa zai iya kawo mutuwa, kuma yin wannan jinkiri ba bisa abin da mutum ya ce wannan kisa ne, idan ba na kisan ganganci ba mai kisa ne, kuma dole a biya diyya akan wannan kisan, dole a biya diyyar wanda aka kashe akan wannan kisan. Amma idan ya kasance shi mai kawo maganar mutuwa a ciki ba, wato shi dai ya dai jinkiri saboda da aka samu ana dan lati, amma bai kawo cewa jinkirinsa zai iya jawo mutuwa ba, to wannan ba a cewa ya yi kisa, ba a cewa ya yi kisa.
1: Tumana mai wannan mutum ba ya ce shin kasuwancin hayar kujeru da rumfuna ya halatta?
0: Kuma idan hannun ba saban Allah za a yi da su ba, gaba mutum hayar rumfuna kamar fili yake kafawa, kamar shahayar kujeru da zai yi wani taron sa wanda bai saba wa Allah ba, kuma ya yi neman abinci ne, kuma amfani ne da ya yi amfani ne da abin da ka bashi, kamar yadda aka bashi hayar gida ko ka bashi hayar mota ko babur ko ka bashi hayar kunkuna ko bukayensa, haka nan ka bashi hayar bayan kafa ya zauna ya yi bukatarsa, wani abin babu komai. Amma idan yi wannan to ka sani wani abin zai na saban Allah a gurin, za ka bashi hanyar rumfuna amma caca za a riƙa yi, ko za a zo a yi caca, ko za a zo a gaure maza da mata a yi baɗala a yi fitsara, to kana sanin hakan za a yi ka ɗauka ka ba su, to ka taimaka musu kan saban Allah. Wani ba ya halatta kamar ka ɗauki gida ne ka ba su, kamar ka ɗauki wani event center ne ka ba su, ka san cewa kuma abin da za su yi ya saba wa dokar Allah. To idan suka yi kan da kama shi cikin duk abin da aka yi baɗala na fitsara a wannan wurin, amma in kasancewa mahaddata ne misali za a yi saukar alƙur'ani ko za su wasu ne za su yi mutanen unguwa ne za su yi mitin, ko kuwa a sallah ce za a yi ta juma'a aka ce ana buƙatar a dinga ɗauko hayar rumfuna saboda mutane su daina sallah a rana, ake ɗauko hayar da goyon ka ana sallah a cikin wurin, babu komai, mutum ya tsarkake zuciya sai ya samu malada.
1: Tunani mai wannan tambaya ya ce idan aka ɗauki mutum aiki da zimmar kammalawa zuwa wani lokaci amma sai aikin ya ƙare da wuri, shin zai iya tafiya ko dole sai lokacin ya cika?
0: Ya danganta da manufar wanda ya ɗauke shi aiki, idan ya ɗauke shi da manufar wato shi lokacin abin sai yana da manufa a cikin hadirin ne, shi lokacin yana da manufa a gunsa, to bai halatta ya tafi kafin lokacin ya cika. Amma idan aikin shi ne makasudi a gunsa, ya ce za ka yi min aiki kaza kaza ka gama zuwa lokaci kaza, irin ya ba shi lokaci don kan ya kai makara, sai ya zama ya ƙare da wani ma shi ke nan, dama aikin shi ne makasudi a gunsa, yana so misali a gina masa wani gun, ya ce to ga shi nan yana so ka yi gina min wannan wurin da na baka daga safiya zuwa yamma, to sai ya zama da zuwa zahar ma ya gama ginin nan, kaga shi makasudinsa dama gini ne kuma ya samu. To amma idan makasudinsa zamansa a gurin shi kansa makasudi ne, ka zauna ka yi aiki har zuwa yamma kafin in dawo, zuwa yamma ɗin yana nufin ba tsare masa gurin kada ya bar gurin wani abu ya faru, ka ga zamansa a gurin har zuwa yamma makasudi shi ne ɗaukansa aiki ne, to ba halatta ya tafi. So ka ya danganta da makasudin wanda ya ba da aikin, idan ya bayar saboda ya faɗi wannan wannan lokaci ne don kada a makara ba a gama masa aikinsa ba, ya ce tun daga nan zuwa kaza ka gama min aikin nan, sun ka gama kafin wannan lokacin kana yi tafiya ba laifi kai mutum na damun shi makasudin sa aiki ne, kuma a lokacin shi ma abunsa makasudi ne, yana buƙatar ka zauna har zuwa wannan lokacin saboda zaman ka abun zai masa amfani. So in ka tafi bayan kunyar jini ne aka to kaya kayan abin nan ka baka cika alkawarin da kuka yi ba.
1: To kan kawai mai wannan tambaya yake cewa shin akwai zakka akan abubuwan haya kamar keke napep ko mota, idan akwai ta wace hanya za a fitar da zakka a irin wannan kasuwanci?
0: To wannan abubuwan ba a fitar musu da zakka su karan kansu, wanda na shi yake kina fif yana haya da ita yana taba abin da yake tarawa ko ya sayi motar haya yana haya da ita gari gari ko cikin gari ko ya sayi tifa ana ibin kaya ko ya ta ɗaukan kaya wannan su a karan kansu waɗannan abubuwan ba a cire musu zakka abin da ake cire zakka su ne dukiya da suke tarawa idan suka tara dukiya ta kai nisabi sannan ta shekara to sai a fitar mata da zakka dukiya da suka tara idan da za su tara dukiya amma ba ta kai nisabi ba an kashe misali mutum ne yana da motocin haya wani sanda aka yi biyu aka ba shi balance zai je bukatunsa kuma aka kawo masa balance zai je bukatunsa to wannan kaga ba mu abin da zai fitar da zakka tun da kuɗin ba su zauna ba ma ba su kai nisabi ba ko sun kai nisabi ba su shekara ba ya wuce harkar da su shi kenan ba mu zakka a kansa sauraka su ba su

0: kan kuni da wannan sunan da kike suci ne sai ku tura musu maganar aikin da cocin ku ko da sunan masu wanda aka yi donation din saboda sun ci to ga kudin ku abun wadannan sai ku so su je kan su gina kayan su ba banku amma kada kana musulmi ka cinye gaba ana aikin ku ne da cocin ka ne ka dubo ka ci an yi daidai ba daidai ba ka biya kai wai kai wai to wannan a shari'ance a dokan ci addinance kai kuskure kai laifi amma ba za ka cinye musu kuɗi ba shi tunda coci ne ka za ka gina ba ko ka cinye kuɗin ko ka yi damatin ɗin kuɗin zuwa wani ba a ka ba su so su je su gina kansu da kansu da kansu wannan ba ka da laifi.
1: Tun wannan mutum da yake cewa na rance kuɗin mai gidana ba tare da ya sani wato iyalansa sun sani ba na rance kuɗin mai gidana ba tare da ya sani ba daga baya na gane kuskure ne sai na mayar masa da kuɗin da na ranta amma ban faɗa da ribar da na samu ba yanzu ya rasu na samu iyalansa na sanar da su suka ce babu komai shi menene matsayin haƙƙinsa a kaina yanzu.
0: Hakika idan mutum yana son ya amfani da kuɗin mutum ya ba shi ajiya ko ya ba shi amana to zai amfani da su to ya gaya masa cewa ina son in rance kuɗinka in yi amfani da su zan dawo maka da su lokaci kaza. Wannan ya halatta ne in ya karɓa kuma sun zama ba shi inda ajiya aka ba shi yayin da ya karɓa ya juya su to sun kuma ba shi. Bambancin ajiya da ba shi in ajiya ce wani abu ya same su suka salwanta a wurin da aka ajiye su inda ya dace to ba a ci ajiya amma in ba shi ne mutum ya karɓi ba shi wani to ko ana yana karɓa da ya juya wani abu ya samu dukiyar ta salwanta ko aka kwace ko wani hatsari ko wani abu to wannan tana nan abu ya samu sai in ba shi zai biya to yayin da ya karɓi kuɗin amana sai kuma ya bai ya iya amfani da su a matsayin bashi to wannan suna yana wuyansa to amma ba a san ka yi amfani da kuɗin mutum ba tare da ya sani ba to idan har ka riga ka yi amfani da shi ba tare da izininsa ba kuma ka samu riba to a nan wasu daga cikin malamai suna cewa ribar ta ne kuɗin ce sai abin da ya ga dama ya baka

0: sana cewa za a duba a ga wahalar da kai inda wani mai dauki kamar kamata ya baka a wahalar da kai wajen tara wannan kudin sai ya sallame ka iya wahalar ka sannan sai ya bashi hukumar sauran riba wannan kamar shi ya fi kurkusa da adalci na a fitar da wahalar ka kai abin da din saboda haka yanzu bayan rasuwarsa maza da suke da haƙƙin dukiya to sai ya biya lissafi ga shi kuɗin su kayan makaranta ga su ga kuma ribar da aka samu da wannan kuɗi sau da haka sai su ce to mu mun yadda yanzu kai ka riƙe ɗaya bisa uku na ribar mun ka ba mu biyu bisa uku na ribar shi kenan mun ka ba su biyu bisa uku ga muke ɗaya shi kenan ka bar waje tsakanin ka da su.
1: Malami wannan tambaya kuma yake cewa idan ya fi tsarin na gama sai wani farin ruwa ya ci gaba da fitowa ko da na goge shi baya tsayawa sai yi bayan wani lokaci ta yaya zan yi ibada a wannan
0: hali. Haka za ka yi ba ka da wani hali ba kuma wani magani ne da ka tarun karshe ba ka da ka tada ibada ba ba ka da wani yin sallah ba a lokacin ta ka ce za ka yin alwala ka yi sallah sai bayan ma wata irin lokacin ta ya wuce ba ka da yi kuma wannan. Saunaka wannan shi ne abinda za ka iya yi da shari'a ana ɗora mutum abinda zai iya yi abinda bai fi ƙarfinsa Allah ba ya ɗora masa shi fattakun ma wasu fatu haka Allah ya ce za ka ku kiyaye dokar Allah gurgurin iyawarku to abinda kuma za ka iya yi kina a lokacin so za ka yi sallah ka haka. Kaka
1: mutum ya zama wannan tambaya ya ce assalamu alaikum mutum ana bunsa azumin Ramadan na bana guda goma sha uku sannan ga na bana guda goma sha biyar saboda rashin lafiya ta ciwon suga da hawan jini sai kuma ya haɗu da hatsarin mota ba da gangan ba har mutum ya kaɗe ya rasu ta yaya zai yi game da ramuwar azumi da kafarar rai alhali ba shi da lafiya da zai yi azumi.

0: Cirwa, adică te să nu cuscuri, Babu Cirwa. Și adică mi-i fătare, nu am acabat în bumbina. Mă lăbie de făsia mușarei, nu te trebuiai. Ia el te bawa cu bewa, bumbina. Imba zi ia ba, se ala ce unu, mi-i samu ba, mi-i samu ba cu bewa ba. Tu se le azi mă trebuiu, ajira ajiri. So bawa na Cirwa, idan babu batun bawa da zaka yanta saboda babu bawan da ba ka gani ka yanta shi ko babu bawan da zaka saki ka sai ka yanta to ko zaka yi azumi mai shike ne abin ya so ka kanka ba za ka dora maka kuma abin da Allah bai dora maka ba shi ka ciyar ne me Allah bai ce in ka kasa ka ciyar ba ba an ce ka ciyar to shike ita kafara ba kiyasi ita kafara ba kiyasi a ce to tunda a can an ce a ciyar to nan ma ce a ciyar nan da ba ce a ciyar ba nan ne ce a ciyar ko ne ce ba shi ke nan sai mun mutum ne daga haka haka shi ne rabon sa
1: to kun ka yi wannan tambaya kuma kake cewa assalamu alaikum mutum yana tuki a titi sai a kula ta shigo masa har ya fike ta ta jira amma bai sa shigo ne ne nan ne akwai biyadiya ko laifin ne akwai
0: yanzu sakin amakin aka yi akan titi wanda ba wurin kiwo bane titi a kasashen da aka ci gaba ma a yi aka ba dabbobi a cikin musamman manyan titina kwashe su ake yi wani ta kwashe wata ke yi ba a barin su wani rerun da yake an saki komai ba a do ba ba ka'ida ba safety

amma a yi shekara da shekaru abin da yau ne nan yanzu a yi haɗari a kwashe mutane gobe a zo a yi haɗari a kwashe mutane gawawwakin jiwa ba za a taɓa tunanin cewa wani abu ya kamata in na kamarwa ne a kamarwa na gyara ne a gyara shara saboda rayuka gudu a ƙasar nan ba ɗauke su a bakin komai ba wani lokaci ma waɗanda aka ɗora ma alhakin kula da rayukan su za su zo su yi rami su tafi su bar shi motoci na zuwa na fasa tayoyi suna ba da suna ana haɗari ana mutuwa su zo su yi rami su bar shi ba ma wani ya zo ya mu ba su da kansu za su yi rami to in ba irin ƙasar nan yake irin wannan wani za a zo an zo a yi babban titi a zuwa suka manya manyan birnuku wai saboda kada kada aka da mutum ta hanyar cewa shi titi ne babu shi yan shi ne da motocin in har ana so a rage speed akwai ka'idoji na abubuwan da ake bi don a ce ma direbobi su rage sauri amma ba a ce aka ɗauko manyan

看看啊，是多人是不行，是坏的是什么主？我姑娘那边还行，看看看看看看有没有小孩精神。

0: kuma wannan mutum bai ka cewa dan Allah malam ajamin kullun masu tabla ka ba kun sadu zumunta da suke saka karatun alqur'ani yayin talla
1: ba za ka su sa tambaya da karatun alqur'ani ko
0: karatun ma tafiya a kasa na jami'a su amma ana jin anun sautin qur'ani yana
1: a ba dai yau shi karatu shi qur'ani abin girmamawa ne littafi ne abin girmamawa bai kamata a sa shi a gurin da yake da kaskanci ba yanzu muna ƙwa'ani za a yi amfani shi wajen tallace-tallace ba ya dace ba ba ya dace ba wannan mutum ya san daraja a ƙwa'ani ya san daraja da maganar Allah shi musulmi ne na gaske wannan tsakiyar ƙwa'ani ya sa shi a ilimin muhallin ba.

0: menene sutura a sallah kuma da me mutum zai yi amfani a matsayin sutura.
1: Sutura shi ne abin da masallaci yake sawa a gabansa saboda kada a kitta masa. Ana so duk wanda yake sallah ya sa abin da mutane in sun zo wucewa za su wuce ta bayan suturarsa ba ta tsakaninsa da suturarsa ba, ko su wuce masa ta sallarsa ba. Wannan duka mai sallah ana buƙatarsa, musamman ma wanda yake sallah a wurin da yake tsammanin za a iya gitta masa. To wannan wajibi ne ya sa sutura a gabansa, in ya sa sutura a gabansa to mutane.

Assalamu alaikum.

0: tafiya.
1: Makon jiya gwamnati da Ara ya zagura ya kai ziyara domin lallashi da kira a wasu yankuna na karkara da suka hada da gidan Goji a garin hukumar Takai da ƙauyen Bananka da Hatsi don isar da kalma ga rukunin waɗanda ba musulmi ba. Ga dai yadda wannan ziyara ta kasance, inda muka fara da gidan Goji bayan ziyarar makaranta da babban masallacin Juma'a. Idanunmu ya gani mana yadda ɗalibai suke ɗaukar karatu a gidan Goji, ga malamai maza da mata wani ban sha'awa, ga cikar ɗalibai ƙanana da masu dama-dama da 'yan mata da kuma samari. Kuma malamai masu wa'azi na kwamitin da'awa sun shiga ajujuwa domin sa albarka a karatukan ɗaliban. Wannan ma wata nasara ce, inda karatun addinin musulunci ya kai har wannan guri da ba babu shi idan ya gaggauta ta kai addinin musulunci tare da koyarwarsa. Ga dai mai unguwa Alhaji Abdu na gidan Goji, wanda ya karɓi sallah kuma shi ne jagoran tafiya, ya yi jawabi na maraba kamar haka.
2: Da sunanka, ni ne Alhaji Abdu mai unguwa na garin Goji. Abubuwan da muke yi mu nan da Allah ya sa faka zo mana da wannan da'awa, tuno da imana da jikan mana, kuma mun yi murna mun yi farin ciki ta hanyar mana mun bugu mun bugu mun bugu ta hanyar mana Allah Ubangiji ya kai maka. Na biyu mun salla, na shiga ɗakin Ka'aba, na dawo ban fasa ba, dawa gaba muke muna samun ƙaruwa muna samun ƙaruwa, har yanzu malam ba mu yi samun ƙaruwa ba, kuma farin cikin mu ba ka zuwa ban dama muna ɗan gaisa ba wani abu ne, kuma wani sun san ku wani zuwa san ku ta zuwa suka matasa, kuma ya kawo da ji wani shugaba Allah ya sa mu riƙa junan mu ni da mu shi gaba da muke amana mu riƙa da kawo mu cika na gode da ma ka idan da wani bayani a nan ya tsere ya dan yi bayani dodo ga gurin inku ko kwaya biyar mutum wani Allah ba gowa ya dan fadaka wannan baki ba ne na kowa ne baki ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sallama suka zo suna kullun cikin mutuka kan musulunci. Musulunci kuma yaɗu yaɗu don da kafirci, abin da muke da'awa kenan da su da nufin da muke faɗa kan gaskiya ne. Alhamdulillahi, ya na gode na kawo. Makaranta an mana makaranta an mana makaranta ce don dido ne, kuma ga yi a zai mana gidan nono. Allah Ubangiji sa wannan gidan da ake yi ana samun samun wuna.
3: Amin.
2: Don dido ka koya su ta hanyar da duk nan muka yaɗu.
3: Allah ya kusa.
1: Gaske Alhaji Abdullahi shugaba kuma mai unguwa da ke bayyana irin yadda gidauniyar Ganjo ta canza tsarin rayuwarsu daga duhu zuwa haske, kuma suke ci gaba da kunna fitila domin haska waɗanda suke cikin duhu domin su ga haska. Allah ya jibanta ya kuma ba da laba wannan aiki na musulunci. Cikin mutanen da muka tattauna tare su a wannan guri na gidan Goji akwai Malam Adamu Dangano, wanda ya ce shekarunsa kusan goma da shiga musulunci ta hanyar gidauniyar Ganduje Foundation. Ga dai ɗan
2: ba ba suna kan ce Adamu Adamu Adamu wanda na bada kuɗi yanki da ba mun da mun da mun ya je da mun ba a cikin kun da yanzu na bugu je ne sai aka fi wannan waye aka fi mata yi ne nan da mun nan je da ma bai da a cikin idan muka shiga ne ka muka je ga na aka banda a galafi ka shiga gurin wa'azi da su yi an aiki Allah ba kuma
3: Allah ba
2: kace kai ma ka aikin da wa da gori ka yi ka kare in aka dauke mu ka kare aka kai mu da Allah aka dubo ni a gani eh to sabiki ne na so ku ka jama muka dawo ne an so ka dauko mu muka dawo
3: yanzu da mu gura ai da ban bolo shi kara kalo da yin sallah
2: dan man ka amma gaskiya gaskiya an yi wani kara ko ana da ka shata da
3: shekara ba ko
2: an yi wani kara dan ka je ka yi ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba
1: ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba inda muka haɗu da wani malam da amma shi malam ba musulmi ba ne, bayan kuma ga shi ɗan gano da ɗan mai duk sun yi da gaskiya amma malam wace a ci gaba da zuwa zai faɗo shi ma da yarda Allah cikin wani ɗan lokaci ƙanƙani. Ga dai malam na gidan Goji.
2: Assalamu alaikum malam. To an ce ba ka mala kuma amma an yi maka fara sallah ba.
4: Allah ne mai fara.
2: Da isa ba ka fara sallah ba
4: ta kai. Ko min Allah ne.
2: Gaskiya ne malam.
4: Ko ba.
2: Gaskiya ne malam.
4: Ina zan ga ku.
2: A'a babu.
4: To da wai muka zan ku.

0: Ko shawara ba ka bukata kai da kowa shekarun ka san kai ka yanke hukunci abin da kake so kai amma yanda shi ne muke cewa kamar da yake sai aka ga taho
1: mun gode
0: ai ta wai wai alheri ce
1: alheri ce duk ba gani a cikin ɗan
0: uwa ya ga da yayi abin da malam Aliba ya faɗa ba ai ma mu yanzuwa ai da kai ko ko an sai muke kowa ya shi wannan alheri ji
1: dadi amma idan kun da kuna ruwa
2: Dia jalan kuru.
1: Kau
2: nak buat apa nak? Tidak. Amai
1: buat apa?
2: Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa?
3: Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Si Wakilin madauniya Malam Salisu ya sauke mu karkashin wata bishiya kusa da inda gidan da gwamnati gina bohol don samar da ruwa ga waɗannan al'umma ta Banaka. Mun san mutane suna amfana da wannan rijiya da masu ɗiba a cikin salika da masu ɗiba a cikin gora don sha da masu koranci da wanka wannan aiki ya inganta. Sannan ga wata sabuwa ana yi a cikin garin ta ɗaure-ɗauren aure a madadin gidajen samun wasu rukun mutane inda mai gida da matarsa da kuma ɗansa suka karɓi kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Ga sakataren da'awa ya raya musu bayanin yadda musulunci yake da kuma yadda kwamitin da'awa yake karɓar mutane da suka shiga musulunci.
4: Idan aka rubuta sunanki abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ci da ku da ake bayarwa na tayin wannan karkashin wannan gidauniya ta mai albarka sai kuma mu dawo sai a kawo mu sabanin da idan aka rubuta sunan mutum kawai ba za a bashi kalma ba sai daga baya kuma a zo a dauka to a zo sabon canjin da aka samu shi ne sai a baka kalma a baka kati ka yake wannan shaida lokacin da muka je domin katin za ka fito da shi sai a baka abin da za a baka na tayin kalma wannan mutum ya tsaya a fili yana ta da wata lokaci ba na mun hada ki da malam wata ba ci kan ba
5: ko kun gan shi
4: ba ko mun ga za mu ta
5: wannan ja yawa to alhamdulillah to akwai kalmomi da zan fada masu daraja wanda suna daga cikin turakun musulunci kuma su ne abu na farko wanda su tabbatar da cikallin sallar Allah ko kuma musulmi tun da dama saboda haka Allah ya halicce mu sai haka idan na faɗa da abin da zan faɗa ke ma sai ki faɗa yawa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah
4: Allahu akbar
5: dukkan gashi kenan yanzu rayuwa insha Allah muna wa Allah kyakkyawan zato muna masa kuma godiya muna masa kuma kyakkyawan zaton cika alƙawarin da yake da yayi saboda Allah ya faɗa cika alƙawari baya saba alƙawari da abin da ya alƙawari to zai sahar da shi to kin ga yanzu tunda kika faɗi wannan kalma to kin dawo sabuwa kai garanda muna muna taya ki murna ko muna roƙon ubangiji ya sa albarka kuma Allah ya gurgurar da mu a cikin addini sunan gidaji lari ɗan maɗora to wannan suna kike so yi a sunaye wanda shari'a ta yadda wannan suna kike so
6: yi
5: a
6: akwai sunaye da yawa na mata ko daga ahlan annabi alaihi salatu wassalamu ko kuma daga
5: Aisha akwai Khadija
6: akwai Fatima
5: akwai Fatima
7: akwai Aisha akwai Laura
5: ko ke wani ke so
7: aka mun Khadija
3: Allah ya rubuta kalmar da yake da wani Allah ya sa albarka a nan haka ne babu shakka tsarin da Awaibu Dawo Foundation ya sha bamban da har a yaga nasara din kai a shugabancin musulunci sakatare ba Musa Kabiru kenan yake gabatarwa inda ya gabatar da Khadija Banaka da wannan dawa daga nan kuma shugaban kwamiti na da'awa na Jigawar Gwamnati da Foundation Mallam Rabi Jarko ya yi jawabi don jan hankalinsu da yadda za su yi rayuwa a musulunci tare da Mallam Rabi.
6: Idan muke ci ko abin da kawai ya babbanta mu daman shi ne mu muna sallah ke ba ka yi yanzu Allah ya da ke mana ki sallah da mu da ke duk ɗaya ne kin fahimta kuma shi addinin musulunci sauki gare shi kina ji na addinin musulunci sauki gare shi wanda abin da ka fada yanzu malama ta ga miki shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abin da baki ke fada zuciya ki ta ji ta yadda da haka cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai shi halicci kowa da komai duk abin da yake gudana a duniyar nan kina ji na da ikon sa da idanun sa yake aukuwa yanzu ba kina lafiya nan ba Allah ne yake duk wannan lafiyayya kin bayanta to haka abin yake kuma shi da nake cewa yana da rassa shi wannan yanzu kin kiyaye da Allah kin da manzon sa ko manzon Allah ba guda ɗaya bane suna da yawa akwai irin su Allah ya ba su da bi suka fara shi kin gane da kin da bari kin rassa ba ki taba yi ba to Allah ba Allah wanda aka ba su da bi sun kai su hudu kuma so ake kiyaye da kowane annabi yadda kika yarda da annabi alaihi salatu wassalam Muhammad rasulullah su ma sauran duk yanzu su annaba ne kuma Allah ne ya aiko su sannan kuma Allah yana so wanda zai yi musulmi duk a rayuwarsa akwai abubuwan da ya hana ba za a yi ƙarya ba ba za a yi sata ba ba za a yi tahiya ba duk wannan abubuwan ba za a ci mushiya duk wannan duk Allah ya hana wannan to idan aka tsaya akan haka Allah yana ji yana gani ko a ina mutum yi wani abu Allah ya sani shi yasa muke so musulmi ake cewa kullum yayi alheri a rayuwarsa to Allah ya taimake ki Allah ya dawo mun da ke a cikin addinin musulunci
3: a ga shi kace man lalle wannan aiki ya dace da kai don haka salon ka yana ƙayatarwa na abin da ya zama wajibi da masu da'awa su kiyaye wajen usulubi da tsarin jan hankali ina kuma Khadija Banaka wadda ta musulunta da mijinta tare da ɗanta ta yi godiya kamar haka
8: ta shi kun shiga musulunci ya za ki bayyana farin ciki yau asabar na'am kun shiga musulunci to ya za ki bayyana farin ciki da godiya ga Allah
7: sai karatu sai godiya
3: na'am bayar Allah Khadija Banaka da Allah ya azurta ta shiga musulunci ita ce ta wannan bayani da idan wani gwamnati da foundation Malama Zahra'u Umar tare da rukunin mata da suka musulunta.
5: To alhamdulillah sanne ku da zuwa. Dan na kawo ta da kin ci kudin da kallon. Wanda yake musulmi ba ya fi wannan ta alhamdulillah. Yawwa alhamdulillah.
7: Ma na da mana duke ka da
5: yake. Yawwa. To kin ga kuma da ba musulunci da yake. Kai wannan musulunci ki zai yi kyau.
7: Yawwa.
5: Zai yi kyau. Wani alfarai kuwa alhamdulillah wa rabbil alamin mu na ji daɗi ƙwarai da na zo na same ku da wata irin tarbiyyar da musulunci ya ke so ko da ma dai kawai musulman ne shahada sai ku
7: kai
5: eh to yanzu na fahimta idan na faɗa sai ku faɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan رسول الله الله أكبر fa wallahi na ji dadin musuluntar da ku kun san dalili wannan tarbiyyar da kuka fada ni na yadda da musuluncin ku wallahi yadda kika ce din nan ai ko ba ko ma menene Allah shine abin tsoro kuma ba zai ka taba abin wannan
7: ba sai haka ka taba wallahi na ko kana cikin musulunci ko ba ka cikin musulunci inda zuciyarka ba ka tafiya ce baka damu da kawo wannan ba kana cikin musulunci
5: shine musulunci yake yi
7: na mai ka kawo ka ka je ka yi to kashi ka
5: sai ya rata zai ka yi
7: ka ka ci da iyalai
5: Allahu akbar wani ne ba mun zai yi musulunci ba ji ma kike
7: wannan Allah
5: ba ya ba da wannan wallahi na kare da ke na kare da ke
7: to ai ne
5: to alhamdulillah to daga yau din nan insha Allah ta'ala yanzu in kuma tafi gida ku duba maduwa me kyau kowace ta yanka wannan gashin naku dan dabo ruwa kawai babu sabulu ruwan me kyau
7: babu sabulu
5: ba zan ba yanzu zan sai kilin zan sai sabulu wannan kan ba wannan kan ba sai Allah amin ya rabbal alamin ne to na wankin zanubi baki dai da ma ruwa ne babu sabulu ba mai kyau za ku matso daga wannan ko hannun naku da babayi ku matso shi ku je banɗaki a cire komai a zubo tun daga kan a wanka ko ina ruwa babu sabulu har ƙasa an so kafin ku fara wankawa ku yi tsarki da kyau can da nan wanda yara suna nan a duk abu da yake duk abu da yake inda gizo yake sada sai ka kunkula kuma da tarbiyyar musulunci da kuma abinda musulunci yake so kun ga sallah kun ga sallah da za ku ji an kira sallah an tafi an yi ta to ita ce ta ginshikin musulunci ita ce ginshikin musulunci a kula da sallah sannan kuma ku a matsayin ku na mata na ga kawata ba ruwanta da mayafi dukkan kun tafi da ki dai ginnu ginnu
7: na tara da mu da mu ta
5: ko duk za a samu ki da go da izinin Allah ne ba dai da ta mayafi ana rufe kai ana yafewa Allah ya yarda Allah ya yarda muna da za a samu Allah ya yarda Allah ya ba mu iko insha Allah ta'ala Allah ba mu sha'a
9: Allahu akbar wada malama Zahrawi Umar kenan tare da rukunin mata da suka musulunta kuma an ƙara jaddada musu muhimmancin wanka da yadda ake tsarki da ta zara'u ta ci gaba da bayani wanka kamar haka
5: ki yi dumama ruwan mai kyau wanda babu gishiri a ciki ruwan rijiya ake gama a datti ko kicin ma haka sa mai maiko don shi musulunci wankansa ba a san maiko a ciki ba a san garin tuwo ba a san turare ba wanka da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ko da ya duhun ƙasa ba matsala ba ne ke ma kin san dai ruwa gangariya mai kyau wanda za ki iya sha bi ki damu da wani abu ba ko to shi ne za ki yau ga bohon ɗin kuma wankan shi sosai ki dura na bohon ɗinki mai kyau babu wani kar ki bari wani abu ya shiga ciki ko ƙanshin sa ya canza ko wani ɗanɗanon sa ko kar ki bari dai ruwa sosai mai kyau da shi ake wanka to wannan wankar na koya miki shi zaki daga nan shi ke nan fa babu ke nan zaki ji ƙwarin jikinki zaki ji wata lafiya ta gangaro miki wani annashuwar zuciya wani farin ciki duk zai karyo miki da izinin Allah amin ya rabbi amin ya rabbi to daga nan zaki koyi sallah alwala a nan cikin gidan na mutum da su sun dade a cikin wannan harka sannan akwai wa'anda za a sa su koya miki sallah kai ai wasa da sallah dama wannan zaman da kika na da baya da ba a yin ta sallah ita ce take bin wannan zaman da wannan dan haka a tsaya a rike sallah kar ai wasa da an kira sallah ai alwalahi sallah kuma yi kokari a tsaya a koyi abin da ake yi musamman suratul fatiha ki tsaya lalle tashi daga nan ka tashi ka kuma wai ki tsaya lalle ki koyi fatiha alhamdulillahi rabbil alamin din nan ki tsaya da gaske ki kokari ki koyi ta ita ce sallar Allah ya baki sa'a ya cire nauyin baki ya cire nauyin zuciya ya ranye miki ki koyi karatu
10: Allah ya taimake ki da shan tsufa kuma Allah ya gangara da ke ba alheri wallahi wani shan wani abu wata giya wani burkutu wani ne ba ruwanki ko kin shiga wannan din ya zama haramu duk ne cutarwa ne dama ba a so kuma musulunci ya hana ba cin mushe na san ba kwaci ma nan yanke babu cin harkar jini dan wasu sukan dafa shi ko wani abu sai duk gaba ɗaya haramu ne a musulunci inde ka musulunta babu ƙarya ba yi wa wani sharri ba zuwa gurin boka wannan masu duba su ce kaza dodo ya ce ma kaza ne to daga nan daga yau fa dodo ya ƙare wallahi tallahi Allah ya fi dodo kuma in kika tsaya ga Allah shi ke nan kin yi babban ginshiki wanda zai karye kowa kai idan malintarki ta yi ƙarfi baba in malintarki ta yi ƙarfi kika dage ma ke za ki zama ogan anan wanda ya zo ki mai tobi kuma shi da lafiya in dai kika tsaya kika koyi karatu anan alheri yake Allah ya sa mu dace.
9: Masana rai yana mutu fintar da lokaci daga bisani mu dawo mu tsira daga nan mu kwana a dakacin

0: godiya ga mashi da na'ura bisa yadda kuka jijjiga wannan na'ura muna godiya gare ku za ku dora daga ina mu kwara in ba mun ta ba ko kuma idan yanzu kana skema cikin wannan shiri yau gidan ya dinga da foundation ce ta ziyarci yankunan rukunin daruruwan gidan goji da banaka da kuma hatsai domin musulunta da waɗanda ba musulmi ba shiga cikin addinin musulunci za mu ci gaba. Tallafin bayanai na malama Zahra'u da kuma malamai masu wa'azi idan sai gabatar sai muka ƙarasa gidan kwari inda muka iske mai gida da mataliyarsa kimanin mutum goma dukkaninsu sun yi alƙawari kuma suka karɓi kalmar shahada nan take inda shugaba ya jagoranci iyalansa suka shiga musulunci gaba ɗaya yadda wani alkhairi ya samu a musulunci a gidan kwari ƙarƙashin shugabanci shugaban da ara a rajira mai musa garko ga dai yadda wannan mutane suka musulunta a gidan kwari.
1: Bayan an fara a baki zuciya ta yadda ta ƙunace kuma a aiki duk abin da mutum zai yi da wannan abin a zuciyarsa zai yi misali an ce an yanzu da Allah an yanzu da manzonsa ko kuma sai addinin musulunci ya hana kuna ji nan ba mun ne da aka yi addinin musulunci ya hana a yi ƙanya ya hana a yi sata ya hana a sha giya da sauran ire-iren waɗannan abubuwa duk addini ba ya so to wanda duk ya yarda da wannan abin da kuka faɗa yanzu to ba shi ba yi irin waɗannan abubuwa kuma Allah da ya halicce mu shi ma maganarsa shi yana ganin mu ko muna barci ko muna tafi ko muna farko ko a ma ina ma muke kuma duk abin da muka yi domin muka yi da gaban mu da zuciyar mu ta raya mana Allah ya sani kun fahimta to shi yasa sai a kiyaye duk abin da aka ce addini ya hana to kada a yi duk abin da ake so addini shi yana so a yi misali ai kun yi musulmi sai an sallar sau biyar a rana mutum ya tabbatar cewa wannan sallar guda biyar a rana din yana yi a kan lokacin da aka ajiye mata kun fahimta kuma nan gaba kaɗan wani mata mai alfarma mai albarka mai ni'ima zai zo shi ne wanne wajen azumi to idan wajen azumi ya kama ba ci ba sha babu kusantar abokin zama ga mace kenan sai an sha ruwa daga safiya sallar afir zai fito har zuwa sai rana ta faɗi an tabbatar rana ta faɗi shi ke duk abin da aka ce ka aito kuma a yi dama abin a yi hannu temporary ne kuma wannan shi ne bautar Allah kuma dama Allah ya faɗa a littafinsa da hadisi mutum da ajamba sai dangi bauta don su bauta masa to wannan shi ne bautar mu yi ƙoƙari mu bauta masa gwagwarin iko sai ki ga duniya mu ma ta yi kyau lahiya kuwa musulmi yana da tabbas ana yin sashi a cikin aljanarsa ita aljanna da ake zance ba za ki iya ƙiya ƙimanta mai wani irin daɗi take duk daɗin da kika sani a duniya to mutum ya fi nan kamar yanzu ki ce in kika je gidan gwamna an zai ki ga komai ma akwai ko to wani gidan na aljanna ya fi gidan gwamna kuma wannan abubuwan ana faɗa gaskiya ne kuma lokacin zai zo za kuma duk abin da aka ce zai bayyana to zai bayyana din wannan shi ne
2: to alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun kawo na ziyara ne da mu sanar da ku addinin musulunci kuma mu nemi alfarmar ku idan kun yarda kun amince mun ba ku addinin musulunci wannan shi ne makasudin zuwa mun ga cewa ya kamata lallai mu zo wannan gurin ku mu zo har gida saboda shi mai gidan gashi yana da lalura ba zai iya zuwa gurin da muke haɗuwa ba shi yasa muka ce mu biyo shi har gida mu ba shi girma tare kuma da mutanen gidansa mu isa da su wannan kalma ta addinin musulunci wanda yake da sha'ara yake so zai yi to talla muka kawo insha Allah kun yarda za ku yi ko kada kuna da shawara
3: na
2: gaskiya ne gaskiya ne to mai gida yanzu shawara ka ce da kai da iyalan ka yanzu ga su na'am
4: suna da su ne a cikin zaman shi ne zuwa na hanyar tewa da kan tsawa tsarin wanda yake shi ne
2: za mu gwaba kalmar yanzu sabanin da a baya zana ba da kati ne sai kuma daga baya a sa lokaci a ɗauke ku a kan ku to hakan ana ɗan samun tazaro a ciki saboda haka yanzu tsarin shi ne za a ba ku kalmar nan take ko wani kati ne musamman na alama da ake bayarwa ka ba ku katin nan kowa zai adana shi nuna da baya kamar yadda muka zo yanzu kuma zamu kuma zuwa don taya ku murnar kun karɓi addinin musulunci kuma shi addinin musulunci yana kishin yayansa kai ba ma dan samu nawa jama'a yana kishin sa ya jawo hankalinsa dan ya shigo saboda kun shiga addinin musulunci insha Allah ko su abubuwa kuma za su biyo bayan alkhairi ba a kira kuma na saboda shiga wannan addinin musulunci da kai kuma kamar yadda muka ga wannan tafiya ta taso ta azo din dan a kai kuma na din kuma za mu zo abinda Allah subhanahu wata'ala ya sani dan azo shi mu kai kuma na to wannan shine abin da yake koyar da ni
4: za ta bani gidan mun ta zai ku
2: to a kai jigon gida kai ne an amince ba a yi rubuta sunan
4: Allah da kai ba yanzu sunan Allah ne kai to
2: masha Allah masha Allah Allahu akbar sai ba kai
4: masha Allah
2: ce mun ba kai to abin da zan fada kai ma ka fada so amma kuma shine yato in sauran kuna jira su ba su fada shine hanyar da ake shiga musulunci so azo ai ga ban sun shi kenan kuma sun zama so ina so ka sai ashhadu
4: ashhadu
2: an la ilaha
4: illa
2: Allah
4: inna Allahu
2: wa
4: ashhadu
2: anna muhammadan Rasulullahi
4: Allahu Akbar
2: ko kuma
5: ko kuma ku ce ashhadu
6: Allah
5: ilaha
6: illa
5: Allah
6: wa ashhadu
5: anna muhammadan
6: Rasulullahi
5: Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin yau duk na musulmi
2: insha
5: Allah wannan kalmar ita ce shahararriyar kalmar da ake fadanta shikenan an zo
2: musulmi
5: eh yanzu kawai abin da ya sauka da zabi wanka wankan shiga musulunci yanzu mun ta fara dandamar ruwan da ana iska ba a yi da ruwan sanyi mutum da har kai za a wanke tun daga kai ba shi ɗaya bayan an yi sarki kuma ba da sabulu ba da omo ba ba zalla mai kyau wanda ba da datti a ciki to da shi ne ruwan ke cikin ku duka tun daga kan cuccura har ko ina da ina to wannan kuma kare na shiga musulunci kamar an zazzage duk wata kazanta ta sauka shike nan an zama manya abun Allah da gurin mu ma mu mai uwa ba abokan zaman ku da muke da yare daya kamannin mu daya dan uwa wasu ma uwa ɗaya ba ɗaya amma wasu ba su da sura sallar wasu ba sa yi ubangiji Allah ya ce muke ya abubuwa muhimmai dan an yi wata al'ada da mai gida da yara ba ma son maganar wani abin da yara to ana irin wannan wankan da na koya in dai an yi sayan wannan wanka sannan a yi ƙoƙari a koyi alwala da kyau daga goyon malaman sannan a koyi wankan ma yaya ake yin sa sosai daki daki kun gane wannan na gaya muku na hanzari ne a yi shi da sauri saboda wannan wanka na shiga musulunci to duk malamai za su zo su koya muku ma yaya ake za ku gane abin fillah fillah sannan a tsaya a kula da sallah sallah ita ce fa addinin musulunci da lokacin ta yayi a yi alwala a yi sallah ku kanku za ku ji canji ma gurin alwalan na yau da gobe za ku ji canji a jikinku za ku ga jikinku ya canza saboda darajar alwalar da darajar sallah insha Allah ta'ala to shi kuma mai gida har amma kuna mai biyayya ina son ku da biyayya addinin musulunci ba ya son a raina miji biyayya a yi miji biyayya babu tsiwa babu ha'inci ba ciwa-ciwa ba yaudara a zauna da shi tsakani da girman Allah a ƙaunace shi don Allah shi ma kuma mai gida yana ji na san yana ƙoƙari tuwonku shi ne tufarku shi ne komai shi ne Allah ya saka mai da alheri abinda musulunci yake so kenan sannan ku kula da tarbiyyar ƴaƴanku ku kula da su sosai na kula gidanku alhamdulillah ma yana da tarbiyya ban ga askin bangan nan a kan yaran a gidan nan sai yawwa na ga tarbiyyar gidan gaskiya dama musulunci yana son ya shimfiɗe a inda tarbiyya take sai ya zama gangariya Allah tabaraka wataala ya taimake mu Allah ya sa ku riƙe wannan addini da kyau kuma daga yau fa a fara kunshi ringa oga gun
0: madalla da kwamitin da'awa da wannan musulunci ta gidan kuri inda musulunci ya samu karuwa bayan wani gari na bana ka mun haura zuwa hatsai wani babban gari da suke zama lafiya da al'ummin su na dangantaka addinai inda a wannan gari za ka samu kirista ka samu maguje ka samu musulmi amma suna zaune katanga daya kasuwa daya abinci daya wurin kwanciya ma daya wani tasa muka ziyarci fadar dagacin hatsai mun yi ziyara ta banjima da mun yi ma dagaci inda sakataren kwamitin da awa ya bude da jawabin maraba da dai barista Kabiru Khalid a jawabinsa.
1: Alhamdulillahi Allah subhanahu wa ta'ala a yau da Allah subhanahu wa ta'ala da kaddara zan zo wannan gari naka da ake kira garin hatsai a matsayin kan kuma na dagaci na wannan gari ka ba mu gudunmawa wajen tabbatar da ruwan da ba musulmi su shigo addinin musulunci in ga muna farin ciki da wannan kuma da godiya kuma kamar yadda muka sani shi haka addinin musulunci ba a yi abu ne da yake tsayayye ba kuma shi ce ne ba ake so a rika samu to Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu wannan rasuwa ya musu 28 ga watan Januwari 2025 ina ce kuma dai kusan tun wannan lokacin kuma ku ji ba mu ko mu zai ga ku amma har shi ne da ubangiji ga shi kusan shekara guda kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo to an samu canje-canje da muke nufi a nan shine an samu shugabanci da kufin ware kenan shine ga shi zama mu tare da shi a gaban ka mallam Rabi Ganko shine chairman na da'awa kuma shi yake jagorantar mu ake shiga lungu da saƙo kamar yadda aka saba yi a baya saboda ka alhamdulillah yanzu ga riga shi zan rika abun magana a gare shi assalamu alaikum
7: mallam alaikum assalam to ni goma ni galan wannan gari hatsai daga abin da naji sai dai mu tsaya ka godiya Allah da Allah ya sa shugabancin ka ina tafiya daidai akan hayar mutunci eternally kuma abin da kake ne ba karamin abu bane saboda idan kai da dalilin mutum guda daya ya shigo addinin musulunci Allah kadai shi ya san irin ladan da zai baka wannan abu a cikin gudani Allah ya dafa mana Allah ya taimake ka kuma wannan ma ya nuna mana cewa aikin ka na sarauta ta wannan gari kana yin bakin kokarin ka kuma ga shi kana taimaka addinin musulunci kuma daga abin da na fuskanta ko yanzu don ka ina zaune lafiya kuma abin da ya zama lafiya shugabanci na gari shi ke kawo haɗin kai zama lafiya a gari kuma yawan Allah ta'ala ya taimake ka mu da aka ba mu wannan shugabanci muka gaji malam da kuka sani muna addu'a Allah ta'ala ya fi dukkan kurakuransa da masu gafara ta tabbaci zai jajjawa ma a kabarinsa mu kuma an ta mu taro Allah ya samu cika da imani salamu alaikum
0: to da yake ga baki sun zo to da kana musu muje ni naka ce game da hamuna jiyarar da aka muka
8: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana ne mun shi wa salatu wassalamu ala nabiyyi kai amma mun je da ni bisa da ni da makina da suke zuwa mana kuma ta fada bahaushe kan ce ko wanne aka masa ko ya ta ina ki sarki ya ta kuma alhamdulillah mun kuke tana musamman ni duka ce wanda muke tare da kirisoci da kuma musulmai da maguzawa wanda ta kuɗe kuma daga kusan gidan mu ɗaya da su alhamdulillah wannan abubuwa da muke nuna muna godiya 100% da ma kwanakin nan ma ba su san musulunta kafin zuwa nan ba don ba sun ma ku shigo an ce su ɗan jira su ɗan yi kuma ku shigo da muka duk suka muka shahada a wani muna godiya 100% muna godiya na kowa zuwa lafiya alamiri ku gidajen ku lafiya ko kuma mun gode mana da jama'ar hatsi muna godiya 100% kuma na mu cigaba da ba ku ruwan ba 100% ko da lokaci muka zo da niyya ta ma yau zan fita tafi da mu ga muku amma da ni ne da ku ne mun na kuma tun safar ki je Allah ne ka ku ba sai yanzu Allah ne ku ga wannan salafi mun gode da 100%
0: alhamdulillah ya rama kamar yadda aka saba da lokaci irin wannan muna zuwa mu kwankwasa kuma gabatar da da'awa don Allah ya sa akwai waɗanda suke sha'awar shiga musulunci tun da kuma da ina to mu a shigo muke a yanzu mu ba su kalma domin su shigo mu tafi ta hanyar su cikin musulunci da ba mu sani ba ko akwai wani shirya ƙasa na waɗanda suke da buƙatar shiga musulunci a yanzu ko kuwa kamar da ka faɗa cewa kwanakin baya
2: wasu sun musulunta kuma ana ta
8: ya fara ta fuska da musulunci
2: Allah
8: ya rabu gaske
4: ne zan yi sanin zan mutum kuma gobe
9: cewa akwai abu kaza zai faru lokaci kaza idan da dama za a zo gaba ɗaya in babu da dama na taba an sha da tayan zai wakilci amma wanda zai musulunta to duk da abubuwan sun faru to amma dai komai yana canzawa da yanayin zamani da ake zamana a tattaunin tunani da mahangar ilimi da yawansu so yanzu abin da yake faruwa shi ne wanda aka samu zai musulunta nan take ana ba shi kalma sai a ba shi kuma wannan katin da aka saba bayarwa a baya ya ajiye sakonsa kuma daga gurin idan ya tsawon gwamna tsohon ciyarwa na jam'iyya ta ƙasa zai zo insha Allah a hankali saboda haka in dai an samu wanda za su musulunta to kar a yi tunanin ai muna tsarin su wani za su ai kwantar da mu idan an yi magana da wanda aka samu a ciki zai isar da sakon ciyarwa in ma ciyarwa ne aka samu to insha Allah ko dai ya taso in kuma da izini to na san insha Allah zai yi wa wakilci wannan shi ne a taƙaice insha Allah.
0: A ga shehu sakatare da irin kokarinsa na jagoranci zuwa wannan gaiwa kuma an sance cewa fahimtar juna duka hidimtawa al'umma daga misali limamin ya tsayi malam basiru ya yi jawabin godiya tare da samun ƙarfin gwiwa da irin wannan kokari na ƙungiyoyi irin su idan wani gangan foundation tare da malam basiru limamin hatsai
10: a'udzubillahi minash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi hamdan katsiran ajiban mubaraka fishi amma assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yana ɗan uwan na da'awa suka ziyarci mu muna musu marhaban da lalle ba wannan ziyara da suka kawo mana kwari da gaske kuma ci gaban da'awa ne yake gudanarwa a nan kwari da amiya kama yanda kuka gani shi bidacin shi ne ɗaurin gindin mu na da'awa a nan sama da shekara 30 aikin kenan tun tumitin magoyanci iyakar magoyanci muke tafarin sauƙoƙi da tun kafin malam bani sarauta muke gudanarwa har ila yau na haza har ya zama na yanzu kuma ga shi sun zama na 'yan ƙwanna mu zama tsirai amma dai su matsirarin ba mu bar su haka yanda muke tabi saƙon da mu tun daga a ƙungiyoyi na kusa ko na nesa ma ba sa zuwa kawai mu ɗin dai ne muke fama da harka har Allah ya shigo mana ƙungiyoyin su shigo da kuma ga manyan ƙungiyoyi yanzu ga shi kukan shigo kukan kawo gudunmuwarku mu ga baki ɗaya ne mun zama abu kaɗan aiki Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora akan wannan aiki da muke tabbatarwa a don ɗaukaka addinin musulunci kuma Allah subhanahu wata'ala shi yake haskawa kamar mun yanzu ya faɗa shi a duk wanda Allah ya so da alkhairi zai fahimtar da shi addini kuma haka ba to amma dai ita da'awa a dalilin ne na shiga musulunci domin idan muka miƙe ƙafar mu muka ƙi cewa komai Allah zai kama mu ko ba haka ba to wannan muke gudu a muka ga cewa mu isar da sakon musulunci ko mu isar da sako na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ɗan uwan mu da muke tare da su kamar da bigaci ya faɗa ɗan uwan mu ne gindin mu ɗaya yaran mu ɗaya gonakan mu ɗaya abincin mu ɗaya komai na mu ɗaya saboda haka kaga idan muka bar su a cikin kangin da suke ciki mun magana ba Allah zai iya kama mu da wannan haƙi saboda haka tunda mun je tunda muka taso saboda shekara 30 aikin nan kenan saboda haka muna fatan alkhairi kuma ku shigo ku karfafe mu da can sai ku ta karewa da abubuwa a cikin birni ko ba haka magana ta Allah
11: ka tallafawa ana shigowa ana kawo mana ziyara kuma da abubuwa da kayan aiki da a wannan tukuri muke yin ta ba akan komai muke yi ba amma dai idan ka dauki dabaran zaka taimaki Allah Allah zai taimake ka kawai a wannan kadamin muke a wani sa'ilin in za mu fita hadawa za mu yi mai mura mai kubu haka tun ana yi a kawo wancan ya kawo wancan ya kawo a jona ba wani abu muke fita da shi ba komai ba wani gun a kafa wani gun a hayyayo muna yi a keke hayyayo muna yi a mashina saboda haka lallai da kuka shigo ba mu gudunmawa a kai don mu gudu tare mu tsira tare da bayan Allah nan kada mu bar su a cikin ɗan jin da suke ciki ɗan waɗanda suka shaura Allah ya mana jagora Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci ga musulmai Allah ya kaskantar da kafirci ga kafirai assalamu alaikum ƙarshe malallah da wani ƙoƙari na masu da'awa da ke gudanarwa da aikin Allah Allah ya karɓa mana baki ɗaya Irani iko da juriya a kan aikin addinin musulunci har zuwa ganin cewa inda bai kai ba musulunci ya kai. Shi ko shugaban kwamitin da'awa ya yi mana ƙarin bayani game da ƙoƙarin kwamitin da'awa da irin gamsuwar da yake samu game da wannan aiki. Da dai Malam Rabi Musa Garko.
12: Assalamu alaikum. Malamai da sauran masu sauraron mu. Ai waɗannan gwamnatin da muka je kamar da ka zayyana su. Alhamdulillah. Mun samu karɓa duk inda na muka je rawa ana karɓar mu hannu bibbiyu kuma mutane suna nuna farin cikinsu da zuwa mu da godiya mai tarin yawa ga shi shugaban namu bayan godiya ga Allah da ake zuwa ake kawo su cikin addinin Allah wanda wannan abu yana faranta musu rai ƙwarai da gaske in ka tuna sannan muka je Hatsai mun daɗe a gidan mai girma lokacin Hatsai muna hira da shi kuma ya nuna farin cikinsa da ta al'ummarsa a kan zuwan namu da kuma irin hidindimar da ake yi kuma baka manta ba ma saboda mu isa garin Hatsai da wuri ba ai ya riga ya fadar da zuwan mu kuma an ma waɗansu mutane kalma kafin mu ce ina dai kawai ba sa nan ne sai daga baya insha Allah idan muka koma za a ba mu sunayensu a rubuta sunayen nasu a littafi kuma ɗauki hotonsu sannan a ba su wannan shaidar da muke bayarwa da cewa mutum ya karɓi kalmar shahada wannan abu bayan mun gama da nan kuma ka sa akwai wani guri da ya kamata mu je amma saboda ƙurewar lokaci wani da ya kamata mu same shi da shi da ƴan uwansa sun tafi wani biki to ba ma zo mu je gidan biki mai wannan aiki a gidan biki shi yasa shi ma muka zingina shi sai sanda muka sake komawa sai mu haɗa da nan garin Hatsai da wannan guri da mu iya zuwa ba har sai mun koma duk sai mu haɗa ne su da ma sauran wayoyin da mun riga muka isa gurin ba in Allah ya jira mai saboda ka wannan mu gaskiya muna samun karɓuwa ƙwarai da gaske dangane da nasarori kuma da ake samu ai alhamdulillah ai kaga ko a wannan fitar dama mun samu mutane kusan kimanin mutum 20 wanda aka ba kamar shahada ka kuma sani cewa ko mutum ɗaya aka ba kalmar shahada a yi nasara ba na fi nan an ba mutum kusan 20 idan kuma muka koma sai mu ɗora a kan wannan 20 ɗin mu ga me muka samu dangane kuma da kira ga sauran mutane ko sauran al'umma waɗanda muke fatan su shigo su yi wannan aiki wannan aikin musulmantar da mutane ya fi ƙarfin a gidauniyar Ganji foundation ita kaɗai ta yi na sani dai akwai sauran ƙungiyoyi da suke ta fama suke ta ƙoƙari kuma muna kiran su ci gaba da dagewa kuma maganin gidan ne ganin su ci gaba da dagewa wata rana za ka samu cewa kamar yadda ake cewa rana ba ta barin dami sai mun ƙarar da duk wanda ya yarda da kan shahara ba sai mun ƙarar da shi sai mun waye gare wata rana ma ba wani wanda ba musulmi ba a wannan jiha tamu in Allah ya yarda ai dama shi aikin ma dama shi kansa fiye da kai abin da aka aiko shi da shi kira shi yasa a hadisinsa ya faɗa ubuntu an katilar nasa ta yi hajjidu an la ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah kuma wannan shi ne abin da muke yi kuma shi ne abin da muke kira sauran mutane da ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane su shigo a yi wannan ake zuwa sai mu cimma wancan buri na wata rara waye gari ba wanda ba musulmi ba a jihar Kano wannan shi ne kuma insha Allah za a yi nasara alhamdulillah na gode
11: gaskiya ne mu jira ci aman Rabi Musa Garko kuma mu kokari duk
0: kashin bayansa shi ne shugaban gidan Wurgan Jiji Foundation da ta Abdullahi Umar Dandoji, wanda shi ne ɗauki nauyi tare da kishi game da ganin cewa dukkan al'umma sun samu sun shigo cikin wani alkaidi na musulunci. Da muka sake matsawa wajen sakataren kwamitin da'awa Barista Kabiru Awal Kale, shi ma ya ƙara bayani a kan tasiri da tsarin kwamitin wajen bibiya a kan ziyara da ganin halin da ake ciki da irin cigaban da ake samu. Sai ya kada baki yake cewa.

Ministan Bayan Tarayyan Abuja ne Sanuke ya ce jagoranci na gari da kuma hangen nesa irin na shugaban kasa Bola Tinubu sun taimaka wajen cike gidan da ake da shi a bangaren cigaban kasa nan. Hoje ya bayyana hakan ya yayin jawabi a wurin bikin yayi dalibai da jami'ar Fatakol ta shirya Kaduna 36. A cewar sa idan aka yi duba ga ababen more rayuwa da gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu take samarwa, wata ƴar manuniya ce dangane da jagoranci na gari da kuma ƙudurin bunƙasa cigaban kasa. Ya ce shugaban kasa Bola Tinubu ya nuna ƙudurin sana'atun kare tsauraran matakai da za su taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki domin samar da ababen more rayuwa ga 'yan Najeriya. Rundunar 'yan sanda ta jaddada ƙudurinta na tabbatar da hatsarin makarantu a faɗin jihar Katsina. Kwamishinan 'yan sanda a jihar Katsina CP Alfaga ya bayyana hakan a yayin ziyarar da wato ya kai makarantar sakandare da ke a Amana jihar Katsina. A yayin ziyarar kwamishinan ya duba tanadin tsaron da aka yi wa makarantar da kuma irin matakan da aka ɗauka wajen tabbatar da tsaron ɗalibai da kuma malaman makarantar.

0: da makamai kafin daga bisani kungiyar tawase. Daga nan ne aka ci gaba da bibiyar waɗanda ake zargin yayin da yake tafiya zuwa sansanin wani kamfani kusa da bataliya ta 196 inda dakarun sojojin suka tare shi tare da cafke shi. Rautanni suka ce ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano irin rawar da yake takawa da kuma yiwuwar alakarsa da ayyukan ta'addanci a yankin. To idan muka leka Kenya, shugaban kasar Kenya William Ruto ya ce gwamnatinsa ta yi abin da ya dace inda ta baiwa Amurka damar gina cibiyar killace masu cutar Ebola a kasar. Ya ce kin amincewa da samar da cibiyar wadda Washington za ta gina da kudin ta zai zama wani abu na rashin mutunci. Kalaman nasa na zuwa ne duk da zanga-zanga da kuma umarnin kotu na hana gina ta. Za a gina cibiyar ne mai gidaje 50 a kusa da birnin Nanyuki dake tsakiyar kasar. Ɗaruruwan mutane ne suka kamu da cutar ta Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kuma har ta bazu zuwa makwabciyar ta Uganda. Ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta samar da guraben ayyukan yi guda 120 ga mutanen da aka mayar da su gida daga Afirka ta Kudu bayan tashin rikicin kin jinin baki da ya kicinyewa a kasar. A cewar ma'aikatar harkokin wajen an samar da guraben ayyukan ne karkashin yan kasuwar kasar. A wani bangare na tallafawa mutanen da suna ji suna gani suka baro dukiyoyi da sana'o'insu a Afirka ta Kudu da nufin tsira da rayukansu. Yayin da yake wannan jawabi, ministan harkokin wajen kasar ya kuma bukaci yan kasuwa da kuma mamallaka kamfanoni masu zaman kansu a kasar Ghana da su dauki irin waɗannan mutane aiki. Ana aikin samar da ayyukan ne karkashin ofishin kula da maido da bakin haure kasar daga ƙetare bisa jagorancin shugaban sashen Alexander Grant Ntakwa. Zuwa yanzu dai gwamnati ta mayar da mutane 300 zuwa gida daga Afirka ta Kudu a kokarin da take yi na basu kariya daga rikicin kin jinin bakin da ke faruwa a Afirka ta Kudu. Gwamnatin ta jaddada kudirinta na ci gaba da maido da mutanen da suka nuna sha'awar komawa gida tare da shan alwashin daukar matakin diplomasiya game da wannan al'amari. Masu ruwa da tsaki da ke fafutukar ganin matasa sun kara shiga cikin harkokin siyasa da shugabanci sun bayyana damuwa kan yadda ake kara ware matasa daga shiga matakan yanke shawara a fadin yammacin Afirka. Suna gargadin cewa hakan na haifar da rashin gamsuwa da kuma raunana cibiyoyin demokradiyya a yankin. Masu ruwa da tsakin sun bayyana wannan damuwa ne a ranar Talata a Abuja a yayin taron Next Gen Initiative na shekara ta 2026 inda suka bukaci matasa su dauki mataki mai karfi su shiga tsarin demokradiyya maimakon zama a gefe. A cikin jawabinsa, Director na NDI na ƙasa Francis Madugu ya buƙaci matasa da su ƙara shiga harkokin shugabanci maimakon zama a gefe suna kallo kawai. Madugu ya ce duk da cewa wasu matasa na ganin ba su da damar shiga siyasa kamar yadda tsofaffin shugabannin Afirka suka samu, amma shiga cikin harkokin gwamnati shine hanyar samun tasiri da shugabanci. Ya kuma bayyana cewa dabarun fafutuka da hanyoyin shiga al'amura suna da matukar muhimmanci ga matasa da ke son tasiri a harkokin mulki da tsara manufofin gwamnati. A cewar sa, matasa dole su kasance masu bin al'amura, su shiga cikin ayyuka kuma su yi amfani da damar da ake da ita wajen tsara yanke shawara. Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya ce yaro guda ɗaya ne tak daga cikin yara guda hudu a Najeriya yake iya karatu daidai tare da iya darasin lissafi daga shekaru 14. UNICEF ya bayyana hakan ne a yayin taron kwanaki biyu akan amfani da kirkirarriyar fasaha da kuma fasahar sadarwa ta zamani akan yaran da ba sa zuwa makaranta wanda ma'aikatar ilimi ta jihar Osun da haɗin gwiwar asusun UNICEF suka shirya. Babban jami'in UNICEF a jihar Lagos, Iselin Lefore, ta ce alƙaluman sun fito daga girman ƙalubalen da yara ke fama da shi a makarantu. Hakanan babbar jami'ar ta UNICEF a jihar Lagos ta yi gargaɗin cewa akwai miliyoyin yara da ba sa amfana da ilimi a makarantu. A cewarta, akalla yara miliyan 10 a Najeriya ba sa zuwa makaranta inda kuma suke fuskantar barazanar daina zuwa makaranta har abada. Ta ƙara da cewa yara mata na fama da rashin zuwa makaranta ne a saboda tasirin talauci da al'adu da kuma yadda ake nuna musu wariya a cikin al'umma. Mahukunta a kasar Kenya sun sanar da ci gaba da rike wasu dalibai mata guda 9 bisa zargin su da ritsawa da kuma kunna gobarar da ta yi ajalin ƴan uwansu dalibai 16 a wata makarantar kwana. Bayanai suka ce za a ci gaba da tsare matasan a hannun jami'an tsaro har na tsawon makonni 3 kafin kammala bincike da ka iya bada damar ci gaba da gurfanar da su a gaban kotu ko akasin haka. Kotun yankin Naivasha wadda ta fara sauraron tuhumar farko ta ƴan matan ta bayar da umarnin a kai su gidan gyaran hali na yara don baiwa ƙwararrun masu bincike yin aikin su yadda ya dace. Lauyan da ke kare yaran Haron Magi ya shedawa kotun cewa har yanzu babu tabbatuwar hujjojin da za a dogara da su wajen rike yaran a hannun hukuma. Sai dai da yake sukar wannan ikirari lauyan iyayen yaran da suka mutu Mbogo Machiria ya yaba da matakin tsare yaran da kotu ta dauka yana mai cewa hakan zai baiwa jami'ai masu bincike damar zurfafa aikin su kafin komawa gaban kotu a ranar 24 ga watan da muke ciki. Kotun ta ce tsare yaran alama ce ta girmama iyayen da suka rasa rayukan ƴaƴansu. A ranar 28 ga watan Mayu da ya gabata ne, gobara ta tashi a makarantar sakandaren mata ta Otumishi mai yawan ɗalibai 202, lamarin da ya yi ajalin ƴan mata 16 kuma bayan gudanar da ƙwarya-ƙwaryan bincike aka gano cewa da hannun wasu ɗalibai wajen kunna wutar. Ministan Shari'a na Zimbabwe ya gabatar wa Majalisar Dokoki wani sabon ƙudurin gyaran kundin tsarin mulki da ke neman ƙara wa'adin mulkin shugaban ƙasa, abinda ke fuskantar babba adawa da ƙalubalen kotu. Gyaran zai iya ƙara wa shugaba Emmerson Mnangagwa mulki har zuwa shekarar 2030 tare da soke zaben shugaban ƙasa kai tsaye. A maimakon haka, majalisar ce za ta riƙa zaɓar shugaban ƙasa. Haka kuma ƙudurin na neman ƙara wa'adin 'yan majalisa daga shekaru 5 zuwa 7. Jam'iyyar ZANU PF mai rinjaye a majalisa ce ke goyon bayan matakin, yayin da gwamnati ta ce za ta ci gaba da tura ƙudurin domin tattaunawa a majalisa. Ma'aikatar lafiyar Uganda ta tabbatar da ƙarin mutane 6 da suka kamu da cutar Ebola a jumla yawan mutanen da suka kamu sun kai 15. Cikin wata sanarwa a shafin X, ma'aikatar lafiyar ta ce mutanen da suka kamu a yanzu na cikin waɗanda suka yi mu'amala da waɗanda a baya suka kamu da cutar. An fara samun ɓullar cutar a ranar 15 ga watan Mayu sakamakon mutuwar wani ɗan Congo da aka kwantar a wani asibiti mai zaman kansa. Tun lokacin kuma aka yi ta samun ƙarin mutane da suka kamu da cutar ciki har da ma'aikatan lafiya. Ma'aikatar lafiyar ta kuma ce tana sa ido kan mutane 668 da ake zargi sun kamu da cutar a wani bangare na kokarin da take yi na dakile bazuwar cutar. A gefe guda kuma an salami mutane 2 da suka warke daga cutar.
1: Allah shi ne wani inganta a daga kasar mu da kaninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka yayanta. Ya zamu yanzu moreta sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar yanci ra'ayinmu ya zo ba bambanci mu fahimta mu fashe wajen faci da more a birka ƙasar yanci.
0: An harbe mutane 2 a garin Nanyuki da ke tsakiyar Kenya yayin da ake ci gaba da zanga-zanga kan shirin Amurka na buɗe cibiyar killace masu Ebola a sansanin sojoji. An harbi ɗaya daga cikin mutanen a wani yanki kusa da sansanin sojojin sama da ke Laikipia inda ake zanga-zangar. Rautanni suka ce ya mutu ne bayan da abokansa suka kai shi asibitin garin. Ɗaya mutumin kuma gawarsa sojoji suka kai asibiti. Zuwa yanzu ba a san musabbabin mutuwarsa ba, kuma jami'ai ba su ce komai ba kan lamarin. A ranar Litinin, ɗaruruwan masu zanga-zangar sun yi tattaki zuwa titinin garin inda suka toshe titina tare da ƙona tayoyi a gefe guda. Kuma 'yan sandan sun yi ta harba hayaƙi mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zangar. Shirin na Amurka na kafa cibiyar kula da masu Ebola a Kenya ya haifar da damuwa a tsakanin al'ummar Kenya inda suke fargabar haɗarin bazuwar cutar a ƙasar. Likitoci daga Amurka ne za su kula da cibiyar mai gidaje 50, kuma za a yi amfani da ita ne wajen kula da Amurkawa da suka kamu da Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Zuwa yanzu babu rahoton ɓullar cutar ta Ebola a ƙasar Kenya. Najeriya da China sun ƙarfafa haɗin gwiwa tsakaninsu a fannin fasaha da kirkire-kirkire ta hanyar musayar shirye-shiryen matasa wanda ke da manufar bunƙasa basirar su da kuma musayar fasaha a tsakanin ƙasashen biyu. An bayyana ci gaba ne a yayin taron kawance tsakanin Najeriya da China wanda ya gudana Abuja kan musayar fasahar matasa tsakanin China da Najeriya. Taron ya samu halartar jami'an gwamnati da jami'an diplomasiya da dalibai da kuma matasa masu yi wa ƙasa hidima, inda suka nazarci yadda za su haɗa kai a ɓangaren ilimi da fasaha da kuma musayar al'adu tsakanin Najeriya da ƙasar China. A nasa jawabin ministan da ke kula da ofishin jakadancin China a Najeriya, Shu Hangu, ya ce China da ƙasashen Afirka a ciki har da Najeriya suna ƙarfafa haɗin gwiwa a tsakaninsu a zahiri tare da kyautata dangantaka a tsakankanin al'ummar ƙasashen nahiyar Afirka da ƙasar Sin. Majalisar Dokokin ƙasar Afirka ta Kudu ta fara yunƙurin duba batun cire shugaba Cyril Ramaphosa biyo bayan zarge-zargen da suka shafi badaƙalar kuɗi da aka ce an samu a wani gidan gonarsa. Rautani suka ce an kaddamar da wani kwamitin bincike ƙarƙashin jagorancin Makalush Ghana domin nazari kan zarge-zargen da yiwuwar cire shi daga mukaminsa bisa zargin da ke da alaƙa da badaƙalar kuɗi da aka yi wa laƙabi da Palmgate. Tuni dai kwamitin wanda aka kafa bisa umarnin kotun ƙoli ya fara shirye-shiryen gudanar da zamansa na farko domin bitan lamarin a wani mataki da ke nuna ƙara ƙaimin majalisar wajen bin diddigin zargin da ake yi wa shugaban. Tun a shekara ta 2020 ne aka soma cece-kuce bayan da aka yi zargin cewa an sace kudaden da suka kai sama da dala 580,000 da aka ce an boye a cikin kujera a wani gidan gonar shugaban da ke ƙauye. Hukumar kula da ayyukan jin ƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tashin hankali mai nasaba da ayyukan 'yan bindiga ya tilastawa mutane sama da 16,000 barin mahallansu a tafkin Chadi daga watan Janairu zuwa Maris na shekara ta 2026. A rahoton da ta fitar, hukumar kula da ayyukan jin ƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce duk da an samu raguwar ayyukan 'yan bindiga idan aka kwatanta da shekarar bara, amma 'yan bindigar sun kashe mutane 22 sannan suka jikkata wasu 36 yayin da suka yi awon gaba da mutane 109 a harhare 63 da suka kai a watanni ukun farko na wannan shekarar. Yankunan da lamarin ya fi kamari sun haɗa da Wadi Hawar da Wadi Fira da kuma Tama da Kobe, sai kuma yankin Udai da ke gabashin ƙasar. Rahotanni suka ce a yayin da damuna ta fara kankama sannan yanayin tsaro ke ƙara ta'azzara, 'yan gudun hijira na ci gaba da kwarara zuwa yankunan da abin ke barazanar haifar da ƙarancin abinci da ababen more rayuwa. A wani sabon salo na murƙushe masu adawa da gwamnatin Burkina Faso, sojoji a ƙasar na ci gaba da diren mekiya kan masu sukar gwamnati. Sojojin ƙasar ƙarƙashin mulkin shugaba Ibrahim Traore, Captain Ibrahim Traore, ya karɓi mulkin ƙasar ne bayan juyin mulkin kusan shekaru 4 da suka gabata, inda a yanzu ƙarara yake nuna ƙin amincewa da sauya mulkin ƙasar zuwa demokradiyya. Wannan ya sa shugaban ke amfani da ƙarfin iko wajen hukunta masu sukar gwamnatinsa, ciki har da wasu fitattun malamai da magoya bayansu da ɗalibai da duk wasu masu adawa da gwamnatinsa. Bugu da ƙari, magoya bayan shugaba kan bibiyi masu adawa da gwamnatin ƙasar ta kafafen sadarwa su kama su ko su yi garkuwa da su, a wasu lokutan kuma akan tura kosassun majiya ƙarfi ne rufe da fuskokinsu cikin shigar fararen hula, su kuma kama duk wani mai ƙalubalantar gwamnatin waɗanda suka yi sa'a akan tura su gidan gwakafi, waɗanda kuma aka samu akasi akan tura su yaƙi da masu iƙirarin jihadi ne yayin da wasu kan ɓace baki ɗaya. A baya-bayan nan gwamnati ta yi garkuwa da wani babban limami Imam Muhammad Isaac Kindo na kusan kwanaki 7 tare da kai shi wani wuri da babu wanda ya sani bayan ya soki wata doka da gwamnati ta fitar da ke takaice sanya mabiya kungiyoyin addini shiga lamuran gwamnati a ƙasar da ke da musulmai kashi 60%. An kama magoya bayan limamin da suka gudanar da zanga-zangar adawa tare da kulle gwammansu. Hukumomin Burkina Faso sun rufe wani babban masallacin da ke Ogadugu, Burkina Faso. Ta rushe kungiyar ɗaliban ƙasar na watanni 3. Jami'an tsaron Burkina Faso sun kama Imam Kindo bayan da ya soki gwamnatin ƙasar game da wannan maudu'i. kuna sauraron shirin daga nahiyar Afirka ne daga nan gidan rediyon Rahma Farin Cikin Al'umma mita 97.3 zangon FM. Za ku iya ci gaba da sauraron mu a duk inda kuke a fadin duniya ta sauran shafukan mu na sada zumunta dake akan Facebook, YouTube da kuma TikTok. Shirin zai daura a dakace mu.

ruwa. A can kasar Libya, daruruwan al'umma ne suka taru a gaban ofishin kula da yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya a birnin Tripoli, inda suke zanga-zangar adawa da bakin haure tare da bukatar su fice daga kasar. Masu zanga-zangar na bayyana cewa Libya ta yan Libya ce, don haka ba sa bukatar wani wanda ba dan kasar ya ci gaba da kasancewa a cikin ta ba. Al'ummar kasar sun jima suna kalubalantar hukumar ta kula da bakin haure da mayar da kasar su cibiyar jibge mutane ba ji ba gani. Bayanai sun nuna cewa an hango masu zanga-zangar muna daga kwalaye da rubutun cewa bukatar mu ta bakin haure su fice mana daga kasa ba nuna wariya bane. Libya ba sharar jibge bakin haure bace. Libya dai na zama wata cibiyar taruwa da kuma tsallakawar bakin haure zuwa Turai daga nahiyar Afirka ta kan tekun. Wata kididdigar kungiyar kula da yan gudun hijira ta nuna cewa a tsakiyar shekara ta 2024 akalla mutane 900 ne suka tsallake nahiyar Afirka zuwa Turai daga kasar Libya. Najeriya ta fara tantance yan kasar ta fiye da 1,000 dan maido da su gida daga Afirka ta Kudu sakamakon tsanantar hare-haren kyamar baki bakakin fata a Pretoria. Sabon yunkurin na Najeriya na zuwa ne bayan Ghana ta kwaso daruruwan yan kasar ta daga Afirka ta Kudu a matsayin matakin ceto su daga cin zarafin da suke fuskanta a kasar. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Najeriya Kimibi Ibenfa ya shedawa kamfanin dillancin labaran AFP a ranar Juma'ar da ta gabata cewa an fara tantance yan kasar da ke da sha'awar komawa gida tun a ranar Alhamis. Koda yake ya ce ba su kai ga tattara jimillar adadin mutanen ba, amma suna sa ran tantance fiye da yan Najeriya 1,000 da za a maido da su gida. A wata sanarwa da aka sanya wa hannu tun ranar Talata ta makon da ya gabata, ofishin jakadancin Najeriya a Pretoria ya sanar da cewa sun tattauna da mahukuntan Afirka ta Kudu don su bayar da damar kwaso har mutanen da ke da laifuffukan da suka shafi takardun izinin shiga kasar maimakon a tsare su a can. A 'yan kwanakin nan ne cin zarafin 'yan Afirka bakaken fata ya yi kamari a Afirka ta Kudu, har ma 'yan kasar suka baiwa baki wa'adin zuwa nan da 30 ga watan Yuni don ficewa daga kasar da fiye da 'yan kasashen waje miliyan 3 ne ke rayuwa a cikinta. A jamhuriyar Niger, mutane 49 suka gamu da ajalin su sakamakon kishirwa bayan da motar su ta lalace a cikin hamadar Sahara kan iyakar Algeria, Mali da kuma Niger a ranar Alhamis din makon da ya gabata. Hukumomin jihar Agadez karkashin jagorancin gwamnatin jihar ne suka aike da tawaga zuwa wurin da lamarin ya faru, bayan da wasu mutane biyu suka cika da ransu bayan doguwar tafiya kafin su samu ruwan sha da kuma neman dauki. Rawatanni na nuni da cewa mamatan sun dawo daga Mali ne bayan halartar bukukuwan babbar sallah. Bayan da motar su ta lalace, direban da yaran mota sun yi iya kokarin ganin sun gyara motar, sai dai hakan ya ci tura. Tsananin zafi da rashin ruwa na daga cikin ababen da suka janyo mutuwar waɗannan mutane. Baya ga motar da ta lalace a cikin hamadar, hukumomi sun kuma gano wata babbar mota da ta makale sama da kilomita 60 daga Asamaka, inda mutane sama da 60 suka makale a ciki na tsawon kwanaki 3 sakamakon fashewar batir. To daga Niger a can kasar Mali, gwamnatin kasar ta yi shelar bayar da lada na makudan kuɗi ga duk wanda ya taimaka mata da bayanan da za su kai ga cafkewa ko kuma kashe shugabannin kungiyar JNIM da 'yan tawayen Abzinawa. Sanarwar da ta shelanta a ranar 4 ga watan Yuni, gwamnatin Mali ta yi alkawarin yin 19 ta arziki ga duk wanda ya bayar da bayanan da suka kai ga kamawa ko kuma halaka shugabannin mayakan masu ikirarin jihadi na kungiyar JNIM mai alaka da Al-Qaida da kuma jagororin 'yan tawayen Abzinawa. Manyan kwamandojin mayakan da gwamnatin ta Mali ke nema ruwa a jallo, walau a raye ko a mace, sun haɗar da Iyad Agali da Hamadu Kufa da Sidin Eji Hita, dukkaninsu na kungiyar JNIM. Al-Habas Agintala da Bilal Al-Acherif, jagororin Afsinawa 'yan tawaye. Yawan makudan kudaden da gwamnatin Mali za ta damkawa wanda ya taimaka mata wajen bayyana bayanan mutanen da aka zayyana sunayensu zai kai tsakanin sefa miliyan 500 zuwa sefa biliyan 2, kwatankwacin naira biliyan 1 zuwa kusan biliyan 5. Kotun sojoji a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta fara shari'ar sojoji da dama da ake zargi da laifin cin amanar ƙasa da kuma mallakar makamai ba akan ka'ida ba.
A jimlace sojoji tara ne aka gurfanar a gaban kotun wadda ta fara zamanta a ranar Alhamis din makon jiya da suka haɗar da tsofaffin komandan askarawan ƙasar General Christian Chiwewi da tsohon shugaban sashen bincike na rundunar sojojin ƙasar John Numbi wanda yanzu haka ya gudu ya bar ƙasar. Ana zargin mutanen da laifukan cin amanar ƙasa da haɗa baki don wargaza zaman lafiyar ƙasa da marawa ayyukan ta'addanci baya. Sai kuma waɗanda ake zargi da tserewa abokan gaba a fagen daga. Matukar aka tabbatar da laifukansu, tabbas za a iya yankewa mutanen hukuncin kisa ƙarƙashin dokokin ƙasar ta Congo. General Siwewi ya kasance babban komandan askarawan ƙasar daga shekara ta 2022 zuwa watan Janairun shekara ta 2025 lokacin da aka tube shi bayan da ƙawancin 'yan tawayen FCM23 suka yi nasarar fatattakar dakarunsa daga yankin Goma. Lamarin da ya haddasa zargin cewa ya nuna sakaci da nuna rashin ƙwarewa aikinsa tun bayan tube shi daga mukamin ne hukumar tara bayanan sirri ke tsare da shi a gidan yarin sojoji na Ndolo da ke ƙasar. Harkokin kasuwanci sun tsaya cak a mafi yawan kasuwannin birnin N'Djamena, fadar gwamnatin ƙasar Chadi. Sakamakon yajin aikin gamayyar ƙungiyar 'yan kasuwa ta fara tun ranar Talatar makon da ya gabata. 'Yan kasuwan sun tsunduma wannan yajin aiki ne don nuna rashin amincewarsu da wani sabon tsarin biyan haraji da mahukunta suka bullo da shi a kan kowane shago da ke cikin manyan kasuwannin birnin ƙarƙashin sabuwar dokar haraji a maimakon sefa 2,500 kwatankwacin dalar Amurka 5 da aka saba biya. A yanzu za a biya sefa 5,000 ne a matsayin harajin kowane murabba'in mita 1 na shago. Shugaban 'yan kasuwar Adam Muhammad Ali ya ce ba za su daina yajin aiki ba sai gwamnati ta janye wannan haraji, duk da cewa an yi ganawa sau da dama tsakaninsu da wakilan gwamnati domin tattaunawa. 'Yan kasuwar sun bayyana harajin a matsayin wanda ba zai taɓa yiwuwa aiwatar da shi ba, musamman ta la'akari da halin matsin tattalin arziki da jama'a ƙasar ke ciki. A wani mataki na ƙarfafa hulɗarta da Jamhuriyar Nijar, ƙasar Algeria ta gina wata tashar samar da wutar lantarki ta zamani mai ƙarfin megawatt 40 a Yamai babban birnin ƙasar. Ana sa ran tallafin ya taimaka matuƙa wajen rage dogaro da makamashi daga ƙetare daga ƙasar Nijar da ƙasar Nijar take yi. Prime Minister Nijar Ali Lamine Zeni da takwaransa na Algeria Sifi Greb suka jagoranci bikin karɓar tallafin a tashar makamashi da ake kan aikinta ta Goro Banda. Tuni ƙwararrun kan harkar makamashin wutar lantarki irin su Muhammad San Rabi'u ya bayyana matakin da mai cike da alfanu a ɗaya tsakanin nan ƙasashen biyu, wato Algeria da Nijar, suna ci gaba da ƙarfafa alaƙar da ke tsakaninsu musamman ta fuskar makamashin man fetur da iskar gas. To duka masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin daga nahiyar Afrika, shiri da yakan tattaro muku labarukan da suka faru a nahiyar ta Afrika a makon da muke ban kwana da shi. Don haka madadin gidan rediyon Rahama Farin Cikin Al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa don ganin shirin ya zo gare ku, musamman Bashir Ali da ya naɗar min sautin akan na'ura ya kuma gyara shi. Sunana Fatima Yunusa Musa da na kasance da ku, nake cewa kasance tare da mu a wani makon cikin shirin daga nahiyar Afrika.

gwamnatin tarayya za ta kashe dala miliyan 100 a aikin samar da wutar lantarki a jihar Kogi. Majalisar dattawa ta ce yanzu ba lokacin bincikar hamsoshin soja bane akan kalubalen tsaro da kasar nan take fama da su. Yan bandaga sun fitar da faifan bidiyon tsohon daraktan yada labarai na hedikwatar tsaro ta kasa da matarsa tun bayan garkuwa da su. Idan muka lura kasashen ƙetare irin ta ce ba ta ƙulle yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ba. Assalamu alaikum, barkamu da kasance a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Yau Lahadi 21 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan Hijira, wadda ta yi daidai da 7 ga watan Yuni shekarar 2026. Sunana Rabi Sadofi Kuraga, kuma cikakkun labaran. Gwamnatin tarayya za ta kashe dala miliyan 100 a aikin samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 20 a jihar Kogi. Ministan tana da karafa Shaibu Audu ya bayyana hakan yayin bikin kaddamar da aikin a Egome da ke a karamar hukumar da ke na a jihar Kogi. Ana sa ran aikin samar da tashar wutar lantarki mai karfin megawatt 20 zai kasance shi ne mafi girma a shiyar arewa ta tsakiya, a inda kuma sauran kananan tashoshin samar da wutar lantarki da ke a Kogi ta gabas da suka haɗar da mai karfin kilowatt 700 aka kaddamar da su a ƙauyen Ofa da ke a karamar hukumar Ulama Boro, sai kuma karamar tashar wutar lantarki mai karfin kilowatt 400 a karamar hukumar da ke na a jihar Kogi. Audi ya ce ayyukan za su lashe kudade sama da dala miliyan 100, wanda kuma wani bangare ne na gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na samar da rebar demokuraɗiyya ga al'ummar jihar Kogi a ƙarƙashin shirin sabunta fatan 'yan Najeriya. Haka nan ministan ya ce shirin zaken haskaka jihar Kogi yana da manufar wadata jihar da hasken wutar lantarki domin bunƙasar tattalin arziki da kuma tsaro. Mataimakin shugaban kasa Kashi Shettima ya tabbatar da 'yan Najeriya cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya kudura aniyar ganin an dawo da dalibai da malaman da aka yi garkuwa da su ba tare da komai ya taɓa ƙoshin lafiyarsu ba. Shettima ya bayyana hakan ne a birnin tarayya Abuja jim kaɗan da Kamal Addo'i akan zagayowar ranar

Majalisar Dattawa ta ce a yanzu ba lokaci bane na bincika harsoshin soja saboda kalubalen tsaro da yake addaba da kasar nan. Shugaban Majalisar Dattawa Kosel Afabio ya ce duk da yadda kundin tsarin mulki ya dora wa 'yan majalisa alhakin bibiyar ayyuka, amma ya ce 'yan majalisa sai ta tsaye dakarun soja a daidai lokacin da suke fafatawa da 'yan ta'adda da 'yan bindiga da kuma sauran kalubalen tsaro iri-iri a sassa daban-daban na kasar nan, zai dakushe karsashin su da suke da shi da kuma kokarin da suke yi a fagen daka. Hakanan a yayin ganawar sa da 'yan jaridu, mashawarci na musamman ga shugaban majalisar dattawa akan hulɗa da 'yan jaridu Eshemio Eyobo ya musanta rahotannin da ke cewa shugaban majalisar dattawa ya yi alkawarin kare takarar 'yan majalisar da suka gaza kai bantansu a zaben cikin gida na jam'iyyar APC, inda ya ce Akpabio bai yi wannan alkawari ba kuma bai taɓa umartar wani ya faɗa hakan a madadinsa ba. A cewarsa, abin da ya san shugaban majalisar dattawa ya yi shi ne jajantawa 'yan majalisar da suka rasa samun takararsu daga jam'iyyar APC, inda ya ba da tabbatin cewa jagororin jam'iyyar suna aiki tukuru wajen warware matsalolin da suka biyo bayan zaɓukan na fitar da gwani a jam'iyyar APC. 'Yan Najeriya 397 aka fara tantancewa za su bar Afirka ta Kudu a sakamakon karuwar kyama da ake nuna wa 'yan tirani daga kasashen ƙetare a ƙasar. Tunda a ranar Alhamis ne aka fara tantancewar, wanda kuma ake sa ran kammalawa a yau Lahadi, wanda 'yan sandan Afirka ta Kudu da sashen kula da harkokin cikin gida na Afirka ta Kudu da kuma sashen kula da hulɗa da kasashen ƙetare suke kula da shi. Shugaban ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna Afirka ta Kudu, Rabaran Frank Nyekwelu, ya ce sama da 'yan Najeriya 600 ne suka mika buƙata a dawo da su gida daga Afirka ta Kudu, sai dai ya ce daga cikin adadin mutum 397 ne kaɗai aka kammala tantancewa su a kwasonsu zuwa gida Najeriya. Ya ƙara da cewa ranar da za a fara kwaso 'yan Najeriya har yanzu ba a kammala tantancewa ba, a saboda yadda ofishin jakadancin Najeriya yake tattaunawa da gwamnatin tarayya a kai. Wani kulu ya ce da dama daga cikin masu sha'awar dawowa Najeriya daga Afirka ta Kudu sun rasa ayyukan yi da sana'o'in dogaro da kai da kuma waɗanda suka rasa sahihan takardun zama a ƙasar ta Afirka ta Kudu. Tun daga farkon wannan shekarar ne gangamin nuna ƙyama ga baƙi 'yanci ranar Afirka ta Kudu ya yi ƙamari a birane da dama na ƙasar da suka haɗar da Johannesburg da Pretoria da Durban da Cape Town da Eastern Cape da kuma birnin KwaZulu-Natal, wanda kuma ya shafi 'yan Najeriya da dama. 'Yan sanda a birnin tarayya Abuja sun kama motoci guda 30 a yayin aiwatar da dokar amfani da sharuɗin sanya gilashin mota mai duhu. Kwamishinan 'yan sanda a birnin tarayya Abuja CP Ahmad Sunusi ya bayyana hakan a yayin ganawa da 'yan jaridu. A cewar sa, matakin na da nasaba da damuwar da al'umma suka nuna dangane da karuwar amfani da gilashin mota mai duhu da kuma motocin da ba su da lamba wajen aikata laifuka a birnin tarayya Abuja. Hakanan kwamishinan 'yan sanda a birnin tarayya Abuja ya ce bayanan sirri da suka tattara sun nuna yadda ake amfani da motoci masu duhun gilas da kuma waɗanda ba su da lamba wajen aikata laifuka tare da zullewa kamun jami'an tsaro a birnin tarayya Abuja. Ya ƙara da cewa matakin ba shi da manufar haifar da rashin jin daɗi ga 'yan ƙasa na gari da ke bin doka da oda wajen bin sharuɗin amfani da gilashin mota mai duhu. Hakanan ya ce matakin na da manufar hana ɓata gari fakewa da gilashin mota mai duhu wajen aikata laifuka a birnin tarayya Abuja. 'Yan bindigar da suka yi garkuwa da tsohon daraktan yada labarai na hedikwatar tsaro ta ƙasa Major General Rabi Abubakar mai ritaya da matarsa sun fitar da faifan bidiyo da ya nuna tsohon hafsan sojan da matarsa a tsare a hannunsu. Rahotanni sun bayyana da aka yi garkuwa da ma'auratan akan hanyar maraban Musawa zuwa kafin Soli da ke a ƙaramar hukumar Mataza a jihar Katsina daura da ƙauyen Zakin Ɓaure. Faifan bidiyon na minti hudu da 'yan bindigar suka fitar ya karaɗe dandalin sada zumunta, inda ake iya ganin matar Major General Rabi Abubakar mai ritaya tana gabatar da buƙatun da 'yan bindigar suka gindaya kafin sakin su. Daga cikin buƙatun da suka gabatar akwai sakin membobinsu guda uku da suka haɗar da Sani da Aminu da Nasiru da kuma dawo musu da shanunsu da suka ce an karɓe musu. Ta ce biyu daga cikin waɗanda aka kama an cafke su ne a jiƙamshi, a inda kuma cikon na ukun aka kama shi a Kano. Hakanan uwar gidan Major General Rabi Abubakar mai ritaya ta yi kira ga gwamnatin jihar Katsina da kuma shugabannin ƙananan hukumomi guda biyar da al'amarin ya fi ƙamari da su tallafa wajen biyan buƙatun 'yan bindigar domin a samu a sake su. Tsohon janar ɗin, wanda ya yi magana a gajarsa a bidiyon, ya buƙaci da a ɗauki matakan tabbatar da zaman lafiya, inda ya ce waɗanda suka yi garkuwa da su sun bayyana buƙatar tattaunawa da kuma fahimtar juna. Hakanan rahotanni sun bayyana yadda jagoran 'yan ta'addar nan Katsalla Muhammad, wanda yake gudanar da harkokinsa a jihar Katsina, ya gana da iyalan tsohon janar ɗin sojin.

0: To masararin mu barkamu da kasance da ku a zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Francin Al'umma. To na san dai an ji labarai daki-daki kuma za mu tattauna da ku ne kai tsaye a zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni. Na san daga cikin labarai an ji cewa majalisar dattawa ta ce a halin yanzu ba lokaci bane na bincikar hafsoshin soji a saboda kalubalen tsaro da ke addabar ƙasar nan. Shugaban majalisar da ta gusul a Fabio ya ce duk da yadda kundin tsarin mulki ya dora wa 'yan majalisa alhakin bibiyar ayyuka, amma ya ce 'yan majalisa su tsaye dakarun soji a daidai lokacin da suke fafatawa da 'yan ta'adda da 'yan bindiga da kuma sauran kalubalen tsaro iri-iri a sassa daban-daban na kasar nan. Wannan mataki zai dakushe karsashin da suke da shi da kuma kokarinsu a fagen daga. Su ba da kai ke ganin a yanzu ba lokaci bane da za a fara kiran hafsoshin tsaron kasar nan a fara ta tsaye su ya kuka kasha kaza, ya akai kaza yake faruwa, ya akai kaza, ya akai kaza, har ana gana a dan dakata a samu wani daidai lokaci da abubuwa suka dallafa sai a kira su a ta tsaye su, saboda yana ganin akai haka kamar zai wato rage musu karsashi da wasu abubuwa da suke yi. Wasu kuma za su iya cewa a'a, ai a lokacin iska akan ci dan jinjini ko kuma ce da zafi-zafi akan da ke karfe. Ga halin da Najeriya take ciki kusan abubuwan nan sai kara taɓarɓarewa suke yi, yau ka ji an yi a can, yau ka ji can, yau ka ji can, yau ka ji can. Alhalin kuma gwamnatin Najeriya ana kashe maɓudin kuɗaɗe, tiriliyoyin kuɗaɗe a fannin tsaron nan, shin a ina gizo yake saka? Lallai-lallai ya kamata a kira su a bincika ajiya, akai kaza, babu ku da kayan aiki ne? A'a, muna da kayan aiki. To a ina matsalar take? Ko ku tabbata dabaru ne na zamani ba a da su? Ko ku akwai wasu shawarwari da ake bukata? Duka za a iya tattaunawa a ga ina gizo yake saka, kuma da ganin ya za a tunkari shi wannan kalubale. Sannan a cikin labaran namu an ji yadda 'yan Najeriya guda 397 aka fara tantance su za su bar Afirka ta Kudu, daga cikin 'yan Najeriya kusan 1,000 da suka mika bukatunsu na a kwaso su a dawo da su gida Najeriya daga kasar Afirka ta Kudu. Idan aka kula dama Afirka ta Kudu kasa ce da ta yi kaurin suna wajen wato nuna kyamar baki 'yan ciran da suke shiga kasar, ba ma baki na baya-bayan na waɗanda suke shiga ba. Misali tun a lokacin bayan ka koma tarihi, lokacin da Turawa suka fara shiga neman gwalagwale da wasu abubuwa da diamond bakar fata na Afirka ta Kudu, mutane ne da ba sa bukatar irin wannan mamaya da ake musu, duk da cewa sun sha wahala a hannun Turawa da makamantansu. To yanzu daidai suna nuna ba sa sha'awar bakaken fata, waɗanda bakaken fatan nan suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ba su kariya lokacin da Turawa suke gallaza musu da makamantansu, musamman ma mu daga Najeriya. To amma dai gashi idansu ya rufe, suna nuna cewa lalle-lalle baki da suke shiga ƙasar, 'yan jira ne su bar ƙasar, ƙasashe da dama su yi shirye-shirye suke na kwaso 'yan ƙasashensu. Wanda wannan babban ci baya ne ga haɗin kan Afirka da ake ta kira magana a kai, da kuma yadda za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe a tsakanin Afirka. Sannan kuma zai zama mana wato abu ne da ya kamata mu lura da mu nan Najeriya, me yasa mutane suke kokarin fita da kasar su tafi wasu kasashe, kuma suka tafi waɗancan kasashen su ma fi jin daɗin zama a waɗancan kasashen. Babban batun dai shine batu ne na tsaro da samar da ababen more rayuwa da kuma yanayi na tattalin arziki. Dole ne shugabanninmu su daure su kula da yanayin, za su rika kare martabar kuɗaɗenmu na Najeriya, da kuma yanayin da a rika samar da ababen more rayuwa, musamman ma wutar NEPA da hanyoyi da kuma tsaro. Waɗannan abubuwa suna da matuƙar muhimmanci. Yanzu da aka dubi halin da yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma, irin ƙauyukan su, yankin Kebbi ɗin nan da yankin Sokoto ɗin nan da yankin Zamfara da ƙauyukan su, in kaga yanayin da suke ciki za ka san lalle ana fama da mugun talauci a yankuna irin waɗannan. Shi sanya 'yan bindiga suke da ɗaukar makamai, kurin sun haukace neman kuɗi, ake ido rufe, ba a tunanin lahira, ba a tunanin duniya, ba a tunanin yanayin zamantakewa da wasu abubuwa makamantansu. To wannan kamata a ce shugabanninmu su yi tunani mai kyau a kaucewa yanayin da ake rayuwar nan ta baba na ɗaka, amma kuma gemu na waje. Hakanan a labarin namu an ji da 'yan sanda a birnin tarayya Abuja suka kama motoci guda 30 a yayin aiwatar da dokar hana amfani, ko mu ce yadda ake amfani a tabbatar da cewa an yi amfani da sharuɗɗan sanya gilashin mota mai duhu. Yawancin motoci masu duhu da kuma motoci da ba su amfani da lamba a birnin tarayya Abuja, al'umma sun koka da cewa ana amfani da su wajen aikata laifuka a cikin birnin tarayya Abuja. Wannan ta yi da sanya su hukumomi suke ɗaukar matakai na bincikar irin waɗannan motocin don a tabbatar da cewa ta hanya ka bi ba hanyoyin da doka ta tsara kafin ka yi amfani da gilashin mota mai duhu, sannan wani dalili sanya kake amfani da mota babu lamba. To duka wannan batutan can gaskiya batu ne babba da ya kamata kasar nan a bashi muhimmanci saboda ana tankale faka ba kananan lefuka ba ta amfani da motoci masu gilashi mai duhu din nan a ko ina a fadin kasar nan wanda ya kamata a fito da dokoki ta yanda za a raka bincikar irin waɗannan motocin kuma a raka sanin me yake faruwa a cikin su sannan abu na gaba an ji da yan bindigar da suka yi garkuwa da tsohon daraktan yada labarai na hedikwatar tsaro ta kasa Major General Rabi Abubakar mai ritaya da matarsa suka fitar da faifan bidiyo da ya nuna tsohon hafsan sojan da matarsa a tsare a hannunsu a wannan faifan bidiyo idan kwance idan ba a manta ba an kama shi General Rabi da matarsa a yankin Matazu bayan sun baro jihar Kaduna sun taho kawo ziyara gida kuma aka bi su aka kame su wannan faifan bidiyo na minti 4 uwar gidansa ta bayyana cewa akwai bukatu da su yan bindigar suke da su bukatun su na farko shine a sakar musu mambobin su wasu guda uku su mutane guda uku da suka hadar da wani Sani da Aminu da Nasiru a kuma da musu da shanun su da suka ce an karbe musu sannan kuma tace biyu daga cikin su an kama su ne a Jikamshi sannan cikon na ukun shi kuma an kama shi ne a jihar Kano saboda ka suke ganin lalle lalle inda an biya musu waɗannan bukatar to ba ma kawa Major General Rabi Abubakar mai ritaya da uwar gidansa za a sake su lafiya idan kuma ba a bayar ba to anan ne akwai sauran tsalle to wannan batu dai tana gwamnatin jihar Kaduna tace tana fara tattaunawa da su waɗannan yan ta'adda kuma ana ganin za a samu damar iya sako su saboda ana ganin akwai ƙwarin gwiwa inda ake tattaunawa da su kuma bayanai sun nuna cewa shi General Rabi tun daga lokacin ba aka tsane yake zaune ba a Kaduna yake zaune saboda haka tun daga lokacin da ya baro Kaduna zai shigo Katsina ake zargin akwai waɗanda suka rika bibiyar sa suna bibiyar duk wani motsin sa saboda haka ana ganin kamar shiryayyen abu ne aka yi na aka kama shi din nan da ma an jima ana fakon sa kuma har ya fada wannan tarko aka cafke shi domin na san wanda ma zai mamake ce kana General ka kai mukami irin wannan amma ka zauna a yankin Matazu ko ka zauna a guri irin wannan da yake fama da rashin tsaro to ba ne yake zaune ba a Kaduna yake zaune amma kuma ya je kai ziyara ne wani zai iya mamaki cewa Najeriya wace irin kasa ce Najeriya ce kasar fa da zaka ga mawaki mawaki ana ba shi cikakken tsaro yanzu amma mawakan mu da muke da su shahararrun mawakan da suke yi wa yan siyasa waka zaka ga jami'an tsaro suke da su suna ba su kariya duk lungu da sako da za su shiga jami'an tsaro ne ga sunan ingantattu da makamai a hannunsu amma a ce wanda ya kai makamin Major General a hedikwatar tsaro ta kasa ya kai makamin Major General amma a ce ba shi da jami'an tsaro da za su raka ba shi kariya a Najeriya gashi yanzu ya fada hannun waɗannan mutanen kuma zaka ji miliyoyin su yara ne kanana babu hankali babu ilimin addini babu na zamani amma Major General yana hannunsu wannan irin yanayi ne a ciki a ce wanda bai je makaranta ya koya harbin bindiga ba a daji ya koya bai iya komai bai san komai ba amma wai a ce wai tabar ya fada hannunsa wani irin abu ne haka wallahi soki sannan an ji yadda dakarun sojan Najeriya a ƙarƙashin su mamu operation yan safansan yamma suka kashe yan bindiga da dama da suke addabar yankin jihar Sokoto da Zamfara musamman ma ƙauyukan Dangulmi da Kurawa da makamantansu shi ma wannan nasara ce da dakarun sojan Najeriya suka samu sannan akwai wani rahoton shi ma kwance labarin da shi ma na ban takaici wanda yan bindiga a jihar Kebbi suka buƙaci manoma daga ƙauyen Bena da kuma ƙaramar hukumar Danko Wasago wannan ƙaramar hukumar ta Danko Wasago suna fama da matsalar tsaro fiye da yadda ba a zato to gashi dai sun buƙaci a biya su naira miliyan 40 idan manoma a ƙauyukan suna son su nemo gonakin su a zamanar bana akwai wani masanin tsaro da yake hasharri akan al'amarin yau da kullum mai suna Bakatsina shi ya wallafa wannan labarin wanda yake bayyana dama akan halin tsaro da ake fama da shi a yankunan na yan Danko Wasago da ke jihar Kebbi saboda haka da dama daga cikin manoma suna ta yin hijira suna barin ƙauyukan wasu kuma ba su ma da tabbacin yaushe za su koma gonakin su su yi noma wasu da dama fa a cikin wannan ƙaramin hukumar ta Danko Wasago a ƙauyukan nan nasu saboda ƙarancin jami'an tsaro da suke fama da su ba sai su ɗan ta'adda su ci gaggari su ci karin su ba babbaka amma jami'an tsaro ɗaya ma ba za ka gani ba mutane fa ba sa ma kwana a gidajensu dare na yi magarba na fara yi ko da su tafi cikin birane su je su kwana ko kuma su koma bayan gari su nemi wata bishiya su kwanta abin da suke yi kenan kamar inda shi shugaban ƙaramar hukumar Danko Wasago ya faɗa ba sa kwana a gidajensu to sai ka ce wannan me yake faruwa kuma ta yi an sanar da hukumomin tsaro shi gwamnatin jihar Kebbi kullun sai ya ce yana ta kokari ana ta kokari ana ta kan ana ta kan sai ka rasa me ake yi sai ka rasa me yake yi ya hada kan tsofaffin sojoji ma na jihar sa da ma sojoji wasu kinskiyan asalin jihar sa da yanzu duk waɗannan dakaran gannin dajin da gwamnatin Kaduna jiya na gani ya ce za a horar da matasa guda 1000 gwamnatin ta yi ta mata ba da damar a horar da matasa guda 1000 na dakaran gannin daji to shi sai ka rasa su gwamnatin Kebbi me yake a bangaren dakaran gannin dajin da makamantan su wanda sai ka rasa a ina wannan matsalar a ina take ya ma za a yi maganinta da zan nake gani mali sun yi wata dabara wadda kamata a ce Najeriya ta kwaikwaye su ita kanta dabarar ku da suka yi shine duk kilomita 40 za a yi sakan cinge na sojoji a girke su duk kilomita 40 akwai shinge na sojoji a cikin dazukan su saboda suna zargin yan ta'adda suna shiga dazukan suna amfani da su suna ta'addanci me zai samu nan Najeriya ba za a ce duk kilomita 40 ba ko kilomita 30 a dazukan mu da muke da su misali ka hada Zamfara da Kebbi da Sokoto a wannan area a duk kilomita 40 a zuba sojoji a zuba ko waɗannan jami'an gandun dajin a basu makamai ga tsari na sadarwa mai kyau a basu ga sojojin sama ga na ƙasa ga abubuwa da makamantan su ka ga mun ta inda ba za a fatattaki waɗannan mutanen da suke labewa a cikin dazuka da makamantan su wanda kamata a ce a mai rika koyi da salon da su wasu ƙasashen Afirka suke amfani da shi wajen yaƙi da yan ta'adda sai mu amfani da su ma anan Najeriya mu ga ya rami mu samu nasara abubuwa da makamantan su sannan a dandalin mu na sada zumunta an ji yadda hukumar kididdiga ta kasa ta ce 'yan Najeriya sun biya sama da naira trillion 2 da biliyan 230 a matsayin kuɗaɗen fansa ga masu garkuwa da mutane a tsakanin watan Mayu na shekarar 2023 zuwa watan Afrilu na shekarar 2024 duk wani da gwamnatin tarayya ita kuma ta kashe sama da naira trillion 9 akan hukumomin tsaron ƙasar nan a cikin shekaru 5 sama da naira trillion 9 wannan shi sanya wasu daga cikin 'yan majalisu suke cewa a gayyato hansoshin tsaro a ta tsiye su a tambaye su ina aka yi da sama da waɗannan kuɗaɗen sama da naira trillion 9 ɗin nan a cikin shekaru 5 ina aka yi da su gashi abu yana da tabarbarewa amma shi Fabio yake ganin tunda dattijo ne yana da hangen sai ya ce a'a kar ku matsa musu lamba ku kyale su a lallaba su gab muke da zabe gab muke da kaza na san tunanin su ne zabe yake hangowa shi zai yake gana a lallaba su ai kaza da makamantan su kuma dai menene za ku iya ba da ra'ayoyinku akan shi wannan labari da ma sauran labaran da kuka riga kuka ji a cikin shirin namu na labarai da rahotannin za a iya kiran mu ta 0707-7795-093 da kuma 0781-7475-777. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Mana da bi barka da wannan lokaci barka da yake. Ina da bashar Abdullahi Botoro.
0: To mana da bashar Abdullahi Botoro.
1: Ana da shi to wani shawarwari da ake ba gwamnati an ba gwamnati a cikin miliyan to wai ba san kuma tsara tsara ne da shi.
0: Eh.
1: Wallahi mana da shi dan gode ta tana so a ci da ci guda to wanda ya tada sai shari zaki.
0: Gaskiya. Hello? Muna tare da kai.
2: Kuma dole kuma suke da tarihin da shi ba ku yi dora musu kuma abu ne a kansu. Ka gani to zama da kawai
1: kuma ciwo a kan shi. Ka gani ba iya tsarka ne da kaje ne yanzu abin da yake damun shi ba. Mu da muke faran nan mara ji wallahi da lai mun fi shi ba ci rai a kan shi. To saboda haka wallahi duk addu'a da za a yi mara ji in dai ba za ka yi da shi shi aiki a kai ba. Na ran da yake mun Allah Allah zai karɓi wannan addu'a ba. Amma ba kan shi ka yi da shi kai wannan mu muna yin addu'a. To dai suna iya karɓan nasu. Shugabanni su ma suna iya iya wasu. To sai ga Allah ya karɓa addu'a. Amma ba ta yin da za a yi mara ji babu abin nan a cikin zuciyarsu. A ce kuma wai kai addu'a Allah ya karɓa ba zai taɓa yi wa ba. In za mu kai akan mu gaskiya ma mu kai akan mu gaskiya.
0: To mun gode.
1: Wannan shi ne gudun mota daga cikin suna biyar ta shi lafiya.
0: To mun gode poet. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam.
2: To mara ji barka dai.
0: Barka dai.
2: Na
0: Abdullahi Tawar ke
2: da na kira ba da kadan ga da mu kuma kuma da Abdullahi Tawar to ba da ni mun jira kuma a duk labarin da ya kawo zan ki cewa a daji ma ga ba din kasance mu labari na duk ba za ga cewa duk ma ga tsaro ne na kuma ga tsaron nan yanzu ka ji wani shi a hafsa so yanda aka yi garkuwa da shi kaga su ne suke so masu suke ma a cikin har guda uku sannan kuma su ke sannan kuma kaga kamar su kansu yanke
0: Major General wanda yake ba da order yake ba da umarni amma gashi shi ne a hannun waɗannan yaran lallabawa yake yi sama kansa su suke ba da umarni a
2: shi kuma
0: yadda wallahi
2: abu su mawaka mawaka ne na mawaka ne da su ba ne na mawaki ba amma
0: an yi tare da kai
2: matsayin mukamin hafsa su ne ba ne da gaske kama shi kuma za a rinjiyar bayan ne a a wasu matakan tsaro da suke bin su a baya ba to bai ma za ta kai ma da a ce har wani babba zai tafi a sai matakan tsaro kaga ai wannan tsara cewa ne gaskiya a ƙasa ba dan mu da shi ne gaskiya shi wani bani wala ke shi tun da gashi na abubuwan sun fara dawowa kansu ba wani ya tsara
0: kan mun gode wannan mun gode Abdullahi Tawar Assalamu
3: alaikum
0: wa alaikum assalam
3: mana rabin sanin tarauki ko ya barka ne
0: barka da yake
3: alhamdulillah sunana Sani bin Aliyu mai mukulli bakin gidan da shashi
0: alai Sani bin Aliyu mai mukulli barka da ya kasance ya aiki
3: wallahi lafiya kalau alhamdulillah
0: to madalla
3: an yi sallah lafiya
0: alhamdulillah
3: to Allah ya tabbatar da alkai
0: to amin
3: wato har kullum wannan magana ta tsaro tsaro tsaro tsaro da muke yi a kullum su shugabannin shugabannin mulki na siyasa kenan shi suke yi abun busa ne busar ma irin kamar in ce maka irin ta tsintsaye haka wanda kawai an ji ta irin da asusuwa din nan in ta kauce kawai shi kenan ta kauce ba yadda za a yi a ce a ƙasar irin Najeriya wadda take soja ba zan manta ba wajen 1990 zuwa 91.3 haka zamanin sanya ba ta din nan kasashe nawa muka je muka ɗanto
0: Sierra Leone, Liberia
3: duk suka ɗanto kasashe nawa ne ba zan manta ba wannan Major Hamza Al-Mustapha yake faɗa cewar kafin wani lokacin da ainihin aka samu ƙasar Gambia ta samu ƴancin kai da ita da Liberia sai da suka kai tsawon lokaci yana nan yana bayan marigayi tana tsara bata amma shi yake control ɗin tsaron waɗannan ƙasashen amma yau a wani gari a ce wai wani kasa shawo kan matsalar waɗannan bandit ɗin jahilai maƙiyata ƴan iska ba su kai fajirai ba zai yiwu ba wallahi wannan maganar a rai radio duk
0: suma al'umma ko gudunmuwa da wasu daga bayarwa na addu'o'i duk lokacin da suka yi sallah da kuma lokuta daban-daban dalibai an yi karatu walau a makarantun allo na islamiyya Allah ya kawo saukin waɗannan al'amura Allah ya kawo yalwar arziki a Najeriya kuma ya daidaita hannun shugabanni ya ba su tunani mai kyau da yadda za a samu ci gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke tare
4: dai kana da inye tsira mu ko
0: to kuma ban bai mana tare da kai so ba mutum yana tafiye-tafiye irin waɗannan to kuma ya ji ga halin da ƙasa take ciki to zama guri ɗaya shi ya fi alkhairi don an ci da muguwar ragon mutum tashi akwai dole mutane sai sun rika kafa-kafa akwai wani sa ne na musamman na shugaban ƙasa shi da kansa yake faɗin cewar tafiye-tafiye musamman cikin dare yankin arewa ta tsakiyar nan wanda ya haɗa irin su kogi ɗin nan da makamantansu ya ce yana da mugun haɗari saboda ana yawan kama mutane cikin dare saboda haka yake ganin lallai duk masu zan tafiye-tafiye sai ka tafiya da rana idan ka ga dare zai maka guri ka za ka samu gari ka kwana ya fi alkhairi to kaga duk waɗannan abubuwa ne da dole mutane sai sun rika kula da su kuma an dage da addu'o'i saboda mutanen nan kurin labiya suke fa kuma mutane suke ta inda baka batun sai kaga sun yi taro sun tafi da mutum kuma shikenan kaga ana fado miliyoyi kudin ma da kai tayo kakanka ma da babanka duk da rayuwar su ba su tara kudi irin waɗannan ba kuma za ce sai an biya su kurin wasu matasa su aje ka a daji sai ta tsola ma bulala sai ma kwabe ka sai ta dukan ka suna jan ka a titi wannan ce irin rayuwa ce. Assalamu alaikum. Ga wani ma ya ce a daina biyan kuɗin fansa wai an kira ka a kashe waya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka ne da muke tare.
5: Muhammad Umar Gomaja.
0: To muna tare da kai Muhammad Umar Gomaja na ga ma Musa Baba da Laina kira.
5: Gaskiya da ba ni ka sanar sai dai na zuwa yi
0: sai. To madalla.
5: Saboda gaskiya hukunci ne ma ba a yi inda aka fara abin nan ba za ka ga wasu mutane waɗanda aka ce ga wani hukunci za su yi musu ba
0: to
5: ya ana hukunci ga waɗannan da aka kama din ba gaskiya cewa a saki da su na an yi musu hukunci a kashe fiyar da su na an gama ne
0: to Allah ya taimaka. To ai yanzu ga shi da dukkan alamu sai an sake su za su bada waɗancan ba shi babban Hausa. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam baka da zi.
0: Barka dai da muke tare.
6: Ba magana da Bashi Jamilu wato bara gwamnatin soja.
0: Ya to muna tare da kai gwamnatin soja.
6: To alhamdulillah na je yi gwamnatin da ta fara da tsaro. Ko kode ina da rayuwa ina da rayuwa. Ina wa yan kasa yan Najeriya. Da wadai mun fatan Allah ya kama su da wannan mashi ba. Na yi kuma mara dubu wata shi zan buta bada bauta shi zan gina gina shi ɗan kama mara dubu ne zai gina ne gina na ne wanda zai yi ba tamar ba kan wani ni zama kuli duk wani abu wannan mun sun kula shi ya ba damu ya ba cewa kenan ta zuwa fitar su
0: a wannan dai yanzu ne dai kenan ko
6: ba a ni zai gina ne mara dubu ina ne gina na ne da mun yi ake da su a kasar da na ake da
0: to ka kare kiran mu dan naji abin naka kamar baya shiga kiran naka rawa yake. Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum assalam wa
0: rahmatullahi. Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sunana Musa Badala.
0: Ah Musa Badala muna tare da kai waje.
7: To Allah ya yi wannan abubuwa ga wanda ka faɗa addu'o'in suna da muhimmanci a ci gaba da yi sannan kuma abu na biyu mutane su riga kiyayewa akwai abubuwan da magana ta riga ta wuce masu wani shekaru a kai su a ringa ɗaukowa na ta da hankalin mutane wasu ƙasuna amma waɗanda mutane ana yin su babu shakka ana yi kuma mafi yawanci mutanen nan da suke abun nan ba ganin su ake ba yin su ake ba don mutum kamar yadda ka faɗa shi ba boko iba ba addini iba amma yanzu ya zauna ina yi wa mutumin da ya ba ka sa gudunmawa ina zauga masa wani kaji zaki wani duka duk ga suna abubuwa irin waɗannan amma kamin za a shigo da maganin za a zo a yi sababbin yan sanda na jihohi kura ni ne ya sa waɗannan mutanen da suke bautar ƙasar nan don Allah ya ciki ya sa malaman addini ko na boko ai na ilimi dai da ake da shi ko na kirista ko na addini ai an san yaran da suke da tarbiyya suka san abin da suke yi a ringa ɗiban ma'aikata irin waɗannan mutanen wanda aka san suna da kyakkyawar tarbiyya a ringa zuba su a cikin harkokin tsare-tsaren da za mu zo mu dinga maganin abin nan tsawon shekara uku ko huɗu yaro ina sabis a tantance tarbiyyarsa da abin da yake da shi da hangen nesan sa a ringa zuba su a ciki yanzu da wannan polis na jihohin kura a yi ƙoƙari mana ƙirƙiri irin waɗannan DSS ɗin jihohin su mallaki irin waɗannan wanda za su nemi labarin a maimakon ma a zuwa ki wanda za su ji su da cikin aikin da a yi kaga a rage waɗansu abubuwan haka amma abubuwan sun yi yawa a ƙasar nan wallahi ko da sai dai Allah ya mana magani kawai isa kuma mun yi lafiya Allah ya sassauta mana kamar yau ka faɗa mu ke da jami'a Allah ya tuwa Allah ya samu da ya gode.
0: Wa alaikum assalam da muke tare. Kwamar da Jafar da Gefa Doguwa ne a kan layi. To kwamar Doguwa muna
8: wato halin da ake ciki a ƙasar nan mara bi ai kamar yadda kowa yake faɗa ce da yana da layi wani yanayi a rayuwa wani abun ma idan ana fayyace maka shi da sai ka gama kamar ma wucin hajiyar zuciya za ka ga mutum ko ko rayuwa za ka yi saboda abubuwan babu da yi ka dace da kake da shugabanni tun daga sama har ƙasa amma tamkar babu domin gaskiya Allah ya sani ni dai a fahimta ta rasa
0: Hello? To kiran ka shin ma kaman na garawa yake yi ga kuma na gaza da dinin ya shigo na ya daga kiran nan ba da kake. Assalamu alaikum. Hello? Hello? Assalamu alaikum. Hello? Assalamu
9: alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kai ne kira na karshe a gurgure?
9: To ba sani to na gaishe ka fa sa kai ne gare ka na da Abdullahi yanzu ne ke za.
0: To yana da tare.
9: To malami ni kudin nan da aka kashe wa jami'an tsaro wajen premium kara.
0: Kin sama da tura
9: ne kuma gashi har yanzu abun gashi har yanzu dai ba canji. Kuma kamar yana ce cewa sani to a kirke jami'an tsaro kilometer 40 to Allah wannan ma ba zai hana wannan fushin ba domin inda aka mun fashi a kan hanyar Zamfara tsakanin wajen kusa da tsakanin mu da sojan ma muka dauka zai je mun rufewa abinci yana cikin motar ta ma kai mana fashi to kaga kuma suka zo jami'an su sojojin makaman su bai kai na yan ta'addar ba wallahi ana kai mana fashi har da sojan sojan dai kai da fara mai nan da nan cikin yan sakani tule kayansa sai ga cikin mu ya yi da suka ga kayan nan suka ce to ai ya bani kansa a kawo kaya in ji wa nan to kawo kayan ka ku binciko sojan tunda ya aje kayansa wannan kayan ya bi
0: salazu wannan Muhammad Rabi ne to muna godiya Abdullahi RAR zaman gezawa Mal Abdullahi mun ne kenan masu rara mun zamu gintse shirin sai dai kafin mai salama ga kadan daga cikin kanin da aka ga aka an cewa gwamnatin tarayya za ta kashe dala miliyan 100 a cikin aikin samar da hotar lantarki a jihar Kogi majalisar dattawa ta ce yanzu ba lokacin bincika rasoshin soja bane akan kalubalen tsaro da kasar nan take fama da su yan bindiga sun fitar da faifan bidiyon tsohon daraktan yaɗa labarai na hedikwatar tsaro ta ƙasa da matarsa tun bayan garkuwa da su daga ƙasashen ƙetare irin ta ce ba ta ƙulle yarjejeniyar tsagaita wata da Amurka ba saƙon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka damuwa da kunci na iya yi maka yawa amma ka tana cewa Allah subhanahu wataala yana yin komai a cikin tsari ya Allah ka kula da mu domin mu san komai ba bamu kuma iya komai ba kai ne gatan maragata ya Allah amma da mun sashi labarai da al'amarin da kullum na rama radio farancikin al'umma da wanda ya sa tare da ko Zahardin Munir Aljaujoyi ne su dauki kuma nake cewa huta lafiya.

0: sanmishi
1: a nan ka same shi to bayan gadin albasa da kake ainihin
2: koyi da yini ko makasudi da yasa ka fara wannan harka ta waka isa tunda komai sai da dalili
0: anan dalili ne shi ne amma ji ma ji ma kai sai ne mun tunka mun fara kan waka sai ki ji shi ne wake ne da waka isa da shi ne ismu ahmad
2: sura goba kai da da su ba
0: na da cewa mun kai amma su ne waka da kafiya kan ne na ji da ina ne shi da cikin kan waka
2: da ka waka sani sidi sharifai sai ka tsandana a cikin kai ma ka ya bari arkai aran hannu ka shiga cikin shirin ko kuma ce ka shiga harkar waka to lokacin da ka shigo harkar waka da ka jin waka sani sidi sharifai sai ka fara da wuce
0: to wannan ba shi ne lokaci
2: lokaci waye rubuta maka
0: lokaci ina rubuta kana
2: ne ka rubuta kayanka a lokacin da maka iya rubuta waka ko kuma ko ne ce kai barkakinta ta tunda ka ji waka ko ne zaka iya rubuta
0: to kasan duk abin da kace maka na zuwa cikin waka to daga samu experience in yin abubuwa da dama wani ma waka ne ba da ba mun ta ba ina zo ne a gaban sajin waka lokaci sai ta ji albama to a gaban mu ake yin hakuri
2: me yake kai ka gure
0: eh a matsayin na ina yawo office su domin yawo office su ne
2: misalin ko kuma
0: misali ya albama ina mun cin kace sani zaka ci albama to lokacin mun yawo office su ne to dani tunda ana wakan albama muna ganin da iyan gidan suke yi kuma har ma sha'awar farwa din ya kama mun ga fara to muna da experience da sama abun su to kaje mun shi ne
2: kai daga nan sai ka siyo biro da takarda kace bari ka rubuta waka
0: waka
2: sai ka rubuta ta lokaci
0: lokaci
2: lokacin da ka rubuta waka ta lokaci yaya kai ta
0: to
2: kasan waka akwai

0: kariro na waka
1: a wannan shekara na wata
0: a wannan shekara ta kuma kace kamar ita ce waka ta farko da ka fara yi
1: eh wato na taba yin ta baya to sai da zuwa saki ta tunda a bani wakoki sun bata dan wakoki ma na yi su jira to ka sani yanayin baya inda babu wani abu da ka aje waka to mu fara samun kan mabata ne to ma kake za samu zamani akwai yanin gizo ana dora waka ka aje haka duk lokacin da ka zo zaka iya zuwa kan harin yanin gizo ka bincikon energy to a wani lokacin waka mabata ne to da yadda kuma ku gaskiya ina son waka sai na ce to mun koma studio tunda ina da kai akai na mun sake sai na sake waka
0: da kai da fati kale ko kai wannan waka a wani studio aka buga ta
1: a studio Ame M Sadiq
0: to wannan waka ta lokaci isa ta shahara ko kuma tana daga cikin waƙoƙin da suka karfafa ma gwiwa kace bari ka shiga cikin wannan harkar kace kace wanda kayi ta a farko kuma sannan yanzu ka ƙara sabunta ta me ya karfafa ma gwiwa ka shiga cikin harkar kace kace ta waka
1: to alhamdulillah wato ita waka sako ce da al'umma domin in aka ce mai waki ne kai to ba wai ka zo kana ta waka akan kalmomi ba samu ana ba domin da yawan mawakan sun da kace ka kai waka ta kalmomi mara ma'ana wajen a ce kalmomi mun suna a'a ka zo kai waka akan fadakarwa waka mai sako ne sai wato mata su fice ina ne rayuwa ta dusa to akan waka ne mun waka domin al'umma su fice ina muka dusa mu ba mutane ma'anar waka shine kai waka ta san ina ka dusa shine wannan
0: to bayan wannan waka kuma al'amura suka ci gaba da tafiya Isa sai aka tsunduma cikin harka ma'ana gadangada sai kuma akai wata waka
1: sai na zo ni litafi
0: litafi ita litafi yaya aka yi ta ko in ce yaya aka rubuta waka litafi
1: to litafi ma kamar da wancan da na farko ne fada shi duk wancan da ka fara ci ka fara yin abu to in Allah ya ga kawai ka tashi in ka yi zo ma in ka tashi kawai zama ka yi ka rubuta abinka ka shiga studio a yi ma kiɗa ka ɗora waka to shi ba kusan haka ne
0: to ya akai wannan waka ta littafi kamar yadda akai mana ta lokaci
1: to ita littafi shi ne
0: ko ya dan kwanta
1: ya dan kwanta mai ta gaskiya so da
0: shekarun da dama
1: su kan da dama amma littafi waka ce ne ta ita ma kan rayuwa
0: kamar me ta shafa misali
1: ta shafe soyayya ce ma'ana kana son mace kana so ta baka hankalinta to ma'ana kaga hankalin ta shine litafi domin in ka mata magana dole sai ta fahimci inda ka musa sannan za ta baka hankalin ta shine ma'ana litafi litafi shine ma'ana ita mace ta baka hankali domin ka bayyana mata irin abubuwan da ka zama ta shi na ƙarna don ta fahimci inda ka musa ta yi wani soyayya
0: waka fimce ko kuma kawai da rera ta kai
1: waka ce na rera ta ne amma ko da in ba iya sata a fimma so da duk waka za ka yi za ka yi ta ne da ma'ana wanda ko da Allah sa sa a fim to ka gaba sai an cika ji ka gyara ba wani da manin ta zo
0: to kai ba a taba sa ka yi waka ba kawai dai kana yi ne ko za a sa ka yi
1: ni gaskiya ni ba da taba cewa zo ka yi waka kawai ni da matsayin mu wanda yake cewa waka ita ce sana'ata har ga duk ita ce sana'ata sai nake yi in Allah ya sa ba Allah bai suka bince ina da bayan da za mu ci mu waka sai mu su tunda ita waka da ma an kai don da fara waka an kai ba ba cewa ke zo kai ba kai kake fara ba har Allah ya sa lokaci ya zo kanka har mu da zo ci zo ka mana waka to kada mu zo ci kuma ka zama ka samu aiki to wannan shi
0: to bayan ka zauna a karkashin ainihin Alibaba da kuma Sadi Sidi Sharifai Isa daga nan wani irin abubuwa aka koya daga karkashin su na wannan harka ta sana'ar wakaka da kake gudanarwa
1: to alhamdulillah na koyi iya zama da mutane na koyi iya mu'amala da mutane na koyi haƙuri da mutane kuma na koyi abubuwa na rayuwa wanda alhamdulillah a yanzu ba mu jin cewa sai cin su Allah ya saka musu da alkai domin irin tarbiyyar su da suka ba mu da a cikin wannan masallata ma'ana ba mu da kudin abin hannun mutane ba mu da hangen abin hannun mutane ba mu da san banza to wannan abin tabbas mu koya daga gare su sai ga ba mu ta su ba
0: akwai masu kudaye ne
1: eh an kana ta mu da yawa mutane kasan mutane daban daban suke al'umma ne daban daban wani ya zo haka maka ko ce haka ya kawo ka je zo da buri da kudi kuma ita buri da kudi ba ta na tana na dan adam yi nasara amma ka ce buri da kudi zaka yi nasara a rayuwa wannan shi ne abin da ni ma na koya a gurin iyayen gida na
0: to bayan nan ba wani taimako da suka yi maka na harkar wakar su ce ka zo ka zauna domin ka ga yadda ake ainihin gudanar da wakar akwai abin da kake sawa ba daidai ba akwai abin da yake daidai domin ita waka kamar wata ma'ajiya ce wanda idan ka zarga ka yi ta kasake ta a gari to fa ka ajiye wani abu wanda koda bayan barai abin zai dinga zuwa yana dawowa
1: to alhamdulillah
0: samun wannan taimako ko kuma kawai dai kake yi kaje ka rera a banka
1: alhamdulillah kamar to a profession mu na bada ma cewa kaje shi malami in dai malami kai ce ma zo dalibi ne zo in ka zo ka zo na ya kula ma a yau annaki ai daga nan ya zama ai ya zama koyama komai tunda Allah ya kira ka zo ka koya ma wani abu to wannan kuma ya rige ina ka ka bude kwakwalwarka ka fada kwakwalwarka ka dora kwakwalwarka kan setting ka dora ka kai to sai ka kai nasara kamar a kullun ai na fada ma cewa ba da abin da yake sa dan adam ya nasara fa ce hakuri ita hakuri barka ya tabu shi komai a rayuwar dan adam dan adam zai yi hakuri so da babu inda aka ce kana koyan abu ka ce a zaka nuna kanka kai dai kike da wannan mai gidan naka to kaga kana son koyon abin ki nan kana son malamin ka ya koya ma abin yadda kai ma gobe zaka ci gaje sa to dole sai ka hakuri sai ka kwanta da kai sai ka yi biyayya ka kwanta da kai sai ka ci gaba abin amma ba ka yi biyayya ka kwanta da kanka ba ai ba zaka ma samu ka samu nasarar da har ka zo ka tsinci kanka cikin abin da kake na sana da kake tawaka ba
0: to idan na fahimce ka kusan ba a taba samun zarafin an gudanar da aiki tare tsakanin Sadi Sidi Sharifai wanda shine kamar jagora kake ganin sa a matsayin mudubi a wannan harkar takata waka da kake yi wanda ta sanadin sa ne ka shigo cikin wannan layi kasa akwai kamar a kudancin kasa ko kuma ince abokanan zaman mu idan kana da sha'awa ko kuma ince kana da son wani mawaki kuma har Allah ya sa kai ma kake kan wannan layin kaje karkashin sa kake aiki to sukan yi wa mutum wani hobbasa wanda za a ce yau rana daya bari mu zo mu waka da Isa domin ya zama wani a wannan harkar idan ya zama shikenan in kuma bai zama gani sun dai taimaka masa a matsayin sa na iyayen gidansa daga bangaren ka an samu hakan
1: gaskiya san
0: kamar wata waka ce kai tare
1: ba waka kai tare shi ba
0: rubuta maka yi
1: to na zo akwai ta waka wannan waka ne lokacin da ba da ne yi sai kai masa wallahi dai ji waka da nisa masa waka ji da kuka kashi sai ci anan ya kai dalibi ne wani kuma abin da ba koya ma alamun na kawo ka fiti kuma in ka samu lokaci ya ce duk lokacin da ya samu rama kawai in zo in rubuta waka kawai in kawo in zo mutu waka da shi mu fita da waka tare wannan to ka gan ba masoyin ka ba in ba mai kaunar ka ba kuma da cewa shi ubangidan ka ne ba wa zai ma yi wannan
0: babu
1: ka ga babu to alamun ya iyayen gidan mu sun ba mu wannan goyon bayan suna ba mu wannan gudunmawa sosai kwarai da gaske kuma a bayan waka tabbas bai ta manta da wani aminin ne ba wato bisalan bisalan shi ma mawaki ne kuma alhamdulillah bisalan yana bin gudunmawa kwarai da gaske a bangaren waka domin duk wani ne waka bisalan yana zuwa muna zama da shi a studio mu yi wakan tare shi ya kuma gadin dina ta gurin wani abu da yake da shi ba zai bin gudunmawa a matsayin sa na aminiya to kaga dole ne ke kawo zaman lafiya zaman tare da kuma zaman lafiya na al'umma to abin da wannan harkar dai wallahi ni da ban ci ba wani abu sai in ci alhamdulillah so da ni gaskiya ni ba taɓa samun ƙalubale ba ban taɓa samun ƙalubale a wannan fili ba
0: kullum
1: nasara ake samu
0: a cikin wannan sana'a
1: a cikin wannan sana'a ta mu
0: to bayan an zauna da Sadi Sidi Sharifai kuma da su ainihin shi kansa Alibaba ya kasai wanda shine makadi wanda ka zauna ko ce ka zauna a karkashin sa daga nan aka yi ta tafiya ana ta gudanar da abubuwa daban-daban musamman a bangaren bangaren waka kuma ka ci ka samu gudunmuwa kwarai da gaske dan ko a kira ka ma a ci ka gyara nan ka shirya nan ko kai abin da ya kamata kaga ita ma wannan gudunmuwa kwarai da gaske
1: kaga ita gudunmuwa ko shawara ai gudunmuwa ce
0: gaskiya ce
1: dan da kake mun abu na rayuwa yace wani zo abu da kake da abu ne kyau amma ga shawara kaza ga shawara kaza ka da ba ka mutane ne mutum ba
0: gaskiya ne
1: domin yana cikin
0: wanda zai ce wannan abu bai dai ko kuma
1: ko kuma ya kushe ka
0: kaga wancan yafi karfafa ma gwiwa a matsayin ka dogara da kuma layin da kake kai ka zo mana da waka cikin wannan shiri namu mai albarka na wannan gida namu na rahama da wace waka za mu fara isa
1: mu fara da ke da gano
0: ki ka gano to za mu je mu ji ke da gano kamar yadda Isa ya ambata sai mu dawo mu sharhi akan wannan waka take na gano

0: So baka mu da dawowa a wannan waka na ke na gano Isa wannan waka wa aka yi wa ita
1: to gaskiya wannan waka wata bijina ta yi wa
0: budurwa ka kai wa
1: eh ta yi wa
0: wanda za a aura ko kuma wanda ka aura
1: eh to na so mu ta mu Allah bai ba
0: Allah bai ba
1: eh ka san kuma sai Allah yi
0: haka ne
1: to mun ina taba zuwa a wannan suke a sabon titi mu ta bazu mun tafi ziyara a sabon titi
0: sabon titin wanne daga ina
1: a sabon titi na gari ba ni cikin gari ba sabon titi
0: da dore
1: yi eh wannan ne gari to jai ki ko sabon titi jai to mun tafi da wani aboki na ana cin sa dan Aliji mun tafi ziyara gurin wata yi uwa
0: Allah aka hade da ita
1: anan muka dosa kanya muna dosa kanya muka yi magana tabama da shi injin su sati ne zuwa muka zo muka ji gidan su muka ji gidan su muka ci gaba zuwa sai ka dama hannu biyu to ka sanar mun ba
0: aure
1: na aure hadi an zo ana magana sa lokaci
0: an kai kudin aure
1: ba kai kudin aure ba
0: ana da lissafi
1: ana da lissafi aka kudin aure to sai kuma wasu mutane suka biyo ba to kaga da muna ce ba mutane sun biyo ba
0: ai dole
1: kaura domin shi aure ana yin sa ne bisa yadda da amincewar juna to in babu amincewa daya ai an gama aure to kaga ko babu amincin iyaye an gama aure kaga ba ka samu nasarar aure ba ko da aure
0: wannan haka yake
1: to
0: kuma ta sanadiyar ta akai wakar
1: ta sanadiyar ta wakar
0: ta ji wakar nan
1: ta ji wakar
0: ta yaba ko kuma
1: ta yaba
0: lokacin ana tare kenan
1: a lokacin ma a ba mu yabo amma je nayi wakar na tura mata da yake matsala ba da zuwa ni da ita bane
0: da ko wani bangare ne
1: matsala da wani bangare ne iyai to kuma tunda Allah ya sa ba laifin ta bane kaga ya kamata mu ta uzi tunda din tunda a dole ne ta farko hatta ban dama hanya je gidan su hanya muka kai wuri wata ɗaya wata biyu wata uku har zuwa wata hudu a kaga ban mu soyayya
0: ba za a yi haka
1: da sabon lokacin
0: yanzu isa wannan waka na wannan waka ta ke na gani kamar yadda muka ji wannan wakar na ga Bahaushe ya ce ga wuri ga waina ko zaka rira masu saurare ita
1: amma ta ke na gani ho daga can waka ke yi na biyo ho ba ki ce ni ne komai yi ba
0: da kai da kuwa wannan waka
1: ni ma da fati kalil kai
0: da fati kalil kai wannan mai sa mafi akasar waƙoƙin da kake yi na ji kamar ka fa ambata fati kalila a ciki
1: to ita ka san shi mawaƙi da mawaƙiya ko ne mawaƙi akwai muryar mawaƙi ko ne mawaƙi yana da muryar mawaƙi da ya kira shi da muryarta da muryarsa
0: ma'ana ya samu daidaito
1: ya samu daidaito gaskiya ne waƙa da fati kalila gaskiya muryarmu yana da daidaito waƙa tana gamsar da ni
0: iri ɗaya ce muryarta ku ne
1: eh to clashin yake domin muna bai clashin ba a waka ai waka ba ta daɗe yanzu misali in muna ta idan ma muna ta ya gaya mutan su zaɗi muriya a ɗaya mutan ba zaɗi muriya ba amma muna ya tafi da salo idan muna ta ba akwai salo kaga dole ma'abuta jin waka su ce wannan wakar alamunya mun gamsu da wannan wakar an faranta mana ne kuma kamar waka sun mana inda ake so to kaga shi ne clashin a waka muryar ce clashin ba da mawaki da mawaki amma bai clashin ba ai waka bai daɗi ba
0: gaskiya ne
1: ka ji da ni
0: to isa a wannan waka ta ke na gano bayan ita za mu je mu ƙara jin wata waka da take kan na'ura wacce za a samu saurare ko kuma mu zaɓa kawai mu samu
1: akwai littafi
0: littafi wannan wakar littafi ita ce aka ce an manta ta
1: Ita ba ce zuwa
0: ce ce a kuma da. Ita ba ce gomara ban ka bashi sai ka tuno mai ta. Bari mu je waka littafi tare da Isa.

0: Tubarkanmu da dawowa. Isa tare da wacece ita wannan din ma.
1: Fatigalili
0: da ita kai.
1: Okay.
0: Wakar mai suna
1: Littafi.
0: Dama kai ga yawa masu saurare. Cewa waka ce ta soyayya wanda kuka yi, kuma ita soyayya kamar dama littafin ce wanda ake gudanarwa ga ƴa mace za a fitar da wannan shafi zuwa wannan shafi.
1: Gaskiya
0: ne. A Isa ma dan motsa kadan. Akwai wata mai sauraron mu maman Umman Abdul da tace ta ji murya babban bako wai ko mare yake yi ne mara kake ne inji Abdul
1: kuma ni
0: gogoran dutse
1: wallahi mura nake ne
0: mara kake
1: eh na shakan sai
0: ka shaka
1: eh na shakan sai
0: dole ka shaka yanzu
1: za ka ci ya amma kai sai ne
0: kala kala
1: kala kala in ba yankan ba dole a yi mura
0: domin haka ta zo fa
1: eke
0: ce za a yi waka yau daga yau zuwa gobe
1: shinge sha zuwa da shayi
0: ita ake sha
1: ana shan zuma
0: sai mu ta ƙara
1: sai ta ƙara budewa
0: kamar yadda zuma da zaki
1: wannan gaskiya ne
0: Isa
1: na'am
0: shekarun baya nakan ganka kana takarwa a cikin fina-finai wanda in ban manta ba akwai kamar film din sanda wanda ka fito akwai wani yanka da akai maka a hannu wanda ummi karama ta maka wani yanka a hannu a wai yankan gaske ne ko kuma
1: eto
0: eh
1: ba yankan gaske ne
0: ba yankan
1: yanka ne
0: yanka ne
1: eh
0: eh kawai ne aka dan yi kwalliya
1: yawa ne shi ka san film da mun aka yi film to an yi masa na dokan gaske ne to film ne don shi ne ba a yi wannan ba sai ka shirya tunda ai zuwa ne na ci mata ina santa dan mata ina ciki sai ji kana cikin me ina ciki na sai ce min to ba ni dan ka baka alawa sai rubi ido ina rubi ido ina mika hannu kawai sai ji ka hannu kawai sai ka tare ido to kaga wannan dai shi ne ba masu yawan ƴaƴan mutane domin da ganin mace baka san ta ba kuma koda ma baka san ta ba to ka bi ta gidansu mana ko kuma ka bi ta ta baka yadda
0: yau
1: kan ka tare yauwa to kaga irin wannan aka yi magan aka ba su darasi masu bin ƴaƴan mutane kan hanya
0: Isa bayan ainihin film din sanda wanda na ka takarwa a ciki kamar wani fina-finai da wani fina-finai aka samu zarafin gudanar
1: to alhamdulillah akwai rayuwar duniya akwai izaso sannan akwai sanda da ake kallon su a wannan lokacin wanda aka saki wannan lokacin akwai ne a cikin sa
0: me ka takarwa a ciki
1: ni yaron alamin gari ne muna bangaren maguza ni ne babban muna cikin yaran sa na jikinsa wanda muke gudanar da wani shawara da muke mu gari ne aka nema guza mai kuɗi ne shi kuma yana taimako al'umma ga shi dai ba ma guje ne ga mu dai ma guzawa ne amma gaskiya yana taimako wanda suke sallah da wanda ba sa sallah ɗin uwanmu a cikin fim ɗin kenan
0: a wani fim ne
1: fim ɗin
0: labari kun taka rawa kai da shi wanda ka fito a yaransa kamar wace rawa ka taka a cikin fim ɗin labari na
1: to gaskiya ni ne muna haɗa baki a kashe shi mu ne muke target ɗin a kashe shi abinda ana kashe shi to mu muke haɗa dubu a kashe shi tunda mun ji ya ce mu ya ji masa mutunta mu kuma gaskiya sai muka yara kai muna cikin rawa mai daɗi tunda mu a lokacin kaza ba mu san musulunci ba mu san musulunci ya ga daɗi ba mu ma guzawa ne to saboda haka sai muke gan cewa ai cutar da mu zai ya ga rayuwa ake yi ta magunanci a ci naman kare a ci naman agade
0: amma
1: abin ne a sha burkutu
0: abin ne
1: a aure mata guda ɗari ma na gida ma ko kuma ka ce lokaci guda
0: ka zo ka sauya mutum
1: ka sauya ka shiga addinin da duk wannan abubuwan da aka bai masu to kaga in ba mai zurfin tunani ba wanda Allah ya yi
0: yana da shari'a
1: yana da nasara da shari'a cikin abun ba a daga ba zai daɗa haka ba to saboda haka da muka je gudun malam malai ce a musulunta shi kaɓa musulunci a daga kan ya ce a gaskiya ni wannan addinin na ku zo ku yi ni gaskiya ba zan iya ba saboda duk addinin da ya hana ni in sha burkutu abin ɗin in ci naman kare
0: to kaga duk yanayi ne wanda a cikin film ne kuma ka taka rawa
1: a cikin film ne
0: to bayan film da ka taka rawa kamar an samu dama an gudanar da album haka
1: a gudanar da shi gudanar da album
0: kana shirye shi gudanar wa
1: insha Allah
0: kamar mai waka nawa
1: kamar mai waka shida
0: waka shida
1: insha Allah
0: na kallo ko kuma na ji
1: naji
0: me yasa ba za a yi na kallo ba
1: sai
0: da fuskar ka
1: to so nake sai na fara cikin audio sun tafi in suka tafi sai kuma zo yi video
0: kai video
1: Allah su yarda
0: to ba saurari muna tare da ku a cikin shirin nishadin karshen mako wanda ya karbi bakuncin Isa wanda ake wa lakabi da Isa dan gado ku
1: Isa Shanawa
0: Isa Shanawa kai afwan mun karbi Isa Shanawa a cikin wannan zauri namu kuma mun tattauna batutuwa daban-daban musamman abin da ya danganci bangaren sana'a waka da yake gudanarwa bayan sana'ar waka da yake gudanarwa kuma akwai sana'ar acting da yake taka rawa a cikin film wanda har ya ba mu kadanan daga cikin labarin da ya taka ko kuma in ce rawar da ya taka a cikin shirin labari na wanda yana ɗaya daga cikin bangarori wanda yake da rawar da ya taka yake karkashin wani bawan Allah a cikin film din wanda da shi aka hada aka yi surkullan da aka yi kuma aka gudanar da abin da aka gudanar ga muke da mu zo mu bude layi zuwa gare ku kamar yadda aka saba akan lambar mu mai 070-77-95-29 akwai ɗaya layi mai 081 sai to a biyu ta wannan din inda ga kiran din ya shigo assalamu alaikum
2: Amin
0: wa alaika salam wa rahmatullah.
2: Allah ya gida da kai da fasihin mawaki Malam Isa fata an kai ga gare ku.
0: Malam Isa yana tare da kai Malam Abdullah RE Zawo.
2: Abdullah RE yana tare da gida.
0: Abdullah.
2: To Malam Isa wato a harkar waka naga akwai biyayya sosai dan naga wani da zai kai ubangidan sa mawaki ne to zai hanta kalmarsa.
1: Gaskiya.
2: To akwai wata biyayya kasiyayya kuma tana bada abin da ma kudi ba zai baka ba don wani abu wani asirin da zai baka kai mai biyayya ko ko ka ba kudi na ba zai baka ba amma kai mai biyayya ya samu akwai wata biyayya da za ka tuno wacce kai kuma ka samu wannan alkhairi ma da isa
1: to gaskiya
2: alkhairi a gare ka Allah ya yi da kai gida lafiya Allah ya yi da kai gida
0: Abdullahi RE Zubaina mun gode kware da gaske kaji tambaya Abdullahi
1: kaji tambaya Abdullahi
0: ta tambaye wace biyayya ce wadda kai wanda bata fadi kasa ba kaci nasara wannan biyayya da kai
1: to gaskiya alhamdulillah biyayya da ni san ni sala shi a wannan biyayya da biyayya wani gida ne da shi ba fadi shi ba kuma duk abu da yake kamar haka ne wato fasimo ki ana cikin gidanku to gaskiya wato a cikin wannan duk gina da shi ma fahim algojin waka da sauran abubuwa da muke to gaskiya nayi biyayya a gare shi kuma biyayya ta sa da shi na ci gaba biyayya da muke a gare shi domin ina zuri a irin biyayya da muke din tun da wata biyayya za ka shi a wani gu amma ba a nan da kace shi ba wani wato a wani gu da ya tsinta to da shi ina zuri a gaba da cin a yace da mai dauka mashin ba ni sabon mashin yace mu mashin ka je ka tawa to ka ga duk me ka irin wannan duk me yace sai ka ita biyayya tana kushe komai na rayuwa duk mutumin da yake so ya nasara wallahi ko ilimi ko arziki ko me a rayuwa da kake so ka zama a cikin ta ka cimma manufar ka ciki wallahi sai ka yi biyayya biyayya ita ce maka sun zama zama ci gaba rayuwa ta kuta ina to wannan biyayya da cin irin wannan nasarar da na samu da ban yi wata biyayya ba har zuwa wannan lokaci da ban yi wannan nasarar da aka zo a nan cikin da gambu ya kira ni a matsayin na uban gida ne ce mun zo ga mashin ka ga alamun na ai biyayya ta sa an yi nasara
0: gaskiya ne assalamu alaikum barka da shigowa
3: Allah
0: ya barka dai. Da nake
3: tare.
0: Muhammad Umar Gwamaja, barkan ka da shigowa cikin shirin nishadin karshen mako na wannan rana. Bako yana jin ka yana fatan alkhairi.
3: Masha Allah, Allah
0: ya kare ka. Amin ya Allah, me tambayar ka ga babban bako? Isa Shanawa ina ka samu
2: shi kuma rabo din ta wace ce baka gane
0: ta shikenan
2: to
0: to muna godiya kwarai da gaske
1: amma godiya
0: ina aka samu Shanawa kuma wato wada ka fi so tsada wakokin kanawa
1: to alhamdulillah yadda na samu Shanawa alhamdulillah mutashi ne ni kulliya ni son ranka saboda kusan shekara 20 baya duk wanda ya sani ya san ne mutum ne mai son kulliya a rana wanka uku ne
0: a rana daya
1: eh kuma ko ce wankar kanta
0: ko da sanyi ne
1: ko da sanyi ne wallahi ba ko da hutu ne sai na yi wanka na canza kaya wankan safe zan canza kaya wankan yamma wankan rana a ba gidan zan canza kaya in na dawo bayan la'asar biyar kenan in ka fita zan yi wanka in canza kaya to daga nan sai abokanina sai da cewa a kawai na fito wani cina fita ko sai wani aboki na bari mutum ba ana ce masa abu ne gyara keke abokan ɗanɗan a masa yana gyara keke sai yake ce mun a isa Shanawa kai ne kana Shanawa to tun daga lokacin wannan so sai ya bi ne har ya shigo masarautar biyu su ne ya bi ne kaji inda ka samu suna
0: to bari mu ji wannan salamu kafin mu ƙara sauraron can tambayoyin salamu alaikum amin wa alaikum salam wa rahmatullah
2: ana hashi barka da wannan lokaci
0: barka da shigowa Siraji Al-Kaut
2: na'am ina maka fata da kai da kai da babban mawaki
0: muna godiya kwarai da gaske Siraji Al-Kaut
2: tasirin mawaki da saurayin mijin mata
0: gaskiya ne ka ji yadda yake ta zubo bayanai ko
2: eh na ji da babai ne wanka uku sai ka ce
0: ki ji eh ai baka dana ce hadda sanyi
2: eh ai ki ne sai ka ce ki
1: to an kasa dan gari
2: Allah ya taimaka Allah ya kara
1: barka amin
0: amin ya Allah
1: mu godiya
2: da tambaye shi wani mawaki ne wala makidi ne ya mutum dadin kida shi ba kuma wata waka ce wacce ta wahalar da shi ina so wata ta wahalar da shi amma ne ina so idan ya tsiya wata waka ce wacce ta wahalar da shi har aka yi fada da shi ga kun yi wannan waka
0: to muna godiya kwarai da gaske Siraji Al-Kaut akwai tambayar Muhammad Umar Gwamaja wanda zamu karasa da gani kuma sai mu karasa wannan tambaya da Siraji Al-Kaut yayi to ta waka ce kamar da Muhammad Umar Gwamaja yake kafi so
1: to lokaci
0: lokaci
1: lokaci
0: ita kafi so
1: ita kafi so
0: to kuma yace waƙoƙin ka guda nawa ne
1: to alhamdulillah na yi waƙoƙi sun kai kamar guda goma ka
0: guda goma
1: eh
0: gaskiya isa sun goma
1: kamar abin su bai guda goma
0: a goma wace shekara ka fara
1: na fara haka tun
0: 2023 shekara uku da fara
1: shekara uku da farawa
0: to ai kaga ba yawa
1: ina
0: kuma kaɗan yayi daidai
1: eh
0: kuma ka iya rike adadin su to wata waka ce ta wahalar da kai
1: wakan ta wahalar da ni gaskiya wakan littafi
0: littafi
1: littafi saboda littafi waka ce da tabbas da wajen yin ta an ban gyara jiya har na yi cewa ce ba ba saboda ni gani nake yi abinda na rubuto ya kuma yana su kira kan abin da ya rubutu dai da kasan shi dan adam amma kuma da Allah ya sa ni bi shawaran abokan harkata sai kuma na ita sai ta yi ma'ana tunda gaskiya kidan ta ba wallahi bin yi kidan ma na sha wahala waka ne tafi
0: waye ba kidan
1: amma in sai dai
0: amma in sai
1: domin shi ne makin da gaskiya ina jin daɗi na nisa so in na kama sa kai gaskiya baya jima a kai yake mun kida
0: mu ayi mana lafiya cikin wannan zauren wanda muka shelanta ma saurare cewa shine zai bakunce mu da sallah kuma ya tabbatar mana da cewa zai zo kuma muka sanarwa da masu saurare cewa zai zo wanda lokaci da ya zo gaba ɗaya waya ta ki dawowa mun kira shi mun tura sako har kama zuwa yau bai samu dama ya turo mana da cewa ga matsala ko ga abin da yake faruwa ba wanda wannan hukuma ta gidan radio ta sadaukar da shirin sallah katukan gare shi domin ya zo a gudanar da shirin da shi wanda kafin lokacin muka sanar da shi yace zai bayyana a cikin wannan zauren insha Allah karfe nawa ne aka gaya masa wanda har kusan kimanin mun shiga cikin shirin ma muna ta neman afuwa ma sauraren cewa za mu gabatar da shi bai samu dama ya zo ba kuma Allah da ya sa lafiya ko
1: eto gaskiya
0: lafiya ba ai ba za a ji
1: gaskiya
0: ba yake faruwa
1: gaskiya tun da muna tare shi gaskiya wannan shirin da Allahu a yi musalla da ba ai ba gaskiya bashi lafiya a lokacin bashi lafiya wayan ma baya iya dokar waya ya dawo mai yayi waya ma baya iya saboda rashin lafiya to kuma ya kamata ce ka san dan Adam da ya samu wannan matsalan ya kamata ce ya
0: ya
1: sanar to rashin sanar ita ce laifi
0: assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: amin wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: Na
0: fi mai shago da ke unguwar Dori barka da shigowa cikin shirin nishadin karshen mako ne tambaye ka.
2: Masha Allah, to a matsayina na babban mawaki mala ashirin. Eh, ban sani ba wannan mawaki da kanka ne so yau. Kuma ina ce ina so a dan yi alaka ta waka zai yadda. Sannan kuma in ba yake zai yadda ya zan neme shi social media neme shi ko lamba da zai ba mu.
0: Na biyu.
2: Lalashin
0: a matsayinka na babban mawaki
2: gagarumi
0: hamshaki ta da dan yi mana ko baiti dai a cikin wannan wakan nan taka din nan miji
2: eh a ai ka san da yake zina wallahi
0: eh
2: wallahi insha Allah
0: eh to shi ke rafi na rafi a kalta yana jin kare kuna ji da yanzu idan zai yi hadin gwiwa da kai a gudanar da wani aiki kamar yadda nafi mai shago ya tambaya wasu hanyoyi zai bi ko a media ko kuma a zahirance ku hadu
1: to ba mu san ni duk inda zo ne mun tota gida ce plaza cikin hotel duk inda ce isa shana ba to in Allah ya duk inda nake za ce zan yi ce ko ina gudu kaza in dai zo nan da ga Allah za mu hada halaka kuma za a yi maka da Allah insha Allah bashi da matsala
0: to bashi da matsala a yadda ka fada ai na kuma za a same ka a shafin sada zumunta akwai
1: to akwai Facebook akwai TikTok duka ina yi
0: ci da wani suna kake amfani
1: shanawa
0: isa shanawa
1: shanawa kai
0: shanawa
1: isa shanawa
0: isa shanawa
1: yes
0: assalamu alaikum Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum
0: Isa yana godiya kware da gaskiya wane ne akan layi? Yusuf daga Yankawa. Me tambaya ka ga Isa?
1: Isa.
0: Wannan masoya sun tuno da sako na Allah ya baida kai gida lafiya.
1: Na gode kwarai da gaske.
0: Isa
1: Allah ya kauna.
0: Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da wannan lokacin da muke tare. Alkasim Isa Sajirano barkan ka da shigowa cikin shirin nishadin karshen mako. Babban bako yana jin ka yana amsawa. To muna godiya kwarai da gaske Alkasim Isa Sajirano. Mun amsa wannan tambayar wadda kace wakan littafi ce.
1: Wanda
0: sai na ka kusan ka yadda abun kamar yadda wadda ya faɗa.
1: Tabbas.
0: Eh.
1: Ita ce gaskiya ne. Wakan littafi ce.
0: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Barka da wannan lokaci.
4: Ka da kana da mamaye Islam wa ku da ungiyar da gobe.
0: Wa alaikum salam dake unguwa uku.
4: Eh.
0: Zaki a cikin shirin nishadin
4: karshe. Ayo, babba, ko ka ta a nan ya fata kuma ya zo lafiya.
0: Ya zo lafiya, alhamdulillah.
4: To, ina maka fara na da shirin ne ba cikin farko ne amma dai ina mai fata da gari Allah ji
0: da shi. To, amin ya Allah wa Islam da wannan sakon fata alkhairin naki a gaisa mana da Islam. Kaji ita ma sakon fata alkhairi ne ta turo da shi.
1: Ina
0: ga kusan lokaci yana kallonmu. Isa banda harkar waka. Akwai wata harka da kake gudanarwa?
1: Eto. Ina gudanarwa ni a hankalin hankali hankali dai dai na yi ne duka da na yi ne. Na ci da ni domin duk mun abu cin kallafin ina ga wannan sunan zai zo ne sunan isa shanawa
0: me laitina
1: wato masu bada haske
0: haske barad ba da rana ake amfani ba
1: ko lokaci inda fili ko ya ko a waje zai ko a cikin daki zai ko a falo to sai mun zama sa haske dan gurin ya dan gurin ya a samu to ne kyau to wannan shi ne sana'ata a gurin da ba mun sa idan ne kiri hannun fara kuma ka waga
0: isa yana da aure
1: isa bai da aure
0: sai ko kwaraniya
1: sai ko kwaraniya ne da Allah
0: to Allah ya kawo kuma Allah ubangiji ya sa a samu tagari
1: amin
0: a isa a shiga daga ciki cikin ko ba haka ba
1: amin ya Allah
0: isa a bangaren abin da zaka ci ko ka sha ni ne ka fi bukata ka samu
1: gaskiya ina son fura
0: fura
1: fura ne
0: wanda ta kwana ko kuma ta yanzu
1: ta yanzu ko ta kwana ko ta kwana ko da yanzu mai ina son fura fura abinci ne a haɗa shi ne
0: idan zaka ba MP da mawaka shawara wata shawara zaka ba su
1: to alhamdulillah na farko shawara ban ba yan uwana mawaka ko yan fim shi ne mu tsaya kenya domin da abin da zamu yi in muna son gariban sa to mu tsaya kenya
0: niyya wace iri
1: ma'ana
0: shigowa ita
1: kanta masana'antar da abin da zaka zo duk sana'a zaka fara in ba zan kenya ka ba to ba ka yi nasara a cikin ta ba domin jiya mun da ka yi fara mun ga irin wannan jiya da wanda suka zo kafin mu da wanda kuma muka riga su da mun ga irin wannan abubuwa to kaga kuwa tsakakin ya ita ce nasarar ɗan adam kuma ina kira ga ƴan uwana ƴan fim domin su ne a harko da mu dinga yin fim akan al'ada domin fim akan al'ada ita ce za ta dinga tura saƙon cewa lallai wannan saƙon malam Bahaushe ne domin in ba ma yin fim akan al'ada to ya za a yi saƙon mai je inda muke so ya je da su bai kan na kira da ƴan'uwana ƴan fim da mawaƙa da Allah duk abin za mu yi mu dinga tura saƙon mu na al'adar malam Bahaushe domin mu wakiltar malam Bahaushe muke
0: isa
1: na'am
0: MPM akan ce suna da haɗin kai ko aka san haka suna da haɗin kan ko kuma
1: muna da haɗin kai kwarai da gaske
0: kuna da haɗin kai
1: kuma mu ɗaya kuma mu ɗaya
0: idan zaka ba su maki maki ne zaka ba su na haɗin kai
1: gaskiya mun ba su ne
0: 100% to muna godiya a wannan shirin namu na yau wanda ya karɓi bakuncin Isa wanda ake kira da Isa Shanawa a cikin shirin nishadin ƙarshen mako wanda da ji ko da duba lokaci tuni lokacin da aka diba mana ya ƙari a cikin wannan shirin Isa da ne za ƙarƙari ga masu saurare da kuma ainihin ko da yake naga ana daga mana a wani lamba za a same ka ko kuma a wani guri za a same ka
1: lamba ta shi ne 070-66-989-786 wannan lamba ta ce duk ne kira zan daga
0: ko da za ka yi ma aiki
1: ko aiki zama
0: ƙara maimaitawa
1: lamba ta shi 070-66-989-786
0: a ina kake zama
1: ina zama a gandun albasa
0: a gandun albasa ko ina zuwa gandu zan ganga
1: kana zuwa ni ba a gandun albasa ba koyi ne duk inda kace isa shana ka bance ba gandun albasa kana ma baki daya in dai matashi ne yawo ya san isa shana
0: muna godiya kwarai da gaske ga masu kira na sun fara da mai kira wanda zaka kashe wannan kira sai da yanayin karar godiya ta musamman ga hukumar gidan rediyon Rahama da ta sa hali a kawo wannan shirin har tsawon sa'a guda godiya ta musamman ga bakon Isa Shanadi shigo cikin wannan shirin har tsawon awa guda muka gabatar da shirin tare da shi akwai Siraji Alkawud muna mika sakon fatan alkhairi a gare shi da kuma baban gida Gagas da ya turo da sakon sa na fatan alkhairi a madadin Zaruddin Manir Jaoji ni sunana Ashir Garba Shekani ke ta muku kasancewa mako bisa

Masu sauraron farin cikin al'umma rahama radio mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkanmu da rana, barkanmu da jimin kasancewa da kuwa cikin shirin rayuwar dan adam. Shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan adam take tun daga samu sabon kasa, kama da kaliyarsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan adam. Duka dai domin dan adam ya rubuce yadda rayuwarsa ta zo da kyawun marfahan da rashin sanin hakan kan wahalar da dan adam ta rasa ya shubi layi cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. Suna na Zaratu Manar Jauji ne cikin yadda Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri. Kuma kada a manta, muna tare da Malam Abdulkadir Alamat, malami a jami'ar ilimi ta tarayya da ke nan jihar Kano, wato Yusuf Mai Tamasile University. Inda cikin yadda Allah za mu tattauna kamar yadda aka saba, musamman wannan karin mun mai da hankali akan abin da ya danganci rayuwar zawarawa, wanda malai ya fara musamman kan rabe-rabe guda kusan biyu da kaso biyu da suke da alaka da shi kansa tattaunawa da muke. Wanda wancan makon kusan malai ya yi magana kan abin da ya danganci musamman waɗanda suka samu jinkirin aure, yanayin ɗabi'unsu da kuma wasu canji da suke samu sakamakon yanayin da suka tsinci kansu a ciki. Wanda insha Allah akwai gaɓoɓi guda biyu da za mu ɗora musamman a kan tattaunawar da muke. Akwai gaɓa da malam ya bari na cewa insha Allah a ɗan takaitaccen lokaci zai bayani musamman yanayin yadda za a mu'amalanci musamman waɗanda suka samu shi kansa jinkirin aure, yanayin da za a mu'amalanci su, wanda kusan ɗabi'u ne da yawan mutane da abubuwan da ake tattauna za ga abu ne wanda yake da alaka da ɗabi'a. Ita kuma ɗabi'a sau tari wani sa'in takan wahalar da mu musamman gurin fahimtar ɗabi'ar ɗabi'u da halayya wanda muke zaune da su, wanda za ga ana ta samun cece kuce a kai. To insha Allah za mu kalli wannan gaba musamman dori akan abin da malam zai mana. Bayan nan akwai abubuwa shi ma da akwai wata gaba da muka ce za mu yi magana akan ta musamman, waɗanda gaɓoɓi ne da ake da malam yake kokarin ɗaukowa, ƙananan abubuwa wanda suke taimaka musamman gurin faɗaɗa bayani, wanda alhamdulillahi duk lokacin da aka tsinci kai a irin wannan yanayin akan samu mutane da yawa waɗanda suke samun nutsuwa da gamsuwa musamman ta fuskar yadda ake fito da abubuwan da ƙananan abubuwa ne amma kuma suna amfanar da al'umma, suna fitar da mutane daga cikin halin da suke ciki. Musamman shi yadda malam ya ce akwai ɗabi'u, wanda yake akwai magana da malam ya yi ta maganar shekaru kusan 40, shekarun garjin ƙarfi da namiji yake shiga ciki, wanda kusan da yawa wasu sun yi martani a kai. Wasu akwai wanda suka ce malam kusan ka faɗi gaba ɗaya ɗabi'un ko halayya na mijinta, musamman wannan abin da ya danganci shekarun garjin ƙarfi. Har wata ta yi magana ta ce to shikenan haka za su zauna

0: shi namijin sai dai a bashi dama musamman yayi duk wannan dabi'un a wannan shekarun ba a da wani hanya da za a iya shiga jikin sa domin ya kasance an samar da wata maslaha ta zamantakewar auratayya. To akwai magana da kai musamman kace dabi'un da ake sa ran shi kansa mai wannan dabi'un zai shiga ciki. To insha Allah waɗannan abubuwa guda biyu da kuma shimfiɗa da malam zai mana za mu kalle su kana daga bisani kuma kamar yadda aka saba za mu bada dama a shigo domin bada gudunmawa ta cikin wannan shiri kamar yadda muke wancan makon yau ma Allah ya taka zama. Mana mutane hukumar gudanarwa ta wannan gida mai albarka da lokacin masu sauraron masu albarka mana muku salama assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: To malam kusan ban san wace shimfiɗa da za a yi mana ba na riga dai nayi azarbabi wurin yin jawabi musamman kan abubuwan da muka kwana a wancan makon kuma yau cikin yadda Allah muka ce za mu samu gaba da za mu ƙara ɗora. Malam bismillah.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kamar yadda jagoran shirin ya faɗa shimfiɗa ne ya riga ya yi shimfiɗa. Ruwa dai kada a ce na yi shiru shi ne zan faɗi wani abu kafin na shiga kan shira. Akwai abubuwa da yawa yadda ya faɗa.

kafaɗa, za a zo kusa da guri. Sai dai ya ce ba a zo kan gurin ba, ko kuma ba ya ce an mai sa a an tsinci gurin. Kan haka yin wani matashiya za mu faɗa guda ɗaya wace za ta taimaka gurin rage ishu a gidan aure. Matashiyar ne shi ne mu cire abinci mu kalli reality, ka cire tsammani wara buka ka kalli zahiri, ki cire tsammani ki kalli zahiri. Kada kuma ki ba da kofa yadda wani abu na uku zai shigo cikin rayuwarki fi inda ya zama na muhalata. Ma'anar wannan magana shi ne bari mu fara ta ƙarshen da muka faɗa, kada mu yawaita ganin wani ne ya samu a halin da muke ciki, a fili ne, jifa ne, raba na aka yi kaza ne, duka zai iya yiwuwa, amma ka ajiye shi ya zama na ƙarshe ne. Mumini yana da fahimtar cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta mana. Kan haka na biyun kuma idan muka ɗauko na farkon da muka fara faɗa shi ne a duk stage ɗin da kuke da alaƙa da namiji, ki kalli kanki ke in particular, ya namijin nan yake ganinki, a me ya ɗauke ki. Kaima namiji ka ɗauki kanka ka kalli kanka ɗin, ka kalli matan nan kowannen budurwa da kuke mu'amala, a me ta ɗauke ka a that particular time. Maɗiyuwa kun yi aure shekara 20, shekara 30, akwai shekarun da in kuka kai a aure ko yanayin da in kuka shiga a gidanka ba a maraba da kai. Fitar ka ita.

0: abin mafitina ba ba za ka kuma karawa wancan bakin ginin naka da bakin hali ba ana mulla ka fita ba a mulla ka dawo kuma ka dawo da shari
1: dan kula ne ce sarki da ka tafi sai ka ji dadi da kai tafiya ce da na dafa sai ta ne kuskure sai ce sai ka ji dadi shi ma sai ce yawa to dai ka samu a wurin wanda yake ka ga irin dadin ai ka ga irin dadin da ka dawo ga irin dadin da nan ka nan kuma dadin da a kwace ma'anar abin shi ne gidanka ne kada ka dauka yadda kake daukan kanka mai gida mai iko da gida mai komai a haka ake koda yaushe wannan zai saka idan kai wannan tunanin zai sa ka dinga ganshin din umarninka kuma kana dan stylish ne kana dan kawata halinka kana ciba kana busa Allah subhanahu ta'ala shi ya rike mu yana da iko na kunfarko a kanmu yau ya ce duniya rushe rushe a zata amma da kirashin ɗabi'ar mu na turo annabi da littafi mai shafi 600 sai da shekara 22 a cikin mu wani malami yake na gyara yace annabi ya dawa wani yaro ya kula wannan rayuwa shekara 22 ce ba gaskiya ba ne yace ai shekaru annabi shekaru ko ibada ne shekaru annabi shekaru ko kyakkyawar ɗabi'a ne kai annabi ka kyakkyawar ɗabi'a yake koya yace san da aka ɗora hadarin asuwa da annabi ne shi yace san da ga mu al'amin ko amana annabi an aiko yace ai shin gaba ɗora yace to Allah ne ya san ɗabi'ar mu sai ya turo mafi kyan ɗabi'a da usulubi mai kyau da nasaba ingantacciya da tsarkakaccen asali domin ya ja mu zuwa gari saboda ya san ɗabi'ar mu to kai ma ka san ɗabi'ar gidanka a kanka a me suke ganinka abin nan da suke ganinka if you are okay ka gamsu da shi sai ka ci gaba da aiki amma idan ka gano duk kirkinka duk kirkitawarka ka gano kun samu gap tsakaninsu aiki ɗayan biyu ya kama ka ko ka gamsar da su da kirkin naka ko kuma ka canza wa kirkin naka salo sai dai in kuma ta more kake son kai yadda wasu da yawa daga cikin malamai da sunan wa'azi ko faɗakarwa za ka ga suna yin tamori
2: da sunan wa'azi
1: za ka ga in an baka sai ka tace na minti 30 sai ka cire wajen minti 10 in dai kana son ka cire tamoran ciki kuma da sunan gaskiya ake faɗa to idan gidanka tamore kake so karama zalunci karama wuta da aka yi maka karama rubuta da aka yi maka ka kosar da zuciyarka wannan ku kakka lura amma in ka lura ba haka ba wajibinka na farko ka lura da a gidanka a wannan stage ɗin a me aka ɗauke akwai mata da ta ce wallahi in mijinta ya shiga gida ji take kamar yana wari ma shi kuma yana tsaba ba yana jin shi shugaba ne zai ba ta umarni wata take maka ganin haka akwai wata take ganin ka fanfan fayo kawai you are imposed leader kawai tana ganin dole ce ta sa take zama da kai kai ko kana ne turai ma ne magana ba ne magana ka ta yi ba kai ne rainan nan sun da haka yanzu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala kan yi faɗi ilahiya kan yi ba mu umarni sai ka ja faɗin rububiyya ku ji tsoron ubangijin da ya halicce ku daga rai guda ɗaya ya halitta ka sai ya lissafa mai yi imomi to kai ma ka fara kallon ame suka dauke ka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a stage 1 duk da awar da ya akan a yadda da Allah ne shine rabu wai za su harto man kana samawati wal ardi ne kulin nan idan su harto man kana ka ne kulin nan in ka tambaye su waye halitta ka waye halitta ka waye halitta sai ne kulin nan sai aka ce to dan ne ko ba ku imani ba to haka nan ke ma akwai lokacin da kina ganin ke matace kina gani a gurin miji ke matace kin cancanci kaza ai kin cancanci kaza kin bashi gudunmuwa kaza amma Allah kin slip of tongue da ake cewa kin yi abubuwa da ta'arifan nan fi rahmin kawai kin yi maganganu kin yi wasu ayyuka da kika cunkushe zuciyarsa baya ganin ki a matsayin mata a matsayin kuturin uwa yake ganin ki yadda mata suke cewa ina zaman ƴaƴana wallahi wata zaman ƴaƴan naki kike wata zaman danginki kike wata zaman kunya duniya kike a gidansa amma da duniya ba za ta san ya kore ki ba da zai dai kore ki wani ya cire tsammanin za ki zama masa rahama
0: saboda duk maganar da zaki fesho ta zaki fesa mar yadda muka taba fada a cikin nan akwai wanda duk duniya maka ta mutanen ba mai ci ba sai kuskure amma ita matar tana iya ga ma azzalimi ne kai kuma ta san psychology shi ba zai karba ba kokwarwar sa ba balagan yadda ta karba ka wani kuma zalincin da yi saboda bai cika abin da ya kamata ya cika ba ya ba da kudin cefane bai kai ba ko kuma ya kai amma shi ya ji wani ya ci wani abin da ya fi abin da ya ba shi ne zalincin ko ya ki saurara ta wani aswad guda ɗaya ne wanda aswad ɗin ma mai yiwuwa ya yi nashi effort to wani abu wata mata ku kalla ke ba mata aure wace a gwansa wani ta shi zai kara aure ake ta mishi faɗa ya kana da mata biyu za ka kara aure ya ce shi ne da mata biyu yana ne da aure amma duk matan nan shi ba mata suke a gwansa ya ce wallahi baya ganin su ya ce saboda duk abin da aka samu na kwanciyar hankali mu uwa ko haƙuri da kai ko ka ba da umarni ya ce ban isa ba abin da suke so ko a shirfe da bin an keep quiet in kawo kayan bukata in koma gefe in shiru sai abin da suka ga dama ya ce ta kai ta ka akwai mai gaya min za ta unguwa bayan ta yi wanka ta shirya in kuma ya ce a ranar nan ko a sati za ta iya gaba da ni a duniyarka a gidanka Allah ya ce a bi ka al'umma ta ce a bi ka al'ada ta ce a bi ka kuma kai ne mai abin hannu in ka ga ana cin abinci da kuturu na shi ne naka ne kuma amma tana iya yin gaba da kai har ta ce ai muna ta samun saɓani ba ya girma ra'ayina za mu samu lokaci zai mu tafi da in mu yi wa aure mun mutu kina bi kina da ra'ayi
2: ba ta da ra'ayi aure
0: har da in ba a girma shi ba kina jin wai auren zai tashi aure wani kwamitin ne da an ce shiga mai nauyi ni fa dangalis wallahi al'uri ne mai nauyi mata in kun san ma'anarsa za ku gwamnace wata ran ko ku canza ɗabi'a ko ku haƙura da shi attachment ne wanda aka ɗauki nauyin tafi da rayuwarki aka ce da wutarki da aljanna shi zai ƙeratar da ke ya ci da ke sha ke tufatar da ke komai a tsari in bai ba kuma safi zai iya yi masa katanga tsakaninsa da rahamar Allah kina jin wannan mutumin na banza ne a gunki sai an gaya miki bi wannan mutumin sai an gaya miki ki koyi sauke ra'ayinki akan nasa kina ma jira kina ma jira ya mutum ne ya kawo ce an yi rashin bismillah abinci ranar da ya zo sai ta ra an fito da abinci mai gyan bai fito sai ci ya rage ba
2: tunda an saba mu bismillah
0: eh sai ci ya rage mai abinci kaga ai ya ci ta mai kashi ran bismillah ba ne mai abinci ko sai ci ya rage sai da yana da uzuri so da haka a takaici dai ma'aurata da ma'abota soyayya tare ku dinga gane a zamu tare ta auna matsayi nake a gun mutum kun yi sabani da shi ransa ya baci baya cikin mutum mai kyau kuma kina ganin kina da haƙi ya hana ni ku in ce fa ni ko ya yi in dariya ba robot bane ba shashashan madina bane ki gane a wani matsayin kuke ka saba mata ka tuzuna mata ta samu matsala a rayuwa ka karo aure kai kaza kai kaza kana cewa wai ta canja amma da haba da Allah ai in kana hankali akwai abin da in ba a canja ba yanzu ka je ma'aikatu ko irin nan banda ko masu karfi ne an kai kwanan 40 ba ya albashi ko ya ku ta dariya sai mai ba da albashi zai ce ba ku gaishe shi ba
2: ko na yake ai kai
0: dai ya yi wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu dai mun tuba kawo juna za mu zauna lafiya in kana so mutum ya tausaya maka kuma kana so ku mudu ku tafi tare ku zauna lafiya ku shiga aljanna sai ka dinga lura da yanayin da ake ciki a lokacin da wani abu ya faru da yawa mun san abu yakan faru mara daɗi akan mana abu mara daɗi amma ba ɗabi'ar mutumin ba ce yanayin da ake ciki
2: shi ne ɗabi'a
0: ya sa shi ne wannan ɗabi'a so sai mun koyi haƙuri da kautar da kai wallahi musta'an
2: to Allah ya sa mu dace
0: to sai abu na biyu kamar yadda ma addini ya faɗa mun yi magana akan kafin mu shiga yadda za a mu'amalanci mata da suka yi jinkirin aure mun yi magana akan shekara 40 na namiji kusa ko bayan ta kaɗan da yawa daga cikin waɗanda suka ƙalubalanci abin ko kuma suka kwamentin akan abin sun fahimci abin rabi da rabi ko ba su fahimce shi ba wani yaro ya dade da makaranta a irin labarukan nan na wasu kokolwa sai mahaifin shi ya tambaye shi ka ci jarabawan nan sai ya ce na mun tun ajibu ma ya wadi sai ya ce kaifa ya ce baba mai mana istara lesson din nan shi ma ya wadi ya ce kaifa ya ce mai zuwa da dai ma a ajibu wannan karin wadi ya ce kaifa ya ce baba mai din da gani ne wanda aka gane da ni din
2: amfanin kiwa da an bashi amsa tuntuna amma sai ya
0: tsaya ya ke gane amfanin fito da ɗabi'u irin wa'annan ba goyon bayan mai ɗabi'ar ba ne
2: yawwa
0: hafka muke ake wannan is a trend wani abu ne da yake kaiwa da komowa yake faruwa a ko'ina wajen wannan rancin ba wai goyon baya ba ne ana ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ake faɗa idan saka hadisi na Aisha na fatiwa ta je ta same shi take kai mishi kuka akan ku ba ku duba aikin gida tana buƙatar a bata kuyanga ko wata matan lafiya sai ce jiki yanzu sai je gidan ne da gidan sai ya same su a sun kwanta sai da Ali ya shiga gidan ya zauna suka hira sannan ya ce ba na gaya miki abin da ya fi alheri ba daga wannan ya ce in za shi kwanta ba ciki subhanallah sau 33 wannan shi ne na ƙari daga ma'aiki duk wanda ku duba rayuwa ta yi masa yawa ko aikin sai zama akwai stress subhanallah sau 33 walhamdulillah sau 33 wallahu akbar sau 34 da ya faɗa sai ya ce ko ku dinga tashi ku yi aikin dare irin ku sallar dare sai suke ce mishi ai ran mai na hannun Allah in yaso sai ya tashi mu in yaso sai ya mu sai da dariya yake karanta wani sashi na cikin alkur'ani ya ce lallai ɗan adam ko kamar insani da hu mai jahilci ne mai musu lallai ɗan adam ya iya ji dali yana dariya ɗabi'a yake so ya nuna idan ka san ɗabi'ar mutum abin da ya maka ba zai cizguna ka ba ɗabi'ar muka fitar domin mata ki sani in dai mai zuwa na ɗaya ya waɗi monita ya waɗi mai tsara sun ya waɗi to shi wannan nakin me yasa ba zai waɗi ba ba goyon bayan ɗabi'ar ba ne fitar da wa mata sauƙin rai ne da ba su rudi idan an saka maka an ce a yi slow down akwai aikin titi a gaba ana gaya ma ka tafi cikin nutsuwa ne kada ka tafi ka je ka yi barna ko ka cutar da kanka to shi ma haka ɗabi'a in an gaya ma ɗabi'ar abokin zama ana so ka sha magani ne ka fahimci abin in lokaci za mu faɗi a za a zauna da ita ɗabi'ar kuma yaya shi mai ɗabi'ar zai gane tasirinta da yawan mazaje suna rushe gidan aurensu da kyakkyawar alaƙa da iyalin da suka gina a shekara 40-45 ne a nan gurin suke haifar da ciwo a zuciyar 'ya'yansu da matansu wanda har su koma ga Allah ba zai fita ba wallahi za su ji tsana da ƙiyayya ta waɗa a zuciyoyinsu wanda har su mutu ba zai fita ba sai dai idan 'ya'yan sun ci karo da wata tarbiyyar da ta wanke musu wannan tunanin saboda lokacin da kake garjin karfi a sannan ne kake cutar da kanka ka cutar da wani sannan kuma daga ƙarshe ka zo ka yi rajab ka zo kana kuma tunanin baya kana da na sani tun da haka yana da cutarwa mana kada ka ɗauke shi ya yi jarumta ce jarumin shi ne wanda ya mallaki zuciyarsa a lokacin damuwa ba wanda wai ka sakan mata linzamiya wannan ɗabi'a ce kawai muka faɗa tun da haka mata ba goyon baya ba ne ko ba mu ce musu gyara ba ne ko mu ce musu wallahi duk wanda ya bi wannan 40 ɗin ya sakan mata linzami yana cutar da kansa fiye da wanda yake rayuwa da shi
2: shi ya fi cutuwa a
0: kai ya fi cutuwa wanda tun da kabari yake wa kansa timing ba yake sa wa kansa wani abubuwa yake shuka wanda zai girbe su lokacin da ya tsinci kansa a rauni wanda ya bibici shirin mun faɗa to san da yake 40 yayi shuka abin da ya ga dama in ya je 70 yaransa suna 40 zai girbi abin da baya so musanyen matsayi ake yaran da kake maltreating suna shekara 10 kana 40 su ne idan sun zo 40 kai kuma kana 60 da ka koma rauni sun koma ƙarfi za ka girbi abin da ka shuka so ba goyon baya ba ne haskawa ne su ma mata da yawa akwai yanayikan da suke zama masu wahalar sha'ani akwai wani yika da yawa da mata suke zama masu wahalar sha'ani yanzu idan ka ɗauko yanayin mace wata in tana period da al'adar ta na wata ɗabi'ar ta tana canja ba ta sani
2: ba
0: tana iya zama mai fushi mai damuwa mai ne wata idan tana da ciki kai akwai wata in mata daɗe ba ta yi ciki ba
2: dabi'a sai ta
1: dabi'a ta canja akwai irin su menopause wanda idan jini ya zo zai dauke mata dabi'a ta kuma yana iya canja tana zama irin wannan akwai kuma wani yanayi da suke shiga shi ma shekara 30 da wani abu zuwa 40 haka something there about ya suna sha'awar suna zama mahaukatan masu sha'awa suna gani suna kasa handle suna daina ganin kiman mijinsa komai ta ci ga you are too wild ba ki sani ba kina iya confronting miji kina iya gaya masa komai in ya faɗi cuta za ki gaya min mutuwa duk magana da ya faɗa kina da amsar ta shugaba ne fa kike wannan abin da shi amma da yawa maza suna iya shanyewa har ta wuce wannan lokacin
2: kuma yanayi ne na bukata ya jawo musamman yin wannan ɗabi'un da ake ciki ana kusa shekarun kuma za
1: a zama sha za a wuce kuma za ga wannan miji ya haɗu ya an wuce sun ta haka kuma idan an gaya muku ba ana goyon bayan su ba ne ba ana goyon bayan su ba ne ana gaya muku ne kuma da canje canjen naku akwai ɗabi'un akwai yarinyar da muka taɓa zama da ita da bakin ta take faɗa ta ce san da mijinta ya ƙara aure ita ba take faɗa take cewa wallahi banda kayi haƙuri na san sai ka saka da kanta take biyan abubuwan da dai kun da haka kowane dan adam yana tsintar kansa irin wannan yanayin kawai abu ɗaya ya rage mu gane mu tausaya wa masoyanmu kada mu rasa su domin suna wani yanayi kada mu rasa masoyi na gaskiya domin ya shiga wani yanayi jamus da kuma mai da na sani
2: to tunda soyayya za ga ta ma daina tasiri a lokacin da rabiu suka canja
1: wai ke ta wani soyayya ba ni dini yanayin soyayya kenan kawai kai ya rage ko ke ya rage ki karbi masoyin a wannan lokacin zuwa lokacin da za ku haye in kuma kai in ko ba a kiyaye ba za a rasa masoyi na gaskiya saboda ya shiga wani yanayi
2: dabi'ar
1: saboda ya shiga wani yanayi sai ka rasa masoyi na gaskiya ko ki rasa masoyi na gaskiya ko ya rasa masoyiya ta gaskiya ta cika confronting ta cika kala ta cika kala ya kore ta ya auro yan gangani ma sun ga wani ginanne da za su ci abinci sun ga wani dama da za su more sun ga haka dole sai mun yi takaɗan nan amfanin faɗin shi kenan wallahi musa'an Allah shi ne mafi sani sannan na mun dawo kan shirinmu kuma shi ne wannan baiwa Allah da muka tattauna a kanta wata ƙaddarar rayuwa ta sa ta samu jinkirin aure tana da abubuwa da yawa mun faɗi kaɗan daga cikin ina yin about ko 12 ne ko wani abu makamancin haka uku sun hudu to daga ciki wanda za su zama mana kamar matashiya a zancenmu shine yanayin da ita da kanta take shiga mun ba ta dabaru yadda za ta ɗanyi a kwakwace amma yawa za mu faɗi wasu kafin mu shiga ya za a mu'amalance
2: ta
1: wato yadda muka faɗa uwa mai albarka babu mai ginki babu mai miki mugun fata sai dai ita al'umma idan ta shiga matsala kowa da yadda yake mu'amalantar matsala kowa da yadda yake mu'amalantar matsala mutane uku da za su shiga talauci bayan suna da kuɗi za ka ga yadda kowa zai ɗauna sa layi wani zai zama mai saɓo ya zauna ana ta shirme a unguwa wani za ka ga kowa nan da ne ya saki gemu ya koma wani ustaz wani ya bar gari ya taɓa to haka ko da haka lokacin da tsammanin iyaye da al'umma ya ƙare a kanki ana sa ran za ki aure shekara 20 kika tsallaka shekara 20 to kowa zai ɗabi'arsa yadda hankalinsa gwargwadon hankalinsa za ki ji maganganu kala-kala shi saka Allah ya sunnanta wani abu na duniya kuma baya duk yadda ya kai ga gatanta annabi sallallahu alaihi wasallam duniya bata canja daga sunnar yadda Allah ya ajiye ta ba sai a guraren karama Allah subhanahu wataala ya ce za ka ji maganganun cutarwa daga waɗanda ba su yi imani ba Allah in yaso zai iya rufe bakinsu
2: ko kowa ya yi imani
1: amma Allah ya faɗa sai ya kulu da sannu za su faɗa Allah ya san za su faɗa yana da ikon sa yana su faɗa amma bai faɗa ba so da haka uwa mai albarka za ki ji maganganun cutarwa na aibi wani kuma maganganun daga bakin masoyi suke amma kuma maganganun na maƙiyi ne maganganun tunzurawa ne da sunan soyayya ke wani ba ki samu mana kowa ba ke kina
0: masoyi ne yake ganin wai soyayya yake ga ya miki bai san yana sa ki nemo abin da baki da ikon nemo shi wasu iyaye suna kin gada kin hakura wani ya aure ki gashi ne yanzu ƴaƴansa bakwai ana kuma ga ya miki kinar ji uwara ako fartan sunura ki koma ku koma duniya haka dan Allah ya azabtar da mutane ƴan wuta wanda suka bidire za a ce ku dawo duniya hafshen da kuka ga waɗannan mu'minai suna shi ku koma duniya ku dauko lafiya koma duniya sai su zo su zauna suna cikin bacin rai da kuncin zuciya to wani haka zai dinga mata karatun baya kin ga dakin auruwa ne
2: musamman ma in ya kasance lokacin da ya zo neman ta bashi da wani
0: yayi
2: na arziki haka amma yanzu
0: ya wani da kika koya kin da haka kin ga dakin ya gurwai a gurin sa kuma mun ya san mun Allah mun san nuna sun'a wai a da tafi aikin Allah yake da wace ya yake mata wai ya damu da ita ne akwai wanda kuma da you try to utilize lafi mun da shi ka sannan saboda fi amfani da ke akwai uwa da muka taba tattauna ta ce wallahi ita ganuwa ta kamar wani baban su ba baban su ne kanin baban su kowa irin yana rike da ita take take ganuwa take kawo baya su ta aure ba
2: saboda
0: da muka auna ko sai ga yana da wujja iri ita ce kashin bayan gidan matan yan zamani ne basu iya kaza idan kowa ta ne ta karba ta zama gidan nan komai shikenan kawai sai take ganci yake gani sai ta ce wallahi kawai baya su sai ta kori mutum sai ta zama mutum a wani sai zai gwaggwale sai ya nemo aibi sai ta dubudu
2: yana kashinta na kansa ne
0: a gurinsa ko sai ya zo mafi ta utilizing dinki sun da haka kada ki damu duka ko ya samu shamuwa watan bakwai kaddara jinkirinci take tafa da waɗannan abubuwa kuma saboda me saboda ki koyi darasi idan ba ki koyi darasin ba kika dauki matsalar shikenan kin shiga wahala za ki shiga damuwa amma shi mumini idan abu ya same shi mara kyau sai ya bar abun mara kyan sai ya koyi darasin sai kaga darasin bai cutar da shi ba Allah ya sa wannan sakon yana tafiya
2: amin ya rabbi
0: wannan shine saboda haka a fuskar lallashi idan kin kai wannan shekarun wajibin da yake kanki a fuskar lallashi lallai ki samu abin da zai dinga aide miki mafi yawan lokutanki aiki ni kamar yadda muka faɗa sannan na biyu ki samu audiga ki tushe kunnenki daga hayaniya da zantukan mutane al'ummar da muke cikin ta batta da bata sanya ake tarbiyya ko ya ake mu'amalantar mutum mai rauni ba maiki sallallahu alaihi wasallama in yaje dubiya yana maganganu da yake nuna wa mai dubiya mai rashin lafiya kamar da sauki ayyawarki shi yasa bahaushe ya koya alhamdulillah ki yi sauki shi ma yana ta na ba asa dahurin insha Allah a ba lafiya alhamdulillah barkaka ce ma barkaka ce insha Allah to shi ma al'umma bata da wannan tarbiyyar ita maganganun take faɗa na fusata zuciya ba sa la'akari da ke to sannan na hudu na uku ki gane kima din ɗabi'ar ki ta canja akwai abubuwan da wasu iyayen za su so gaskiya da auren ki kai suka huta ki gane zancen gaskiya ba a bar ado bace ki a lokacin a gurin mafiya yawan iyaye su wanda kuma ya gane matsayinsa a gun da yake zaune ba zai yi tsammanin abubuwa da yawa wannan ke
2: magana ka ta bayan da aka dauke ki
0: na hudu ko na ƙarshe shine a irin wannan gabar a ita ce mutum Allah yake son a yi ruju'i zuwa gare shi ki gane birge bayan Allah ba zai fitar da ke daga wannan ba kullu alaka mai kyau da Allah zai fi baki mafita ya kwantar miki da zuciya amma yin haka ke haka wani ne ya sani dan tusiba na kuma shine dai mafitar ta nagon Allah su wannan shine to dan gani kuma da wannan al'umma kenan ya za'a mu'amalanci ta al'umma sukan kasu kaso uku
2: gurin ta fuskar mu'amala da wanda ta samu jinki
0: akwai wacce ta samu jinkin aure wasu gidan ana dan goma da gaya mata maganganu da all sort of kala da tuna mata bayan ta wannan suna da tawon nan zai iya sakawa ya karfafe ta ko ya tunzura ta taje ta fita daga wannan yanayin ta hanyar nemo abokin aure ta hanyar nemo abokin aure haka nan shi ma na ɗaya kenan sannan na biyu akwai waɗanda su kuma suke karbar macen karba na gaba daya wanda za a ba ta yanayin da zai nuna kamar shi is okay. Akwai iyayen da suna yi wa suna gatanta ƴaƴansu da suka yi jinkirin aure koda da sakacin ƴaƴan suna kuma tunzura su da ziga su da ba su yanayi mai kyan da za su ga kamar all is well. Kana da yarinya ta shekara 40 50 30 da ta samu wannan larura baka tunani da taimako da tunani ya zaka gina mata rayuwar da take bukata kana bin son zuciyarta tana rayuwar da take so kuma kana ganin gata ne gantariya la ta bi wallahi ta gane kai macucinta ne akwai wanda za su gina mata daki gida ko me inda za ta zauna comfortable wani ya tura ta har tura ita kai ta ne tana karatunta shekarar ta
2: wanda ba lallai a ce a zamantakewa a wani ta samu wannan gatan ba
0: baya tunanin ya zai mun ta buga misali da wani uba a nan gurin da aka kawo isa ta farko kayan lefen da suka wuce hankali ya duba status ɗinsa ya duba yana da wasu ƴaƴan guda shida ya ɗeba sama da rabi ko tusa da ya ɓoye kowa ya zo a nuna min wannan ya yi wa kuma mijin faɗa ya ce ya za ka hana rago kuma yin
2: aure
0: yawa so akwai wanda yake wannan shine dangane sannan na uku akwai ƴan la'ubali kare bani dukan ka kare bani baka abinci na akwai wanda ba ruwan sa ya gano yarsa ta samu jinkirin aure ba dinin sun sa wani ko da ɗaya ba zai zauna ya tattauna ba ba zai kalli ma abin a matsayin ishu ba
2: bare har ya iya shiga rayuwa
0: ko ya shiga rayuwa ko ya watsi da ita shi duk bai ba wancan da ya gwale ko ya tunzura ta daban wannan da ya gatan ta tafiye da kima daban shi kuma wannan ba ma ruwansa bai gane akwai ishu ba shi bai gane ma akwai wani ishu ko danja ba ba ruwansa ko yana tabul kararsa akwai wanda suke da gogewa a rayuwa da fahimtar rayuwa komai kankantar canji na abin kiwonsu suna lura da shi kuma suna bin gaɓoɓi su gane a wani gaɓa abin kiwonsu yake akwai wanda kuma wa'annan ɗin ƴan tabargazuzu ba ruwansa wallahi ba ruwansa yana nan yana da ƴaƴan shekara 30, 35, 40 amma wuccan ta gidan aure ma wallahi miji yana ta kayan cifa ne zai ce fito ki dawo gida
2: zo tare da mu
0: ba ruwansa ne zai ganta kuma wannan da ta shekara 40 tana mu'amala da maza sun fi kam ba ruwansa ina ta kwana ina ta tashi wa ta kula ba ta babu ruwansa kafabil mar'i ithwan ayi zai yi man ya'ud ya ishe ka da nabi ka tudartar da abin da aka baka kula da shi
2: kiwonsa
0: wannan tudartarwa ne to dangane da wannan yanzu wannan shiri namu a takaicen takaitawa ne ya kira kamar haka duk wanda Allah subhanahu wataala ya jarabe shi da ya wata ta samu jinkirin aure ka sani haƙi ne na wajibi a kanka sai ka yi tuntuɓi masana kuma ka yi adjustment relationship ɗinku dole ka samu mata da yanayin da zai taimake ta gurin ta zauna daidai tunzirawa ko zagi ba zai yi ba sannan na biyu dole ka gane yanzu ta samu tunani meyiwa ka kai ta ta koyi wasu ilman na zamani da na addini to dole ra'ayinta sai ya daina zama undirected ta yi magana ko ka ce ba ta da ra'ayi ba ta ta cewa sai ka yi taka tsantsan dole in tabara a saurare ta na uku dole ka samar da hanyar fahimtar silent ɗinta sanda ka yi shuru ba ba korafi sai ka samar da hanyar da zaka fahimci shirin nata
2: na menene
0: me ake kullawa
2: shi kansa shirin yare ne
0: me a yare ne me ake kullawa na hudu wajibi ne ka kula da menene yanzu yake kifin ɗinta bidi ko kai creating ɗin abin da zai kifin ɗinta bidi na biyar dole ka samu mata da yanayin da za ta dai she belong to somewhere ita ma al'umma ta damu da ita ita ma mutum ce a cikin al'umma mu sani iyaye suna shiga wani silent trauma suna samun kansu a matsalolin da wasu ma ba za su faɗi ba wasu matsalolin ba za su faɗi ba da yawan iyaye sukan samu saɓani da matarsu ko mata ta samu saɓani da miji da yawa nan waya a cike take da waya da kira da message mijina wata na biyu ya daina kula ni shekararta 30 shekarar 30 babu mijin da zai kula ta kana da tankon all is well
1: kai amma kwana ɗaya biyu in sabani shi da matarka kana shiga da mu hanyoyi kana jin tashin hankali kana jin kamar ranka zai fita zaka dau mataki amma ga wata a irin stage da matar da ta shiga matsala take ita kuma a gidanka ba ruwa
2: a kalle ta ba
1: sannan na biyar ko na shida da zamu tsaya a kansa shine ka sani ta samu wani gab da ba za ka iya cike shi ba saboda haka sai dai a nemo bribe ko wani abu da za a cike mata shi da shi ko kuma a taya ta neman mafita daga wannan gab din daga cikin taya neman mafita shine canja mata tunani kokarin canja mata tunani idan ta kasance mai zabi da buri idan bata kasance mai zabi da buri ba kai ne kake kallon status ɗinka dole sai ka kautan sai ka cire rai ka cire ido daga status ɗinka ka gane yanzu ba maganar kuma samun abin da ake so bane yamma tayi farashi zai iya sauka ka ga mafita ake nema don da haka ka sauke ni ne wani kai dabarun da zaka taimake ta ta samu miji kai dabarun amma in ba haka ba to gaskiya nauyin da yake kanka baka sauke ba nauyin da yake kanka baka sauke ba amfani da karfi yi mata karfa karfa ko sakaci da barin ta gaba daya wallahi dukkan su halaka ne
2: ko shagwaba ta kamar
1: haka ko shagwaba ta uwa shagwaba wannan dukkan su ba mafita bane kai hikima da dabarun da zaka canja mata tunani ta samu wani abu da zata gina a rayuwa keep her busy saman mata da abin yin da zai rufe mata lokutanta consider shi ya saka idan mun ce rigakafi muke nema zancen gaskiya muna son a dinga sara ana dukan bakin gatari ni wallahi yata sai ta yi karatu to me yasa sai ta gama karatun zaka yi tunanin rayuwar gaba wani irin tare-taren tunani ne wannan ya kamata za ta yi karatu na shekara biyar misali a jami'a ai tun daga shekara biyu sai ka fara tunanin after jami'a wata ke rayuwar za ta yi in ka sa wannan a kanka za ka fara saita mata sa kayanta mu'amalarta da maza mu'amalarta da social media mu'amalarta da danginka ƙarya a rayuwarta ko gaskiya ko fariya za ka fara saita mata saboda in dai kai lissafi za ka yi tunanin bayan jami'a sai aure to ya za ka yi preferring ɗinta ta zama matar da za a aura bayan jami'a amma sai ta gama jami'ar sannan wai za ka yi ko ka ce a sannan za ka fafe gora ranar tafiya kuma kana ganin wai ka taimake ta ka hura ta ta isa ta zo ta kasa shiga ta ƙaramar ƙofa ka nema ta faɗa
2: za ka iya samar da babbar ƙofar da za
1: ta zaka gane tana she's about to leave your hand ta kusa barin hannunka saboda haka dole sai ka ga
2: yanzu malam wannan gabar ta karshe da kai ya nuna cewa kenan akwai iyayen da su kuma su ne dabi'unsu ga ƴarsu ita take jawa suke iya shiga duk da akwai kaddara take shiga mijin take samun kanta a cikin
1: wani lokaci sai ne zuwa za mu faɗi kaɗan daga cikin sabubban da suke kaiwa dangin aure in Allah ya yarda za mu faɗi koda guda shida ne ko abin da lokaci a gurguje don mu shiga ta gaba wanda ita ce wacce muka jingina wa zawarawa muka ce mu'allaka mace ce da ta zo a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin littafinsa mai girma to maza ba za su iya adalci ba ko da sun kwaɗaiti sai sun yi adalcin na gaba ɗaya amma aka ce wala tazaruwa kal mu'allaka kada ku bar wacce ba ku yi adalcin ba ta zama kuma kamar mara aure a rati tana nan ba ta da makoma to ita za mu tashi tsokafin mai magana a kanta insha Allah a sati mai zuwa za mu faɗi kaɗan daga cikin abubuwan da suke kaiwa yadda malam ya faɗa akwai ƙadara amma kuma Allah ya saka komai sababi so ba komai ne mumini yake jingina shi ga ƙadara ba wani ya yi sata za a yanke hannu ya ce sai na Umar ai ƙadara ce ya ce mu kuma ƙadara shari'iyya ta ce mu yanke ma hannu in ka ce ƙadara kauniya ce to ƙadara shari'iyya ta ce mu yanke ma hannu ya rage naka to wannan shi ne abubuwan da ya kamata a lura da su insha Allah Allah ya datar da
2: to amin sun ma amin yau da wuri za mu buɗe layi kenan to yau ma dai sai dai a ƙara haƙuri da mu irin na wancan makon zami musamman kwana biyu
0: mun dan samu kirayi kirayi na maza da yawa wanda kuma matan ma ba sa samun damu shigowa amma wannan karin ma yau ma irin na wancan makon zamu ba ya mata su shigo musamman kamar yadda muke yawan fada waɗanda kai tsaye suke da alaka da yanayin abubuwan da muka tattauna tun daga tsarbar da malam ya zo mana da ita har zuwa shimfiɗa da malam ya mana har zuwa wannan nukudar da muka yi wanda ya danganci ci gaba da tattauna musamman a waɗanda suka tsinci kansu ainihi na jinkirin aure za mu buɗe layukan waya akwai 081-74-75-77 da kuma 070-77-95-39 zan sake maimaita amma iya mata muka ce 070-77-95-29-39 da kuma 081-74 sai kuma 85-77-77. Assalamu alaikum. Yanzu nan muka magana yi hakuri yau iya mata za mu dauka. Kai hakuri. Musamman gabubun da muka tattauna duk yana ta'allaka da su wanda kuma
3: idan mun yi fa'a mun sami wacce take cikin yanayin
0: yawa ni na shi sa mun maimaita
3: kuma wanda yake da alaka da yanayin
0: ta. To assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Malamai Allah ya saka
0: muku
4: da
0: alheri. Amin.
4: Hello.
0: Muna tare da ke.
4: Gaskiya muna jin daɗi.
0: Alhamdulillah.
4: Muna jira sai ne zuwa ga abubuwa da yake kawo jikin aure. Na san ciki akwai yawan zafi da mata suke tsayawa yi. Jira wani wanda ra'ayin shi yayi. Dudiri da nasu amma an ba su samu ba kuma sai a zo a canza shawara. Muna sauraro kuma mun manaja shi ka da suke na gode.
0: To masha Allah. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam barkanmu da aiki.
0: Barka dai.
5: Ina yi wa malam fatan alheri.
0: To malam yana godiya.
5: To wannan wannan maudu'in da malam ya dauko. Gaskiya maudu'in ne mai kyau. Sannan kuma zan ce ina da ɗan karamin gudunmawa da zan iya bayarwa.
0: To bismillah.
5: Daga wancan na wancan satin da aka yi da kuma wannan.
0: To bismillah.
5: A farko dai malam na na fuskanci na so na dan shiga irin wannan ƙalubalen.
0: Muna tare da ke.
5: Akwai yawa akwai mutanen da nake kewaye da su. Wa'innan mutanen sai suka fara ramun mutuwa. Sun karatun da suke mun. Jinkirin aure ba yana nufin sun gama rayuwa ba. Ya kalli gawaye wa'inda suka riga su yin aure. Da suka riga su yin aure. To shi ku Allah ya baki wata dama da. Saboda ni. Dama da Allah ya baki. Akwai mahaifiyarmu da ba ta da daɗi koyaushe ina tare da ita ina makaranta ina aiki amma koyaushe ina tare da ita su kullum kuma addu'a ne kullum addu'a ne in na zauna tun kuma da shekara 5 ko 6 ma zan ce kuma da shekara 8 ma wannan shirin kullum ina zanta baya taɓa wucewa to irin wa'innan abubuwan da ake faɗa a irin wannan shirye-shiryen wa'innan sai suke ƙara min daraja yanzu kuma to da na zo na yi aure malam sai na gano wani abu shi ma jinkirin auren kamar yadda kuka faɗa daga cikin wancan shirin shi ma yana sawa a shi wani experience mutum yake ɗauka ina ne ina da ina gudaban shi da waje kaza na mutum idan mutum ya yi kaza ba bandu ina ba ne ba na buƙatar
0: shi iyaka ba hurin ninki ba ne
5: akwai nima akwai abin da yake nake ganin bandu ne ba na buƙatar da gaya wa wani don haka yanzu da irin wa'innan shawarwarin da shawarwari na mutane da ke yanzu wallahi malamin ne cewa alhamdulillahi
0: masha Allah
5: saboda tun da nake da shi ba mu taɓa faɗa ba na san akwai attention da zai yi an ɓata min rai amma akwai wani shiri da kuka taɓa yi malam zare da yasta can can shekaran baya na cewa to idan ɗan ɗan ɓata ni rai to kake fara ƙirƙirar kansa kan
2: Blaming him. Masha Allah. Alhamdulillah, muna godiya da wannan gudunmawa. Kuda dan takaita? To line na ta sauka.
3: Kamar da ta faɗa a wurin da shi kawai shine akwai ta shiga yanayi kuma ta samu wanda suka tallafa yanayinta. Gashi yanayin ya zama mata alheri.
2: Kuma magana da kai na ta san tana da hurumi, akwai abin da take da hurumi da wanda ba ta da hurumi.
3: Ta faɗa wannan teburin kuma rashin aure ba rashin mutunci bane.
2: Gaskiya ne.
3: Rashin aure ba rashin mutunci bane. To da kai ki bari wasu ko su mai da ke mara mutunci sun fili because dan suna
2: samu sun yi amfani da damar jikin
3: ba wannan gaskiya.
2: Assalamu alaikum.
3: Zama alheri insha Allah.
2: Assalamu alaikum. To mun tuna ba su da yawa ko za dan takaita?
6: To alhamdulillah da aure da karatu kowanne lokacin sa ne yake zuwa.
2: Zare da gaskiya.
6: Ina da yaya wata har yanzu ba ta aure ba kuma ni a yanzu ina da yaya ko kan shekara 10. Sannan ina da yar uwa wata karatu ba aka auro ta. A gidan mijinta ta fara tun daga primary. Yanzu tana digiri ne. Saboda haka da maza da mata kawai duk yadda Allah ya yi maka alkhairi ne. Sai ka yi addu'a ka kula da addini ka kara mutuncin ka kuma iyayenmu su taimaka mana wajen yin addu'a da kula da mu.
2: To masha Allah.
6: Wannan shi ne kawai. To ne. Allah ya sa mu kare iman.
2: Amin ya rabbi. Mun gode bari mu ƙara ɗaukan wani layin gurguji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam agogoji. Barkare.
6: Amma Allah a cikin sun kada da malam ne. To sai haji ya dan tabo inda kamar ina da aure ne to miji na ya magana akan miji ne shekara 40 da ko kadan ba 40. To wala wani program din ba ban da shirin ba.
2: To ki hakuri yanayi na lokaci amma za mu sa shi akwai kafofi da yawa da muke sa shirin za ki iya mallaka insha Allah sai ki ji gabar da ta kuje miki to masha Allah amin ya rabbi amin ya rabbi kalamu dawo muna da damar da za mu dan ƙara dauka indai an tafi a gurguje za mu iya daukar waya biyu musamman da wanda za su shigo su dan takaita insha Allah za mu iya samun mutum biyu da za mu iya daukan waya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko za dan daga murya yayi kuma a takeici. Lafiya kalau. Shine. Alhamdulillah mu dan jiya mutunan ba su da yawa. To ai zaki ya dan takaita muji mun baki dama. To shikenan ai mun ba da dama za a iya takaice minti ɗaya rage mana. Inde zaki iya takaice.
3: Program ake fa ba gidan radion bane. Program ake yanzu ana jin ki a duniya. Yawa muji.
2: Assalamu alaikum. To kaga to ai mun ce mata iya mata amma muje kai ne mai wani a mu baka dama kai ne yawa yi kai ne mai yana karshe sai to za mu magana insha Allah to kusan da mun shine mai yana karshe mun su kwani shirin malam
3: To Allah subhanahu wataala ya taimake mu.
2: Amin.
3: Hikimar mu da tunanin mu na fito da wayannan abubuwa domin al'umma ne a dan fadakar da junan mu akan wani abu da yake tare da mu. Kowa kuma shi zai kalli ta ina abin zai amfana
2: da shi.
3: Ina zai iya taimaki wani ina ne shi kuma ta sama fitar. Kada ya zama da magani a gonar yaro. Ko kuma a ana cutar da wani a rashin sani. Ko wani yana cutar da kanshi a rashin sani shi ne hikima. Amma ba hikima ne na fitar da wani abu don ya zama wani tozarci ne a umarni. Jinkiri ko yin aure da wuri duka ba shi da alaƙa da alamun kyakkyawan rayuwa. Daga cikin mata da Allah ya buga misali a kansa akwai wacce ba ta yi aure ba. Duk da masu auren guda uku ne a cikin imratu fir'auna wacce ta auri mutumin banza da wacce ta auri suka auri bayan Allah guda uku. Wato imratu Lut. To amma Lut imratu Lut. Tai kuma ga Maryamu nan wacce ahsanat farja sai ta kiyaye mutuncinta ba ta samu auren ba amma sai ta kiyaye mutuncinta sai Allah ya ɗaukaka darajarta. Allah ya datar da mu.
2: Tunanin su mamu masu saurare duba da yanayi na lokaci a nan zamanin Rabbulabilan Shura'a madadin Malam Abdulkadir Alamat Alami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke nan jihar Kano wato Yusuf Mai ta Masle University sai ne da na shirin zarar da Malam Jaji yake muku fatan alkhairi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma. Mita 97.3 a Zango na FM da mita 104.1 babban birnin Tarayya Abuja.

0: Marhata Supuli, Bokwe Supuli, Bokwe Bokwe, Tara Biyar, Biyu Tara, Uku Tara, Ko Supuli Takwas Daya, Bokwe Hudu, Takwas Biyar, Bokwe Bokwe Bokwe Guda Hudu. Supuli Bokwe Supuli, Bokwe Bokwe, Tara Biyar, Biyu Tara, Uku Tara. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Ai da lafiya.
0: Lafiya kana wallahi amma ki dan rage akwatin bediyan ki. Kina tare da mu?
1: Eh, ina tare da.
0: To da wani ke tare?
1: Kuna tare da Fadila.
0: Wannan ma Fadila daga ina?
1: Da kanin ban wahala.
0: To, shi karamar hukuma kenan, karamar hukuma.
2: Nasarawa.
0: Nasarawa.
2: To, babu tambaya ba gane
1: kenan.
2: To, tambayar ki ke sa akwai ranar kura ba ku ko?
1: Eh.
2: Asabar Lahadi ne shin zata da raba da mun zuwa Juma'a. Ba haushe yana amfani da wannan ranaku domin ya sa wa yaro suna ko yarinya ko ba ka bane
1: haka
2: ne ba sai biya mana sunayen ya sunayen mata a ranakun mako banda na maza iya na mata kawai a sabar wannan ba sabar da yake ce mai nan ne yake ce mai litinin ne yake tilata Allah a juma
1: a sabar kana ce hada asali
2: asali da
1: ladi ladi
2: ladiji ko ladiyo ko ladi to ci gaba
3: ni dai fara tsaya ta na ka fara ci gaba
2: da jinin ba
0: ko ɗan da kici
1: talata
2: talatu
1: laraba laraba
2: ko ba laraba
1: eh al-alif
2: Al-Alif Lali Abe yake kyau Juma'a ba
1: Juma'a
2: Juma'a Juma'a ko Jummai to wato ni je je ta gare ki ko
1: eh
2: to babu ko babu da Lali ga wani
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wato ita ya ce ta mutu ko a ce miki Allah ya ce ba ki ne ya kan ce ni kan dan miki
0: tunafa ko a ce
3: ko a ce eh
0: ko ta ne ko a ce na ko tantano dukkanin su ne to a ji wannan wata gaskiya ne ya kuma ta kan dai ne assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam
0: da wani ke tare
4: ba ma duro da
0: nan nan nan
4: aba ke
2: nan nan nan baba daga ina?
4: Daga da ban shekara.
2: Ban shekara, to barka shi wa gama kuma kun motsa ko?
0: Ban shekara ne wannan tamu.
2: To ga ta ka tambayar malam. Malam.
4: Muhammad
2: Nuba. Malam Muhammad Nuba ba. Akwai wani ɗan dutse da mata suka tokare tukunya da shi a kan murhu. Da Allah ya sanar wannan dan dutse da mata idan tukunya ta dan karkace aka da kudin dutsen nan a dan tokare tukunyar nan aka bar me sunan wannan dan dutse
4: to
2: ba ne kana kake ba
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah Surai Muhammad Hussein ga Basmala wannan sure sa kai sako
2: kun sako kake ji ba ba in sako an ba shi sako gaskiya ne
0: kani sako na sai na ce maka wajen
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: barka ku da rana haifan da aiki
0: yau barka ni da rana kuma kai ma barkan ka da aiki
4: yau kula da shi'aibu a shi'aibu kula
2: shi wannan ayyubu ayyubu ayyubu kula to ma shi barka da hanya wato ga tambayar kana malam shaibu
0: to ba malam to malam shaibu
4: na
0: a shekaran jiya 6 ga wata

0: Pag-usapan bukasin kay Manon ng
1: bas. Ano? Kamu siya talaga mo siya di.
2: Dalso ba?
0: Iya, kamu siya di. Iya, kasi.
1: Kasi siya di.
3: Wala ka.
0: Kamu siya di. Siya di. Siya di. Siya kala tayo nabubili siya po. Yanzu muna kimanin shekara 12 kenan. Kaga muna Kabiru ba da ban
2: ba.
0: Eh, da shi ne kira mu ba wa gale ba muna ba mu lokacin da din sarauta.
3: Lokacin
0: da din
3: sarauta na. Ya mun
2: ta. Ah, eh, mun ta ba shi.
3: Shin ni ba? Mu da lokacin muna neman muna ba ne aka je mu da ke kasuwar Sumaila daga Yoruba da ɗin Kamuda mai na da Alhamdu take ki. Sumaila kuma Juma'a da Talata to mu je kasuwar ta Sumaila. Aka bi da motar nan ta cibiyar yaɗin labarai. Wata ke cece a intanashin. Yawwa.
0: Yawo gari gari.
3: Sai ana sanar da jama'a. Sumaila ta ya sai ke kawo sabo shi na Alhaji Ado Bayero. Sabon sarkin Kano shi ne Alhaji Ado.

0: zaidi kwa ili ili kusema na kwa juu ya mungu wa sisi
1: kwa
0: sababu sisi kuto bali sio cha kanta ba na mama na to
2: Assalamu alaikum. Ah, ayyuhal ruhi, ruhi, kuma ruhi mun ji magana ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan ne mun fata da alkairi da abubuwa suke wa kama da wani ɗaya. Allah ya saka
0: To suna fa, da inda kuma kike?
2: Khadija Abdullahi da Kautoro.
0: Da mutum kina sabarin shirin ne?
2: Eh, ina yi.
0: Masha Allah.
2: Masha Allah.
0: Kuma zuci wayan mata muna fata.
3: Ya basa.
0: Ya zuci wayan mata kana baki a baya. Kizo a sa sunanki ana bada lambobi kana sa shi wuri shi. Shin su ke maki shigo shiga ki shiga je ki tafi kina.
3: To a baba ta yi.
0: Wani zai sawa ruka ta tambo ai ba su yi ba.
3: Ko ba ya ci ne.
0: Ka dai prenda.
3: Ka dauka ba sai.
0: To na rawa ka.
3: Wala ko sai ka dare ne san ta ne ga ka na barka ne kike tare ni
4: ke ba da rashin ne ji wa ki ka sako ko
3: malam bashir ne ji mu ka dare ga fatin ne ji ka na na
4: na ka ke ka
3: yawa
0: to na da na to da malam bashir kai ne mu ba ta
4: antai zai abuwa da kike
0: to na malam bashir ga karin magana ga karin magana ga karin magana da shi ka wannan sai sautin yana dawo gaskiya yana amma yana dawo amma da amma ga wannan ya shigo shi sai amsa karin magana
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: to baba mu da ya wanda kuma ba mu Muhammad Amini Hassan Naiba
0: malam Muhammad Amini eh Hassan Naiba
4: haka
0: ya ce na na kwace
4: da
3: ka eh rana ga mai ah
4: shin
0: rana kake ji sabu ka mu kosin din eh ya dan ganta
4: kasan
0: bauchi ma ce wai ko ga gari a yinuwa rana ne ba rana ne ba to ka tambaye
4: ka
0: kar mu da shi dan shi
4: yaren
0: da ka fai eh wai wannan kana kana dusan naka irin na gargajiyar nan
4: eh a tun da kace ban ji ai na ga
0: ya wai yau ce muka dusa kaga tun da mun gidan sako tun da muna gidin mu ai wasu mutu kuma dan naka ko
4: yaren da ka fai idan ba fara ba
0: a
3: ba fashi ba fa fashi
4: yaren da ka fai
0: yauwa to tashi
4: ina jin neman wannan tsayi ji wajen kudin nan
0: To Allah ka mu mai Allah ka mu mai rasu da wani amsa.
4: Babu dai.
0: Yawa.
3: Assalamu alaikum.
4: Wa
3: alaikum assalam.
0: To malam Bashir. Da kan so wannan karin magana ne?
4: A
0: da nawo ne. To. Da garbabban nama. Garbabban nama.
4: Garbabban nama.
0: Malam Bashir sautin yana dawowa, sautin yana dawowa cikin
3: akwai radio ya kuka.
0: To garbabban nama ga su wannan kan magana.
4: Garbabban nama.
3: Eh. Tare shi da karin magana ne.
0: To muna godiya ba kan sani ba.
3: Bazan na ba dai suna jin ka.
0: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
0: Na ga wani ke tare.
4: Tare tore mun ji gurbe mai unguwa da zaki da
0: ro. Ah, mai unguwa ne da kansa.
4: Da kai ne mai unguwa ne.
0: Allah ya tabbata mai unguwa, Allah ya sa ka fa haka. Allah ya kama Allah ya ba da ikon Allah ya taya
3: Allah ya daga da kafa gaba
0: to yana ba da tambaya ka kar magana shi zai kare shi to aka ce sabada mai tu saba da mai tu da ne kiran sanin karin magana saba saba saba da mai tu tun ne tun yau da mai yau da gidan mu ko
4: ko
3: ta ga garin dinare ne to ba za a baka wata labari
5: tunda
3: ai yawa muna cikin alhini na rasuwar martaba sarkin Kano Alhaji Margayi Alhaji Ado Bayero ko shi karan jiya muka ce ya ta kashe karu 12 da rasuwa to wai yana wani makami aka na sarauta yana wani makami na sarauta aka nada shi sarautar sarkin kan
4: yana dan sanya amma a lokacin yana dan dan doka yake kira ba dan sanya ba
3: mukami na sarauta
4: wai ya roƙe mukami na sarauta
3: Allah ya tsumuke labai ne
4: ai idan ya tsaya da ni da ina daga dan sanya ma ya tsumo ya zama sarki
3: haka ne amma akwai mu akwai sarautar da yake rike da ita to muna godiya wai daman saboda bangaren ku ne to muna godiya
0: Assalamu alaikum salam barka da shigowa
4: yawa barka da wannan lokaci
0: to niki tare
5: ko ya kan nan
4: kuma
0: da yadda da jarabin kan da wannan gurbin da kuma da kuma da
4: kuma da kuma da
0: kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da
4: kuma da kuma da
0: kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da to ga sabuwar tare da kafin zuwan siminti ana yin amfani da makuba domin yin dade da kuma yabi haka ne to menene makuba ne kuma dade ne yabi
4: makuba ya ana tabo da dade da dade
0: na dora daga cikin baduwa ake samu ta
4: eh
0: to cinga ba ni da dimi ya bi
4: dede
0: ya bi
4: kuma da bi
0: lokaci ba
4: ana yin tare da kasa
3: shi kuma ya bi ba
4: shi kuma
0: ya bi haka to muna godiya
3: to ai da ya bi gwara sabon gini ko
0: to muna godiya an gofa
5: ninke
0: Allah zai fa wani ne ciki da kawo zai
5: tambaya eh nan
0: duka
5: abinda ake nufi da ya bi shi a cikin bango iki shi ta ce cholesterol bango zai ake yi shi kuma da bi shine na kasa wanda ake sumantin kasar shi
0: dade a kasa ake
5: dade a biyasai a mai da bango ake sa
0: gaskiya ne kasa ce da ake son
5: sa ce da ake son ta
0: da sashin da kashin dabbobi da ciyawa da sauran kayan hada hade
5: idan an da wata hada a wannan da ake wanda aka ce an yi gurin da ita wanda ake rufin daki da ita
0: ne kira
5: zana
0: shi yayi ni wannan na cewa
5: shi ne yayi
0: ne shi ne ti kwari sai an ji
5: da cikin ta amma kan da mara bani na baya ba nan gaskiya mun san shi ba
0: to
5: san to a 340 ne ma ba ne mun tun
0: to wato shi ne na ne mutum sarki ba ne ba ba sarki
5: ai wannan
0: to bari mu shiga ba mu yana nan ko
5: lokacin a lokacin mu ake mu
0: kuma mata sai kira
5: a lokacin muna matasa a wancan
0: lokacin
5: to wannan ka san dai su ne yan shafi nan ba a barin sa ba wajen turo sakonnin su kuma yadda sakonnin ka san sun shi shigo kamar haka amma bari mu yi sakuri daga ciki
6: wanda wanda ya ce salamu sunana Yas mai gida yarinya ina yi muku fatan alkhairi a koda yaushe Allah ya ƙara taimako da fatan za a tashi lafiya sannan shi ma ya ce daɗe a ƙasa ake yin sa shi kuma ya ɗe a jikin bango ake yin shi sannan shi ma wannan sako daga umar ali ta ce salamu wa alaikum rahmatullah to barkan ku da rana da fatan za ku tashi lafiya daga umar ali to wannan shi ne ɗan sakonni da zan yi a cikin jerin sakonnin nan
7: kamar ka ne ina da barin faɗi waccan tambayar ba ina matsayin cuma aka naɗa shi sarautar
8: shi
7: sarkin Kano
8: da ka san shi to da yake tare ka san shi bai rike wata sarauta ba ai kawai shi sarautar Kano yana jakada a
7: sarautar
8: bai taɓa rike wata sarauta shi kamar da sauran sarakuna suka rike ba shi da wannan jakada a ƙasar sanadar kawai kai tsaye sarauta sarkin Kano ya haifu
7: mutu ba sarki Kano
8: bai taɓa rike wata sarauta a masarautar Kano ba daga
7: ambasadar mu
8: ya ke shirowa ba
7: ya yi ni wannan ambasada
8: siwa daga ambasada yana ƙasar sanadar a kai masa sarauta sarkin Kano
7: sai wannan kuma wannan ɗin dokar da
8: ya yi wato kafin wancan doka ya rike ya yi ayyuka da yawa kawai
7: wani Kano native
8: asusun ya wari native NA kenan
7: NA ba
8: to da wani ya yi kalla
7: a farishin
6: Ya
8: ji amsa.
7: dandalin akwai ni
6: akwai saukani kamar shi ma yadda wannan saukon yake cewa mallan iya da masarki wato dan sarki da ba shi da mukamin hakimci sako daga aminu bai hasan da ibawa sannan shi ma wannan sako ya fito ya ce a kori baba gala alhajin jakara ke muku fatan kai da fatan za ku tashi lafiya sannan shi ma daga aminu injiniya ya ce sannan ne muku fatan alkhairi gaskiya yau shi ya yi daɗi an ana karuwa da ana muna karuwa mutuka amma muna fatan duk tamboyin da ba a amsa kuma da ba a amsa ba a faɗe ta kawai kafin a tashi daga aminin injiniya unguwa uku ku tashi lafiya
8: daga aminin injiniya ba ma rike tambaya ba ma barin ta amala duk tamboyin da muke in ba amsa su ba a ranar muke doke su kuma insha Allah lokaci mu zo da wasu
6: sai an shi ma wannan sako yace
8: saboda madan saboda kimar yin hakan ilimi ne mutum zaka fada wani zai so ya ji amsa ba dole ne sanda zaka fada amsa shi na ina tare da kuwa to kabu kuma wannan sai su ci shi kenan yawa wanda a fada ya su lokaci ne zuwa zo da wasu
6: sannan shi ma din sakon ya fito daga Aminu ya sanai bawa inda yake cewa Muhammad Inwa dan Abbas shi ne abuwarsa sarkin Kano Ado ya karba daga Aminu ya sanai ba sannan shi ma ya ce kun zuwa shekara ta 2025 fatan alkhairi a gare Allah ya sa ku tashi lafiya yau dai yan takara sun yi ni kusa ni ya fatan sun je gona ne sai tambaya ce ce to wani shi ne ka inda ka cin sakonin da za mu sa ɗauka a cikin jerin sakonin
8: da sai ci masa wa ruka da su shafa suna tare da shirin wasu ruwa da yake zuwa da ganin tasharar radio farashin al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare ni ka biya baka shi da ma bukan gabatar da wannan shiri Abubakar Isabi wa su karkasara da kuma Yahaya Shehu Kwaro da Malam Zai Fadan Baffa da Malam Muhammadu Wada babu da gayawa na Fulani da kuma Bagon Muta Hutura ko Zainab Tuko Khadija Yawwa Khadija Abdullahi da shugaba Shika duka muna fata alheri gare ku muna fata alheri gare mu bukan gabatar da wannan shiri Shamsu Muhammad Kundina da Sayyid Ali mai babban inji da Idris Kasim Hausawa da kuma Kabiru Ibrahim Yandoya da Mujibu Bukar Tumfafi Barista alaikum muna fata alheri gare ku sannan muna godiya ga Emirisan Marigayi Malam Muhammad Mahi Sira da Wakin Kudu irin su Malam Abdu Na'aga to Allah ya kara lafiya Malam Abdu Na'aga Allah ya tashi kafado da irin su Malam Umar Nagoyi da su Alhaji Kawu Ungwan Maliki da su Malam Alhaji Jafar muna fata alheri gare ku su Abdullahi Yaya da Wakin Kudu da su Malam Aminu Yaya da Wakin Kudu su Malam Abdullahi da Wakin Kudu muna fata alheri gare ku da dukkan masu wara ma dukkan ne da suke a faɗin duniya muna fata alheri gare ku kuma muna tare da ku da masu kokarin bugo waya da masu kokarin turo sakonni a shafin mu na sadar da zumunta duka muna godiya da fata alheri gare ku yawa akwai sakon fata alheri

0: kuzuri nimeona mna pata hili gaika kuna kujia dawa ya nasa bani dawa baka mbele dawa
1: baka mbele dawa mara kambi wacha tambaya ta sarikin da ya gabaci
0: na
1: ka murga sarikin Kano
0: an
1: aje a duba yaro malamin ya amsa ta cikin dandalin mu
0: na to
1: yace shine sarikin Kano Muhammadu
0: in haka yake wanda yi wanda ko shekara guda bai cika ba yauwa ya kan
1: karan
0: karan mulki Allah ya karbi Allah ya karbe shi to na fata ta yi
1: Allah ya gafarta
0: shi
1: shoto ta na mu
2: Assalamu alaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sadiya san da kamar wani.
0: Malama Sadiya muka da hanya.
2: Barka ta dai a aiki.
0: Na fiye da alhamdulillah. Na. Ga tambaye kin malama ka zai baki.
2: Eh?
0: Ga tambaye ni malama ka zai baki.
2: To, Allah ya sa dai ka tsaya
0: ka roƙa Allah.
1: Baki a shan tasarauta?
2: Hai, tarihi na ai.
0: Tarihi baki, yadda su gini tarihi, na kusa kusa ne.
1: Ai, na kusa kusa za a baki.
0: Bari nesa nesa bane.
1: So, muna su ke faɗa mana ƴaƴayen marigayi sarkin Kano, Muhammadu, sarkin Kano a duba yaro. Mutum hudu daga cikin ƴaƴansa da ya rasu ya bari. Mutum hudu kacal.
2: Akwai na biyu na abu na abu.
1: Ɗaya.
2: Sannan akwai wani lako na shan a nina abu.
0: Na yi ba a nina abu. To,
1: ci ba wato. Akwai Nasiru a duba yau da ku, martaba yawwa.
0: Ba na sa
1: ne to.
0: Ci gaba biyu,
1: biyu.
2: To, anan ne na
0: biyu. To, muna godiya. Muna godiya.
1: Sai ta yi kokari.
0: Na tantan ne, sai mu siya kuma biyu.
1: Na
0: mu yi cin ba kai, in ba kai yake nema ba. Ya ba mana baka yi mata gyara. Mu mu siya kuma biyu. Amma idan ba kai yake nema ba. To ga ana kallai. Akwai fara kwantan karin mun gani ba.
1: Ga ni ne.
0: Ga uku ne ba. Amma da
1: wani sa'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ba
1: ran asare gari ne. An yi kusanci. Alhamdulillah abba ta da rana. Wa barka da ai. Wa usa ta kace idan ruwa ya tsani.
2: Sai
1: akuya ne ke mu. Ga wasu kayan da zan amsa Malam Kabir sun gagara.
0: Sai ga gidan ke shigo.
2: Ita aka ba ni wannan na fara amsa
1: wa. Wanda tsani tsani aka yi miki wancan da ni.
2: Ai shi ne na ce shi sa aka ba ni wannan na amsa da kwanna.
1: Yawwa.
2: Ba ni wa ya kama to sun yi tsani sai mu ke.
1: Yawwa.
2: Amma fa mu ba akwai wani ba ne ba.
0: Eh karin magana ce.
3: Awaki a ce kiya. Ina akwai.
2: To ne
0: ba ba mu komai sai mu baki wata dazu an ba mu bayani akan sunaye da aikan sawa a yara mata wanda suke da lakabi da ranaku tun daga suba zuwa juma'a tun da suke ba mu sunayen maza wanda ake musu lakabi da suna rana tun daga suba zuwa juma'a a wanda ake musu lakabi da shi tun daga asabar
2: zuwa
0: wanda aka
2: haifaran asabar
0: ba
2: wanda aka haifaran juma'a
0: asabar lahadi asabar lahadi asabar lahadi asabar lahadi a aikin kin yi asabar kuma tun tafi juma'a su muke ki tafi a jere asabar sai ki tafi lahadi
2: okay so kake tafi a jere akwai dan jummai ko kuma sai akwai dan lahadi
0: a fai ɗan jin mai da da da da goshe ci ga fara
1: alhamis ta fara
2: da alhamis
0: to a fai
2: ɗan lami
0: to
2: a fai ɗan jin mai a fai ɗan asali
0: wanda kai fara ran yaushe
2: dan Alhamis dan Lami.
0: Yawwa.
2: Dan Jummai dan Juma.
0: Yawwa.
2: Dan Asabi dan Asaba. Dan Lisi dan Lisi dan Lati dan Lahad.
0: A'a.
4: To.
2: Na dawo baya.
0: Talata rake da shi.
2: Dan Talata mai kudi.
0: Ko a ce mai kudi, ko a ce mai tala ko dan tala. Ko talata to ko mai kudi haka ce baba
2: sai kuma dan laraba ana cewa dan darai ko balarabe
0: ko kuma haka yake ko bala to kamar godiya mama ba ka amsa take ya ta dake sati da ba ta bi mako gaba da
1: Salamu alaikum. Wa
2: alaikum
0: salam. Barka da aiki. Barka da shigowa. Mun gane yayi. Barka zuwa. Ah,
2: kuma ba ku da wannan dawo daga nan
0: ba su da fara. Malam Muhammad.
2: Aiki.
0: Na ji Malam Muhammad, alhamdulillah. Tambaya. Kar mu ne shi za ta fara shi. Take cewa wuyar nuka fashi ne da shiga da sa ko an yi gura ta
2: eh a bari ne ta
0: ha ila ila na to raba ku ya zari raba ku ya zari karshe za ka yi
1: Sarki Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado, Ado
0: malam Muhammad Amini Hassan na yi ba na ga wani dogon na shekara 12 na

Sekarang ada.

نگری سیچ اجل

大丈夫だ、大丈夫。

Vamos

tatoueren quand même. Quand même, tatouer la main, ça m'a fait.

Oh, did you

como era,

suka kasa kwaikwayon su shin Usmanu ya aka yi su shin Usmanu suka yi tunanin cewa inda ana so a kafa kasa mai da gwamnati mai kyau mai zaman lafiya da aminci da tattalin arziki dole sai an hade kan al'ummar kasar kabilun da suke ciki sai ka hade kansu ka samar da kyakkyawar fahimtar jora to shine zai bada zaman lafiya samu zaman lafiya kuma shi zai bada bunƙasuwar tattalin arziki to sai aka shi Usmanu suka yi wannan tunani shekara 200 ta wuce suka hade tattalin arziki suka hade manyan kabilun nan da kananan kabilu aka zauna lafiya wanda wannan ya bada kofar masu fatauci suka dinga shigowa daga kasashe daban-daban mai isa turawan ingila suka ji cewa za su zo su kafa masana'antunsu a nan a ba su izini in ba tattalin arzikin in ba zaman lafiya da tsaro za su zo su kawo jaransu kasarmu kamfanoni irin na su UAC tun a wancan zamanin aka samar da su to ya aka yi kasashen wato gwamnatocin wannan zamanin da suke da awar wayewa da awar ci gaba amma ba su da wannan hangen sun kasa yin abin da ya kamata ka dubi arewacin Najeriya ka gani menene aka samar abinda aka samar na baya wanda suka ga dama sun rusa shi an rusa shi a dubi kamfanonin da muke da su a nan abin nan sharada da ban shekara da su banfai kaso 80 cikin 100 ba su aiki saboda rashin ingantaccen shugabanci kamar yanda professor Asma'u Sa'id take nurawa rashin ingantaccen shugabanci kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a ko kuma farkon hadisin sahaban da ya tambaye annabi alaihi salatu wassalam cewa mata sa'atu yaushe alkiyama za ta tsaya annabi yace idza bayyatu al-amanatu lokacin da mutane suka tozartar da amana ya zama babu amana a tsakanin mutane in an ba mutum amana sai ya ci amana sahabin ya tambaya shi ya rasulullahi menene meye ma'anar izabi atul amanatu idan aka tozartar da amana annabi yace idza wasida al'amru idza ila ghairi ahlihi duk lokacin da aka bada al'amarin al'umma wato shugabancin al'umma a wajen mutanen da basu cancanta ba ba ahalin shugabanci bane to kaga in banda wato son zuciya da rashin kwarewa a shugabanci ya za a baka shugabancin kasa maimakon ka ci gabar da ita sai ka mai da ita baya kaga tun daga kan jamhuriya ta farko ana jikan su sardaura da irin su tafawa balewa da wadanda suka jagoranci al'umma arewa a wancan zamani kaga ai su ci gaba suka kawo sanda aka su sardauna suka zama shugabanni akwai jami'ar Ahmadu Bello akwai irin su bankin Bank of Zoros kaga suna hawa kokari suka yi abinda babu shi wanda Bature bai musu ba a zamanin su kuma ba zai yi rayuwa a samu ci gaba ba sai da su ai kaga shi suka yi ta kokarin samarwa yaya aka yi a nan gari irin su marigayi Abu Bako Allah ya ji kansa ya samar da dandantiga tun a zamaninsa ya yi kurin ya samar wa da jihar Kano wutar lantarki ta kanta ba ta tarayyar Najeriya ba dandantiga an yi shi ne domin a samar da wutar lantarki kuma ya zama wani hanya na noma rani domin an zo an tura ma a je a taho da sarauniyar Ingila wanda in ka je za ka ga akwai hotel Rock Castle ake kiransa a kan dutsen tiga wanda yake bakin wannan ruwan na tiga aka yi wannan hotel din da gadaje an yi shi ne kawai don sarauniya a nan za a saukar da ita ita za ta zo ta kaddamar da fara aikin gina wutar lantarki ta jihar Kano mai zaman kanta tun a zamanin Audu Bako kaga shugabanni masu tunani da zurfin hange ya yi tunanin noma na rani sai ya zo hangin din badala wannan badala da ta kewaye Kano ga dama da nan wanda yi ta kowane bangare to amma
yawancin da suka biyo baya ba su kora ba kuma har zuwa wannan zamani shine cewa ya kamata a ce wannan tattalin arziki da aka kafa na noma da kiwo wanda da shi Arewa take takama kuma har muke alfahari da cewa da shi aka gina Najeriya sanda aka hada Arewa da Kudu da kayan da noman mu da kiwon mu aka gina headquarter Najeriya a Lagos to waɗannan wannan bangare da Shehu Usmanu suka yi tunani na a hade noma da kiwo su zama ga kashin bayan tattalin arzikin Najeriya gwamnatocin da suka zo irin waɗannan waɗanda basu hau gwamnati a bisa manufa ingantacciya ba har yanzu masana suna kallon cewa Fulani wannan haɗakar da Shehu Usmanu suka yi na hada Bahaushe da Bafulatani an rusa shi turawa sun fara zuwansu sun fara kokarin rusawa da raba Bafulatani da Bahaushe shisa suka kawo wannan propaganda ko daman can sun same ta sarakunan da aka karɓi mulki a hannunsu suna da ita to turawa suka zo suka faɗaɗa ta ta wajen ɓata Fulani da cewa ai mulkin Fulani ne ba na musulunci ba ne mulkin ƙabilanci ne amma mai hankali da ilimi ya sanya aka yi Bafulatani da Bahaushe da Babarabare suka yi auratayya har suka zama ɗaya a ƙabilanci ne zai sa a haɗa waɗannan auratayya ta shiga tsakani saboda Allah a hankalce wanda ba ya son ka ina ba ƙabilanci shi ne zai baka zuri'a saka aura har ku zama ɗaya su shehu suka samar da wannan haɗakar ta auratayya inda ƙabilanci suka zo su yi a gwamnati ai ba za su auri Bahaushe ba Fulani ba za su auri Bahaushe ba za su auri bare-bare to turawa sun yada wannan kuma ya yi tasiri a cikin al'umma to har yanzu Fulani za ka ga a gefe suke duk da cewa tasirin abin da suka yi wannan auratayyar ta sa yanzu dole ba yanda za a yi ka iya cire Bafulatani daga cikin shugabancin Najeriya amma waɗanda suke dajin nan makiyaya to har yanzu sun zama sanuwar ware muna ganin dai yanzu abin da yake faruwa wannan abin da ya sa Fulani suka ɗauki makami ai an kai su bango ne duk wanda ya karanta tarihi ya ga kafin jihadin Shehu Usmanu ya ga kukan da Fulani da suke yi da sarakunan ƙasar Hausa na azabtar da su da musu fashin kwace musu dabbobi

Thank you.

Gracias.

我就

allí todavía la noche de noche.

Isra’ila.
されてて、

Allah.
tell you about

Thank you.

0: shi masa da shi sai dai godiya ga Allah mun ga ayyan wadan mu Allah ya sanuwa da mu ne har da kuma ga wani abun arziki da ba dai ba a mazabuna kuma kuma da ako ungwani har masu ungwani da kuma da Allah mun babba su shinkafa da naira duba mun samu su kansu mun yi rin ungwayarwa ya ci mun yi farin ciki yayin murna da abun da honorable Allah ya sanuwa da ngire masa kwaika wannan abu ne mai dadi kuma ya ba wa mata naira 50,000 amma da ƙoyi ya ba mu rayu 50,000 da shinkafa a wannan azumin da ya huce ya ba wa ƴaƴan maza ɓoyi da mutum sama da 50 buhun shinkafa da naira 20,000 wasu ma 10,000 a ran momi da iyayen marayu to mu kan mu amfana Ali Sanuwa da yingin ni kai na da yannan dan tijani ko ni amfana Alma da ni kai na amfana da ni ba barka kuma abubuwa da dama waɗanda aka amfana da ni ina godiya ga Allah subhanahu wataala mu in mala'ai da babun da zamu ci masa mun gode Allah
1: sunana Jazuli Kabir na cikin unguwar Sanka
2: wani irin jin dadi zaka nuna game da wannan rijiya da mai girma wannan rabul alima da ke
1: muna jin dadi muna goyon baya da irin wannan abin dan da kafin abin ya zo mana har gida sai mun tafi su unguwannin muna ego ruwa amma yanzu yara da manya da iyaye kai dai ka ji su an kunna ban ya zuba ruwa ya zuba an cika boti an je an kai shi cikin gida muna jin dadi muna jin dadi da wannan da ruwa mana ya mana dauri don wannan rijiya muka mun a saman dutse muke unguwar Sanka unguwar mu babu ruwa amma aka yi ta a can wani guri aka jawo mana ita kowai ruwa mun muke iba ba ma mu san abin da yayi mu ga ruwa kamar da kadutse
2: to bayan wannan rijiya an samu ku fitulu
1: a fitulu alhamdulillah ita ka san ita ka san joda haka unguwar nan ta kasance fitulu duk inda ka zo aka zaka ga ganin fitulu dare kamar safi haka yake kasancewa
3: sunana Awwal Jangon daga nan hukuma Yalwa road sakamakon jin dadin mu mai gida ya je mana aiki kuma an bude ta ba a rufe ta ko ruwa ya kare ko ruwa ruta ta tsaya amma in dai ba ruwa ne ba wuta ce ta tsaya ba ko inji to za ka ga an yi ana diban ruwa kuma alhamdulillah muna jin dadi
2: mun ji dadi da wannan aiki da aka
3: yi sosai wallahi mun ji dadi alhamdulillah alhamdulillah muna jin dadi
2: to da da akwai a ina kuke samun ruwa san da kafin a wannan
3: eh lokacin da kan ai wannan muna zuwa can sarari sararin Mallam Audu sannan mu je can dogon nama anan za mu debo amma sakamakon budewar wannan da aka yi duk yanzu da ma'amumin mu anan suke zuwa su debo ruwa
2: godiya za ka yi da jan hankali ga shauran waɗanda suke da madafin iko su ma na karamar hukumar da Alhassi
3: eh gaskiya mun ne musu alfahari da Ali ya ne mana aiki su ma sa Allah ya ba su goye ya karfafa musu goyen baya su zo su danje

Thank you.

Bueno,

da kuma wani abu da ta samu a wani abu.

Bu tepkiler şimdi

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Come on.

Thank you.

Okay, come on.

Pourquoi?

Sure.

Gracias.

Eso es un volumen.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

mutumin da ita ana zaitarsa da cin amana da lokacin wata ciyawa wata ne ne ta aka abin nan a rari ana zaitar ka abu ka da wani magana bani za mu gana mafi noman san ka da kai da babu a siyasa duk uwar ku da ba za ka hana ce ku ce ba ne ba waye kai a ƙabilar ka ma ba wanda yake yarda da kai amma sai ka gane cin addinin ka ya yawa don haka wani mai gane naka wallahi sai ka dame shi shi yasa da mutumin da Allah ubangiji zama ta dani wallahi sai ya yi aikatar ka ma da gwanon a teku wallahi na suna ce a wajen a teku zaman ka a wajen a teku illa ne a siyasa ba ku ce rikiyawa kuma mai san ka ba za ka nuna ƙarya ba ba za ka yaudare mu ba mutum na ka wannan ba ka da amfani a kan siyasa mutane suna ta ɗaukaka shi ba daidai ba daidai ne wani ruwa sun shi kaza a gwamnati da yanzu wanda zai su faru da yawon ya sayi wani abu ne lokacin ko magana a rikiyar ɗaiɗaiyarsa ka ce wani mutum ka za ka bani cika da abubuwan da ke ƙarfi ta ba mutum ya kai kiro ya kawo 250,000 na bani ka tambari sanarwar da shaida ko ne da wani da zai ba fita da ta sai sai da ka